0: Heiligt.
1: Hallo, le ka mahlatheng go tlile le le ka tshep.
0: Ka o fela.
1: Ke habana sa go mongwane.
0: Ngone.
1: Madume a fele, le bitso la ka ke nkhono khale ke le le le tsheng mo mpe.
0: E yang go.
1: Ya utlwa gore a ntagamane o metse ngwana mo.
0: Hai.
1: Happy.
0: E ntagamane ile.
1: Happy ngwane se ba le a o le mo.
0: Ah.
1: Ne di tla o thusa.
0: He tla ga ke feta ka tsona mo hlomong.
1: Wa bona. Ashi. Ah. Ntse go tshwere hantle ngwane se ke mpa ke tlo di ne di tshafela. Ke a utlwa gore bothata bo bofolo ka kwana ka bohadi ba ka. Ke ba o ha ba fumane sealemoya le mme a pe a masita ke a mo utlwa le ena ka o yena ka kwana. Hei, ke bothata nthene ya sealemoya.
0: Hei.
1: Ka nnete ke bothata ntate molo ke mo utlwile hantla. A lla moo mo ntate wa ka. Ntate. Ya o ye tsa o bima bima ntse na dia hana ke mona le ba ne ba ka mo seba ntse ba re tshaga ka tsapo we e ka ba tsapo tsapo neng ke ne mo se mo ya o re bana be ha re leng re tshepi e tshepele nje o fa ka no sha ke na tla di tsha tso
0: ka nnete
1: eh wa ni ba le shika mkhono rata o koma koma a
0: Ah, selo wa go makoma.
1: Ka ne ke ai, ke le bo bebe ho bona. O bona se ka malta tlhane ha.
0: Hey,
1: mpa le mangata, mpa he. Yo ke ke di be ile ho yare. Ke shitse le fatshe. Mantsi mane di genye molomo mo kgwe jwa. Ya re tshepi shitse wa tsapa. Ntate ke hantle hle o ntse go tshwere hantle ka nnete re letlile thojane ke letlile ka lerato le ka makgethe ke ba rata botlhe ke a ba hlompha maijaboroko ka lenaneo le legolo la re letsa thojane lona le batlhabolle fola sefuba seo ga sefola
0: a sona sefodile wa tseba empa fela e se e le lentse go kgatlhega
1: o tla loka ngwaneso le a bona maria a gana o fela gore ke kgwedi ya lesome empa go ntse batla ke tuo ya le go dimo
0: hai
1: ntho di fetuhile
0: ntho di fetuetse ba
1: eh
0: ai le batho le bona he ba fetuetse le lefatshe
1: go ba ah o ntse ke go tshabela le fatshe ke la Jehova le tshwe tshe ho lona thank you ngwana ya sa ke tshele baba
0: ke le bonkhu ke le bonkhu ke ke ke ke

0: A letho.
1: Ka rata le ka magetlho.
0: Ka o fela.
1: O tsaya bana o sa kgone.
0: Ee.
1: Motlhokwa.
0: Mme.
1: Madume ga a fele.
0: Ka nnete ya modimo.
1: Motlhokwa e motlha.
0: Jwalo.
1: O phela hantle.
0: Aha, ka nnete re sa ikela re ka utlwa loo.
1: Ke a utlwa re o tshwana le nna re nkile Florida mme ntho tse ntle ba tla re kgutsetsa ka mabanta a kwana.
0: Ntse ke nagana go e rwala tlhe ke ise ka mo ka ga mabanta a bosibunaampala
1: e otla ka makotofa
0: hai
1: hele ahanke oko ntho ke gana tsena gantse re ke fumana ke lemetse ke re tlepere kere
0: pula ena e nenela ka tlo
1: kere pula e nele ka go kgetha dibaka ebe setse mogo a le maihetle mona go metse o re tlepere ke go
0: anna
1: ke Florida mme ntho tse ntlele
0: hai
1: a ga nne tonto le tense le maila bo go kontsa ga ta maila bo go go fe ta u kora hai hai hai le ribe impia go le ka mo re chu chu chu chu chu chu chu chu
0: ke ba ne wi
1: a sa ha o tsa wa go thotsa dinare go wela ka ba tshe le di go kae kae ya u kora hai mona le le
0: ya tsinye pele mo ya tsinye
1: na lisa ka ke mena ya tsa matsatsi ke tshe ka sipa ntse ke na
0: oh
1: ya motobatsi
0: wa musi ya motoba
1: ke na le ka tsa sama o tuka mwena
0: o motala le ka tsa sama o
1: eh ho ralo
0: she bona ba
1: a ga dite se ke na le wena na mo tsaka tsa ba rona mo tsela o le bohle
0: ke le bohle. Hey. Hey, dilo ke lo mashume ma bidi ana le mitsu a hle ka ntlhaka. Amagago ka mora hora ya bobidi, amagago ke ya ho renya boraro. E itse re tekeng ho rena bobidi. Ka ga magata mwana ga le tsa ke ntata mo.

0: kono go dula kwa lo mashuma mabedi ana le metso e mekae he mashuma mabedi ana le metso e mine e tsiletsi e bana se ka ira pele bua e kankane gora ya boraro ha le hit
1: ala ga dola ya mwagete
0: ka ofela
1: jana za go mo
0: dadi
1: lo go marimi a se
0: go jwa lo ntatwa
1: a ya ga ga se ja majanjingwa ya wae tshita e go ntsha
0: le tsa ile lengata ha ke go thuno kwa ja go hle yana ba ba inuka ba ya se se ne tswe ba inuka
1: ba inuka ke le ke tsebo go gara me tsala beke na tla geng
0: eh
1: o mo tsibile go le me tsala beke
0: ke tsa kwa
1: o mo tsibile go le me tsala beke
0: ya ke mo tsibile go ya
1: a ga de di ja le teme ja le ye gelo ja ja ke ba la go la de go tana ke no ka ka solo o itse sa ntse a dimeng tse ka mane ka ma ja ji
0: da le bo je ga la ho
1: a ntate ntse re na le wena motlo kwa le bitso la ka ke ntate mpolo ke go tsonya a mo gena ka le sebe mpolo kwa ntse re na le wena
0: ke utaba
1: a nyi bo lokwa
0: ke utaba ke dira go le ke metse me ka e bana ma shuma ma bedi ana le metse spilling ha ma la ho e ma shuma ma bedi ana le metse e rubi go hape ka Elito Elito
2: a tlo tsana khet
0: ka ofela
2: a kolota
0: ja kolota
2: re ke tswa kolota
0: oh a bona
2: a tshi khoma tsena ka nte ke tle tsa ntse tshwe ho hlobo ke o tse ke na le ke tse pelki ke a lo si te taba
0: hmm hmm hmm hmm
2: e se ba se wa khitla.
0: Se ba batla
2: khitla. Ya re jalo he. Ba re so e ke mpele re le ka tshwe ho ka kuta ntena ya. E a ina lo na ka lo kupa. Ba re go na ke re go na ka tswa ho itsa. E halu li le ho go mela ntofela. Ha go bela ka re na le go kutsi bo ka re ka kae kae kae kae tshe.
0: Hey. E yona ke bone hle ya 2020 ho bana ba sekolo le ho batho ba batla ho etsa mosebetsi o itse fela ke le bokotsi ba yona ke re gwele ntho tse di tla ka ntho di hana ofela ha batla ho etsa lengolo ka pelenyana ho batla ho etsa dipatlisiso tsa ntho itseng ka pele e ka o thusa fela e ka pontse tshwana le yena kokoliwa
2: ke go kopare ke re re jo bona e se tsa finala kwa na ke go kwana bona ka so tsebe ke so go ntwe di tho bana ba so hantla ntlo go
0: bona ke go rosia mo futa ofe
2: e go ha go bona ke thokolo si mo yena e se tsala se tsa kwa na se tsa ke se tsa atlatsa bona ka sa itse di hantla ntlo go tsebe ke mo tso tso ka gona ka tsaba
0: hey
2: mo tsoko e
0: ngun
2: ya u ka la si sana le nna ke ya tsana ke re ke ha di ko wa le mokoko mo le le le wena ke lo nkhono wa ka nkhono ka mo ka si pente ka mo le yena go la si ka mo tlo nna ke pa tlo re di tsena ya ntse ina ila go tsipelang e ga ha i kutsuletse e ba tlo tsipela le bona o botlo ga ka motsepelo wa hao a ha ntse di khomo tsena di ya go tlanya tsena
0: ai
2: a bona ya nai nai ya nai nai ya ntho ke bona o pele matsatsi ana ha isa nga biki
0: e ya tselele
2: ga ba a ya fan ya fan ke bona go se pete pete sen sa ena sa o ri ri mo ge ya ga ona o li tsa ha isa nga matsatsi a ma sa
0: se ba khauletsa tsile
2: e ba khauletsa tsile ai patwana ntle ba go tsiletsa ma ya re ya re diga motho mo tsimile ba house a botsa menna ke tsona ke ke ke mo kana a tla tsile ho nta ke ga di ka ha ke ga ba ka ba sia no ka u ke ma ka me nna ke tsona ke ke ke mo tsantsa tla ba ntse bona hore message ya tsala a ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: Where you

0: Jwalo ke mashume a mabedi metsotso re ya hore nyane ya bone mashume a mabedi fela ya hore nya bone ha letho
1: ka ba gato le ka makgethe
0: ka ofela
1: se tsana sa khong o kwa
0: ei
1: o ya rong khona go tswa ke le gala phulo
0: ka ha tsa utse
1: ha tsa utse ngwane se ke mame tseng khono ka sokane ha tsa bu a se ba ngwana me gona ba makhekwane ga ga ntse re di utlwa re di mamela di bua re sa di utlwise se dintho tsena tsa diphetogo tsa dinako tsena o bo re goja sekele sekogoatshenena o bana ntse o bona gore gae
0: tse tlang dilo
1: gona re tlo ikelwa fela dintho tsena tsa diphetogo motlokwa di tlilo re imela jwale gobane re se re sana tlhogo ya go di tshwara tlhogo ya go di utlwisisa ko gola
0: abo ntho tsena ntse le tla di tshwara ga ke re ke moo le dintho tse tsa bo dimpesa di-whatsapp tse dikoke ntse le ke ntho tsa moragoga fela lese le ditseba
1: re ntse re di etsa
0: ntse le di etsa
1: Empa he ku jwetse.
0: Empa ena yona e tla ka
1: tsela. Ha ona ntho eno a e bua. Ke utlwe e ntse le ntho e ka e je le ka re ya e ntse imela kelello tsa go. E re le batho e ke nang le bona ba tshwere diphumphutha tsena tsa bona. Ba ntse ba takaratsa ba o tlamenana ba e tsamaya ba pikitla ba e tsa. Ebe ke thotse ke ba shebile khuma o ayayay. Ke ne se le hulebe kelello ya go kgomi. Ane a moyo ke bona ho so le ho le kelelo wa ngo. Empa re tla ke nako.
0: Ke nako tsa ti.
1: Ke di nako tsa teng ha ona se ho ka ba ka ba botsa ka teng. Mangolo a ile a ngolwa. Ka la ga ga ngo tsofela. Empa ke ana ntsa iphetha. Ha la wa tuyela. Dintwa di a.
0: Ha di a balanga le mo.
1: Le mo.
0: Ya ba le mo.
1: Ei, o seke wa ke aba mo ga motho hela lona fa di me a

0: tšhelete e gana bule ya buang jale se ka ba batho ee tlolwana le tsona di biditswile maqheko fase aka re ke utlwe ka ntlo e nana teng ka ba gotheng ha leto ha leto
1: galeratoare ka makgete
0: kao fela
1: e ka bana sa kgomo
0: ntate ga dibuka
1: ubaaaeeletse ka tshepa golato jana
0: ee ntate ga dibuka e
1: o ntse o phela kwa molwane aka
0: ke sa phela nka utlwa wena
1: mogara ntsamba baletse ke thata ga dikuka ntse ke etsa mosebetsi
0: seke
1: ka papatsing masokola diphapatha le kgamegele motho o diteng le tee pusa difano ga di fedite boile aga mabanta o di tlisitse mmento tse ntse di ka tswa ke botlhe o tshoge ka thata mmetsedi ya dijaba o bota ga o tloa bono ee o bile o ka difanoa gagore tee putsa o ka diphapatha o ka kgamega le motho wa o teng o ka o tseba o ya ga ngwana o teng fa nna ke a tsamaya ke a kerekeng o tla o tsholega tena le dule ba majang teng mokete o teng ke a molebowang kgone bophelo ke sengphele go seke a butse ke mo dule go kgone kgotsa ke rekela pholwane go kgone ka sotlwaneng ke ntateng polokeng kgotsong ya gago mogena ka lesofeng ana ntate se ka tamajana o teng ka mono ke ntho tsa matso
0: e sento tsa bantu
1: eeoadile ke sa fitlhe pelao mona kokuloa nkgono o ntsa bua mono nkgono ka sotlwaneng mono ke gae bo ke ntho tsa matsoo wa tseba ore ka mogotlong ka kwa le ka thaba tseka mmetsega letsane le mma ditima ae ke ntho tsa bona kae botlo go bana le motho wa ntate mono o belaela ka mang bathong ba ba bo ntate
0: wang e nna ke batlo itlang a ke batlo ikeng ya tshotso dina le hoha
1: utlwe ka ditaba di ka mantshego ka moake gago na ntate banana ba ipatilebe banna kapa ntate sesiiseo fe mono o tsebe o etsa o gaufinyane le yena mono ntho di tsebe o sebetsa ke phamisa letsoo ntate mkela mogana ka mono a basaba a ba dumedisa le ntate ke gotane ke noka ya kaseo ka makaditeng tate le bolwala pelo a lege go a dumedise dinosi ka mane o ntate ona fitso kokomoa ka kwana ka mokgotlong ka kwana ntate mo ka kgomo ja lefokeng ntate moore mokoko a ma letatho jane ntate moore tabuetsatatseladi le bagama banta o ntsa le temme moikokobetsi le mme a fanang o tla telwa ke temele mopela ka mona o ra le ntate poa dinyakane melala ntse ke rata maida boroko molwane aka ke ntate ga dibuka ke a foso mo
0: ke le bona ntate ga dibuka
1: ai
0: ke o taba ntate ga dibuka ke nako tsa ga e tsene ge ntate ga dibuka ka motaba di leng ka tee.

0: taba e ntse ke ga nna
1: o entered
0: ni ke ga ba tswa ma tsho ba tla tsiga ma jana mo ba tlo feta sona bana ba se mo ba tlo feta tshe ke nna ba tlo feta tshe ke ha nyane ba se ba tsigela ga le tsene ke na ba ba ga le ne se se jani ba ho feta mo rene man ba se ke ke ke ye ne o mo ba ba sa ela pele nna ma ba sa bona ba tsente ke tsana mo tsama ba ya ba tla poti ba poti lo ho latela hona e le ndi ka o tsheka o ba ba se la sa mo go ba ka ne pele a tla atle ba tla ba ba ga buta tla sa nna ndi le ne o o a tsika pele mo na tsama ba la sa ntse ba tsike le ka le tsene le tsari mo ha ha o mo ta mo ya mo ha di ya tsike le ka le tsene ja itse ba ka ma ka ntene ma kala ba e tla ba e tla ba e tla ke ba tsama pele ha sa ntse ba tsika ba tsene ka ha mo tsi ke ba tla sentse ba bona ke ntse mo nna ba tla ba se ba go tsa ona ho tsana ya ke le tsela tsela ka ha ho ga ya bitsi o na ka ntse mo nna bo bo ga o yo bo ga out na ke ke di ma tsi di ba na ke ke di ka ba
1: mhm
0: yo la fela ba sa ma ke mbala ke ka ba tla ke ga ona ma ja ka tsike la ga le tsenye ka di tla ke ka ona ma ja ba ke ke ka ona go tsama se bana ba se ba se se ba ke ke ape ape le bona yo le jalo fela ba le tsika na mo gene ba go tla ke go jeng ba se ja mo na ma le di ba se ba go go bana o di di ka mo go ba tsama na class a e tla ba tsa yolo yolo ba le ke ka ona mo le tsala ha ka ntle le khala ke le go ne mo ga tsela ga tsela ga tsela tsena ka ga mo tsinda ba ba tswang ka kolo ke bona ba tla tsa go ba tla tsa go ba tsa ga goma le mo no a ga mo ma tsene ma tsike tsene a le tsike tsene ga la bolo ga go thebela bo go go mo ka ka tsela bo go go bona e sekolo ke tsena ga tsone tsa ya mo ka ya u di aba ka tsa se tsa ba ga tsene mo mo mo le ra o tsikela nga o tsaka mo mo o tswa ndi ke ni mo a tata ma ja re yo le ka o fela ba tata ma gana mo ha o tsikela ba le tsa ma na ma ni ke tsa mo go go a ba le tsa ma ha tsa ntse ha tla se mo a ke tsa ma ba ke ke na ha tla ha tsa ntse ba ba ga tsa ba yo le fela o ga ja bo ja tsa ta se ba tsa go ka langa yo le ding ga te fala ma ya o tsile wa mpeng ke a le wa tle na do
1: pele bile a holo wa tseba ntate gale ma di ao sele
0: kanyi ntate wa ka ke mogadi a ka mphena a tloka itse
1: ao banna o mputsedise he
0: a o lekile se ntate o le lebetse ka thapo polati
1: ke a lebua ntate gale ma
0: kanyi ma
1: lefu ha re ke tsise

0: bakuri ba ntse ba tsamaya ba ema ka letsola la pholisi o ba etsa ntse ba folo fa nka ka matla di fa ba lwa ka tole go tlo bohloko ba ba ba di tlongo ba ba nje ka melato ya bona ba ba nje ka diketselo tso tsholela mo ya go halalelang go gaola magaba a se ga di ya bolosi kwa la tsela tso tse ntse tse tshile mo ha tate go bana go bona mo etsi le motlamedi wa maqeba mo fodisi jo fa o ba re se tlo o fihlela ntse go kopa o re tele tse go lobela tse go kopile ka le bitso la ntate le la mogane la moya o halalelang. Amen.
1: Amen.
0: Ah tamaya ba sala ke ntse mo se bitso mo ga mamete o phomola o ntse mo se bitso wa ntate
1: ntate
0: ke ntate ga di bua ga fuso mo la ke a le bua mo lwane a ga
1: hela le bona modimo o etse ka hore le hore.
0: Ah,
1: you tava. Nete sale reflapeletso nyalene no le ina la galeta tlojana. Ka jeno, e me he ka mota ba dileng ka teng. Ah, khone re se biditse o tlwamane mo qadileng teng. Fikela mona, fikela na go etla. Ah. Bitso la ka ke le ganyang pace, ha se ke mogotlo mmane. Ha le tja. E sentse ke re pholo ke di buti pholeng jwalane. E re di gotse di boya sakeng. Tele go kopanya magojana. Ai, o no khanela lentsonyana le ina fela. Ke a bona me ya ina le dira metsina. E ka pagola motho le a hlamagolo ya ba moya o kena ka hanong empa he a e ke ha se mara so fela ke mo fa thoko tlabele bo fa hantle ka lidi itswe inntsi sa ska mixa go ba irat ke lentswe fela o bona le tsa go ke le bisitse jwa.

0: dinaga ditlwaelano tse ntle di bodisa mekgwa e metle. Tate tlhonolofatsa lentswe leno la gago ka Kreste Morena. Amen. Momamedi, goseng ke tlo bua ka ditlwaelano tse ntle go na di ka senya jwang. Motho le ka tlwaelana kapa la tsebana, empa taba ko go na le tlwaelane jwang. Le tlwaelane hantle kapa le tlwaelane hampe na. Motho ka nako ngwe ga gotho motho o leng tlwaela hampe, motho o mongwe a ba kgalemeleng wa re se ka ntlwaela hampe. E le go a bona go motho eno ha ya go motho go yena ha ana moedi. Dipuo tsa di buang go yena ha se tse mohlomphang, ke tse monyenyefasang kapo tse mohobosang. Ha a bua ha ya molebile, ha a shebe ha a kgethe mantswe re na o bua le mang. E di batla go ntlwaela hampe. Jwale Bibele o senyege ditlwaelwane tse mpe di bodisa mekgwa e metle. O tlwaelane le mang momamedi? Motswalle wa gago ke mang? Ke mang e le intshana le seinong le ena? E ka ba le tlwaelane jwang? Mosebetsi mo sebetsang gona teng o tlwaelane le mang le tlwaelane jwang? Motse mo o phelang gona teng le tlwaelane jwang? O tlwaelane le mang? Batho ka ba tlwaela empa taba ka bona o ba tlwaetse jwang? Empa Bebele re ditlwaelano tse mpe di bodisa mekgwa e metle. Motho yo mongwe ore mpontshe motswalle wa gago ke tle ke o bontshe se o leng sola, ga ke se o bone. Ga ke bona motswalle wa gago fela ke tlo ithuta ona hantle o motho ya jwang. Gone hangata batho ga e le metswalle kapo ba tlwaelane hangata ba utlwana ka polelo kapo nonyana tsa siba le leleng di fofa mmogo. Pero o tlo se mo tsala ha wa leng sona o sona. Ha le tswela ni hampe. Hona le batho ba bangata ba bodisitseng ke batho ba bang. Ba fuwe mekgwa e mebe ke batho ba bang ka lebaka la ditlwaelano. Motho e mong o sontso o tseba hore le ha o ka ba thwe yena ha ka tlwaelana le yane o senyeya. Go na le monne mongwe a reng ha a bona mosadi wa ya tsamaya le mosadi a itseng a re wele skampa tsamaya le ene wele ke a kopa. Gobane o santse a tseba go ena o kenya mekgwa ya hae e mebe go batho. Go na le banna le bona e reng ha mosadi wa hae a mmona wele ha o ka tlwaelana le monna eno o tlo senyeya. Gobaneng ditlwaelano tse mpe di bodisa mekgwa e metle. Go na le batho ba o nentse le motho a hantle, a boitshwaro bo botle, a ketso di dintle. Empa ka lebaka la ditlwaelano le batho ba sa lokang, kajeno ha a loka. Ha e ba o le motho ya tlwaelaneng le batho ba leshano, le wena o tlo ba leshano. Ha e ba o tlwaelane le batho ba utswang, o tlo fetoa leshodu le wena. Motswalle wa leshodu ke leshodu. Ke ka lebaka la ditlwaelano tse mpe. Go na le batho e reng ga ba tlwaelane le ga e monwe a etsa phoso ga a tsebe o mo thiba. A re mona o etsa phoso kapo o etsa ntho e mpe. Ke ditlwaelano tse mpe. E mongwe ga a le mosebetsing e le monna e le mosadi. Monna le mosadi o fumana dipuo tsa bona ke tse go hla ke tse mphe batho ba banye be ba le ba le go bana le malapa ha ba le moseletsi mmane ha buisana le mosadi wa motho e mong fongolo be bana motho ena ba tsayelana hampe ha buisana le mosadi wa motho e mong o tlwaetse mosadi eno hampe ka ka ke mosadi wa hae di tlwaelano tse mphe di bodisa mekgwa e metle hela hlokomela metswalle ya gago tlhokomela batho bo o tlwaelaneng le bona ga e ba o ka bona gore motho enwa diketso tsa gae kapo o nkisa bobeng tloa pela batho ba babe gobane ba tla go tshwaetsa bobe bo a tshwaetsana le sebe se ya tshwaetsana se ka rata le o ikenya megatlhong ya basomi gobane ga o ka kena ka ga mokgatlho wa basomi le wena o tlo fetiwa mosomi ga o ba o ka kena ka mokakaga batho ba komakoma le wena o tlo fetiwa mokomakomi ga e ba o phela le batho ba phelang ka dipelaelo le wena o tlo fetiwa motho ya dipelaelo go na le mme mong sebakeng se seng ai neno bana ne ne motho ya rata go bua ka batho ha na mporondo go sa hele tshe sa tokwane ha ke fitlha ka he na e o bone nyo na nye wa motho na nye wa go bona ka tshekere mme na ke tlo mo pota ka thoko ha ke sa tla ya ha hai wa ne tsana o rata o ntenya pili ena ya hai sena sa le nsona o tlo go buka ka batho ntho tse ke sa di bone o jo se ketelletse ke bona dintho tse ne ke sa di bone ke ha ke batle o tswaela ka ona ka ruta manto wa ka gore tloa moo le wena o ko tloele metswalle e mebe o ko tloela o tseka segotsi kapo go iketsa metswalo ya dikenkepo kapo ya dikudutu tse mpe gobane ga o ba o ka tlwaelana le manomoro ba tlo o fetsa bonomoro ka utlwa seo go le wena lenomoro gobaneng o tlwaelane le batho ba babe ditlwaelano tse mpe di bodisa mekgwa e metle go seng gona ke letsatsi la o itlhatlhoba a tsa o nontse o le motho gantle o ko itlhatlhobe o nontse o seke ka nnete ga o gola le wena wa itseba go o imakaletse o entswe keng jena o fetotse keng ke re sheba batho bo o tlwaelaneng bona sheba metswalle ya gago bebele re ditlwaelano tse mpe di bodisa mekgwa e metle ga e ba o batla o ba mekgwa e metle sentsha metswalle sentsha tsela fetola sebaka gobane sebaka se ka o tshwaetsa metswalle e ka o tshwaetsa shebana o tlwaelane le mang ga e ba o batla go ba lewatla ebele re lewatla le swaswa ka sebe ya tlwaelaneng le mawatla o tla fetiwa le waka empa ke go se modimo o thuse hle ditlwaelang ga o tlwaelane le batho shebana le tlwaelane kang ga e ba e le ka dintho tse mpe tloa mono le modimo o solano fatshe tlhokomele gore ditlwaelo tsa batho ba bantse mpe e seke tsa go tshwaetsa mme modimo a o solano fatshe ga ke etse thapelo ntate o seng re ya leboa ka lentswe la gago le re le utlileng le re lebadileng le reng ditlwaelano tse mpe di bodisa mekgwa e metle ka ona re thuse modimo se ka ra tlwaelana ka go etsa dintho tse mpe re tlwaelane le batho ba re thusang go etsa dintho tse ntle ka ona re ya leboa ntate ko go solofaletse letsatsi la kajeno modimo ka Keresete Morena ga o be jalo amen momamedi a motlha ke mo rutele tšhefa tlhe ya nana le wena o seng gona ga reng ha re tlwaelaneng gantle e seng gampe re tlwaelaneng ka diketso tse re isang botleng mme modimo wa solano fatshe dinomoro tsa ka ke tsena ga o batla go bua le nna ke 58 77 162 5 58 77 16 25 mme ke re mogau wa morena wa gona Jesu Kereste lerato la Modimo kopana le matshidiso wa molalelang ga di re boloke botlhe o fitlhelela Keresete wa morena ba gotla go bitsa gore amen momamedi ga re kopane gape o seng ka letsatsi la boipuso ka nako e tshwanang e bale re tshegele letle ke mo rutile tshesa reng wena bye bye
1: Amen. Moruti lechisa mamedi tle ha re feletse ditabatso tsa haetse monate ka tsela.

e mashome a mabedi a motso mong hanta metso tso ke fonga le tso hora ya botlhano ke tse go kopa le monhle ya tla mo qala tshebetso ina ka ji na no le na la banyelana Numero tsa mahala tsa 2231-6429 Kapa ya plus 2-66-5-9-9-3-3

0: ke motho ya kwana le ribe. Ya phelang le ribe. Me re ne re sa bonane nako yohle. Le ka bontsha ho dimonyana mane lengolong la ka hore ke ntse ke mo thusa le yena he a usi o ye go nna le ngwana le yena hore ke bona hore ngwana ye wa ka ke kenya letso go khudisong ya hae. Bona jwale ntate Mabese ngwana eno o lata selemo sa bobedi. O santsa haba ho qeta. Sa pele o haba ho ga qete le motsepe oho ke yona e hlakane ke sa ikutsise o haba ho qeta dilemo tse pedi he batho se ke bala ka thoko jwale ngwana o haba ho qeta dilemo tse pedi mo mamedi jwale bothata ba ka ke bona he bizo jwale ka ha mahatsa ka ile ba siko ka go lelapa dilemo tse hlano ka ofela. Mme ke qetelletse ke sebile ke ilentse diphoso tse tseng. Kutlwisiso ya ka e mpha gore ke lokela go mo fa nnete ya tse setseng di etsahala ka bophelo ba ka. Haholo boemong bona bo ho sobile ho na le ngwana. Eo ke sebile ke kenya letsoho ho bona hore o a hola, o phela hantle. Taba ye ke etsa jwang ke mo atamela jwang molekane eo wa ka goba nnete e sale. Batswadi ba ka bona ka nnete ke ne ke ba patetse yona taba ena. Ke tshaba ho ba bolella. Jwale molekane wa ka yena ke ipota ka bokae. Ana ke a mo jwetsa kapa ke a thola le ha e le gore letswalo la ka la nkgwebetha hore ke lokela ho mo jwetsa. E tswe tšhelete ya ka e le tšhelete ya hae, ke tšhelete ya lelapa. Ke lokela ho e rala mmo, o lokela ho tseba tsohle tsa yona. Yo! Thata taba. Hona ke mo atamela ka tsela ya mofuta ofe. Ke o mamedi taba. Le ka ikila nna ka leka ka ke lokisa ditaba go tlela ka lapeng empa ka nnete o ka tetse wetsa la chapa wa ithula re tsela ya ka ina ke nna se bitsa mo ka nne ke bona hore ke ntse ke hudisa ngwana wa a ya tamela jwa mami le batswadi ba ha ke bana o bontsha hore ha ka ba bolella o ne a swabela go ba jwetsa a tshaba o ba jwetsa. Mamedi khotso.
1: Khotso ndate.
0: Ndate.
1: Le phetse hantle.
0: Ke sa babaletse monganga e bona ntse ya ga misonye.
1: Re sa phetse le president.
0: Ne le le rangwane.
1: President le tsa zindena. Lo hana bua le ntse se le siyo se yare mo.
0: Ka nnete.
1: Ka nnete wa tseba le be 15 ntse ke bua ka lo wena ka sona. A ntse se le siyo ndate.
0: Hana le khatha be totogenye fenye ya ntho ya thabaputso.
1: Ee anda.
0: Oho, e le go bothata botle sa tla ke e be bo hona mong.
1: Ka nnete ntate a ntse se na letho le gona jwale a tshintse ke re ke a tlale a sa le bikina ka ofela a ntse se na letho.
0: Hai, nako nngwe a tseba jwale ga ngwane o ka tloa o fumana gore bothata bo le ha e ba mohlomong ba ile ba ya ba sheba wa bothata ke ntho itseng jwale e wa tseba taba tsa ditšhelete tsa mmuso gore di tswe go reko go itseng.
1: Go jwalo.
0: Empa he e re ke nne ke boela ke ba sisinye gape.
1: Kane tago ba sisinye ndato tsa ona se arama se se mamela ri mamela sona sona fela.
0: Ee ya sa rangwane ke ukwisisa hantle.
1: Ha ke a leboha president.
0: Rangwane ke a leboha.
1: Thank you ndato.
0: Thank you rangwane wa bona. Ke rangwane wa banyalana. 2231 6429 plus 266 599 33 ntate taba ye a atamele jwang. Ke enwa mme o ile a ngala ka morago go ebe motlhomong ba bile le qabang ka morago go ebe ba bile le phapang eno ya bona mme o ile a ngala mme a nka nako e telele agolo dilemo tse

0: tsano ka ofela ya le ntate o tletse tsa sa dimela gore diteko tsa ka tse ke di entseng gore molekane wa ka gutlela hae a tshe ka nna ba mohlomong ha gutli hobane a sa fumane e mong ka nqane ya le ke mona mo mme a gutlang ka magadi le motse hlano le dikgodi tse supileng ntate ke o se a ina le ngwana ka morao ge be ntate o na sa bona gore jwale bodutu ba nqeta empa he ha ke na nka motho ya haufinyane ke tla sheba ya thokomane e re tla bonana hwane le hwane a itatela ka legibe ka kwana mme ba qetelletse ba entse taba tse ba me di dumela
1: ha o tsalte be
0: magatu
1: wa phela
0: mogala sa mpapaletse mme wa ka yona
1: ke sa di biele tsa rena pe
0: helane batho le nna ke ikopela diatla
1: ke kgaitsedi ya gago ka matebela a magolo ka go
0: motho
1: tsheka
0: mona mme
1: mmamoragadi motho
0: motho
1: wa tseba ke rata nnete ga e fela gobane jale o tlhoka re meeletsa gore na a tswele kaya ga nke batswadi ba gae ga nke batswadi ba molekane wa gae a qale ka bona pele a dule fatshe mona ba tekele ditaba o phoso ke yaka ebile ka gore lerato la ka nentse le le go molekane wa ka gore tlebe ke tswele ka ntle ke ne ke sa mo kgatlhise kapo go mo bakisa gore a tla utlwe botlhoko a tsebe gore a kgutle a sa tatele ka nako yo nngwe le molekane wa gae o santse a ditseba taba tseno ula ga a o kore ka moga ka bannyana nke ke kgutle ke tse o bona gore na bophelo ba ka le ntate bo tla ya kae ka mokao go mono gore ba lokise ditaba le batswadi ka bobedi o sa tla utlwa boeletsi ba bona gore le ga o le jalo o santse o fositse mme ngwana ke ngwana oba kry-ale o tlo tlameya go godisa ngwana eno a tla se ka utlwa botlhoko ba gore kgolo e tlang gae go labele gona a gopolang a botsa mme wa gae gona gana gore ntate wa ka ke mang gana ke ile ka gola jang
0: lefatsheng
1: ale ka mokaa go batswadi ba qete gore taba eno ba e bue e be bona ba tla monka banke molekane wa gae le ba mme fatshe ba mo jwetse ngwana ka ditaba dila tsa baka tsela ena le ena le ena jale monna ga ore tafoleng mona ga le dutse fatshe o a tseba go ntse le ena o mo tshwarele le lokise ditaba le taba tseo o di tlwele di se di etsagetse go nna o ntse o llaga di tlo o tswela molemo ko go fela o shebelapa la gago le gola jang fela o gopole ka mane ke ngwana ga ngwane eno le basotho basho jalo ba re e ntse le wa gae le a kekeng e ba ka tsela tsa tla fitlha etsa ka gore le gore le gore fela ena o tla dula e ntse le ena ga ke thabe-thabe le taba ya gore jale e tlebe nakwane e reng ga o tlosa mona e be mme o tla ba kwatile ya botlhoko be le gomo letla motlhaba bophelong ka nne tana jalo ko gore ikamogele go sogeetsagetse biso ke a leboa ke nne mamagadi motho o tseletse ikela ke a sepe sedi
0: ke a leboa mme wa magadi
1: thank you tebele
0: thank you mratua e mašoma bedi a metsebega go metsotso re lebile mano re nyane ya botshelela 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 9 3 3 o na le ntho ke e ratelang yona ba tseba go na le bontate ba bangata golo ba bangatangatangata ba ntseng ba etsa bana ka ga malapa a mang kapa ba etsa malapa bana ka ntle go malapa ba ntse ba phela le balekane ba bona ka matlong ka ebe ba e pata gona gona o abile ga bone o na le botlhokwa ba gore motlhomong a kanka gata ngwaneno e se ena gore ka nnete mme e sale a e ya le motse tlhano ka gofela ke ntse ke le ka gore ke bue le ena heela mme tlolapeng re lokise ditaba mme tlolapeng re lokise ditaba mme ga re lokise ditaba tlolapeng empa jalo o fumana gore ga e etsagale mme o keteleletse ka nnete a wetse phosong eo jalo gore o utlwa e moja tabo ena e mokgwebetha gore a tshimolekane wa ka ke eno o gotlile ka moga le motse tlhano mme ke utlwa e ka o na le tokelo ya go tseba taba tsa ditšhelete tsa lelapa gore go na le e kana e ntseng etswa e godisa ngwana ka nqa yane.

0: sa mono ka nnete ha ke a hlakelwa mono ka nnete
1: ho bana ha ebe ene se le nne
0: eh
1: mwana kwa kwa mwana no kwa la palelo le ba mo yeng tsongwana ho lona kwa go
0: aha
1: empa ha ebe ene se le mwana na tsebe di ene a me se di tsongwana
0: mhm
1: be ha ebe nyo tsa me le mo se hlanga
0: mhm
1: ka nnete ha ha ne ho le ha ebe ho no na le taba yo kgolo
0: Oh, ha ke no anka ga ba mogatuwa o re ntse le ausi
1: ntse le ausi
0: e motho e o ka nete o ne a isonya
1: e ha e be he o ntaga ka mosadi wa hai yo wa mogudi yo a tsile ga mogale mo tsehlamo mosadi yo ne mo khula tsile ga mogale mo tsehlamo o ka tla no go tsuba go bontsa tona ke ke ba ema fela gore teo mona na re ke ke ba ga iphapanyetsa ntho gore ntate ona ke ke ba a ema sala a emela motho e ba go kwatile a ke re ntate ga kgone go ema sala ke mme a ka kgonang go ema sala empa ge ngwana yena ga hodiswe ntate ga bontsha gata mosadi ya gae ngwana ga hodiswe e le ngwana a thethaetseng a kenang sekolo a kenang sekolo ke ntate wa gae fela nne a tsebe go boemo bo jalo bo teng e le gore otlo ka ba le tsheleteng tse nyamela fela ka ga lelapa re sa tsebe go bona go etsa etsetsane go na ke phoso e e tsaetseng ya gore ebeng tate o e ntse ngwana empa ngwana o tlamewa go godiswa jalo ka bana ba bangwe a kene dikolo a etse ntho nngwe le nngwe re reke bana ba bangwe mme o tlamewa o tseba nthone ke a leboa
0: ke a o leboa mme wa ka ke bua le mme mang go kae
1: ke mme moipone wena o ntsentselenana ka buka ga o sala mothosa ka dimo
0: se ke tlolo tshaga mme moipone ke a o leboa moratiwa wa ka thank you mme ipone se mmele metse mine hanta metsotso re lebile mane hore nyane ya botshelela mme moipone a re e tlile go a fosagala gore motho wa mme a ka sia motho wa ntate le ne selemo fela ga ke nako e ngata gagolo e batho na ba banta ba tsena re be re sa di tsebe gante re be re sena tsebo ya tsona jala ukwa ntate o ne a sa dumela gore a tšhitlhe o sa etse ruri a ga ga e ba ke lekile ka makgetlokgetlo a mangata ga kana go fitlhelela gona jale mme o ntse a eme thabeng o ge kga ke tla nne ke bone na ke gutlaneng edilemo tsona ntse di tsa dipalamana meso e tswala meswana mme o ntse ga fela tla nne ke bone na ke gutlaneng o go fitlheletse a sa ba le maikutlo gore achimo mo sa tla ke ebe motho eno o se gatetse pele ka bophelo sa iphumanetse ba bangwe kore le nna ke bone na ebe ke di bona matswele jwang mme ke mo wa ketelelang a tlhokomela he batho jale ke mona jale ngwana o sea le teng jale ore molekano wa ka ke utlwa ke na le tumelo ya gore o lokela go tseba tsotlhe gagolo jwantse amang ditšhelete tsa lelapa mamedi dume kwala sealemoya mongaka wa bona he ka modimposo ka moo
2: wa tseba ke etsa jwa
0: eyana
2: ka ga ke yo tsamaile o ko mokeramoga le motse o tse bolelwang
0: eyana
2: ke beya molato o yena ke go oja se ka wena a bona bosabannaka
0: o sa itshegeletsa ona moo
2: ke mo mmuetse ke gore le wena go yene le wena nna o ka etsa sona se o fumane sentse nna fane ka tswela pele ka bophelo ana ga gane fela ke dia ena molato
0: ke uka ntle
2: ntate ke beya motho ono molato ona yena ka wena a ba iphumane ka nete ke phoso go ja ga ke yaka ka tsamaya 5 years
0: ke nako e telele gagolo yona ka nnete e le nyana taba e ntate ana se a belaela go atšhe ke belaela go se ka ba jale motho enwa o sa iphumanetse batlhankana ba bangwe jalo o sa ukwe ka o sa sang kgotsofalela
2: a iphumanetse bona a sa itlwaela bona 5 years e ngata
0: ee ntate
2: a gona monnele ke mo bea molato a o jare
0: Hey, what's up, mate? Hey. Ha, ha, ha, ha, ha. Thank you, Mark.

ka etsa pinyana ngwana enwa ha hola ntse tla batlang tatae ka nna tla hlasa le te diputswa je ka nna je ke be ya le ntate o sa ima hlohoga sa sa tsebeng ka ngwe kopanya le yeah.

0: Mama di dumela.
1: Ba di dumela o tsandile.
0: Ke sa ba letso mong a ka wena?
1: Ah ga nne be. Sa tsati.
0: E le le ntate wa ka.
1: Ka le bizo ke ntate di thapa mo fane ke mo se sengile ka le sobe.
0: Na di phapa mo geseng ka le sobe.
1: Ke le mong a ka.
0: E ya tate.
1: Ah a won tate. A bo le lemme.
0: Aha.
1: O ga jela. Ile ga na kwane o le ntsiwa.
0: Tsa sala di ja mabele.
1: Tsa sala di ja mabele.
0: E ya ntate.
1: O bana a ke jeng ngatho. Bana bana ha ba hola. Ba ba ta bonda ta bona mo ba di.
0: Ke ntse ke ina hana jalo le nna.
1: Ba ba ta bonda ta bona mo ba di ntate. O le ke dire jalo go jam mai man he ntate ke ma. Ke re mai a sa molele. Ba ba mba tsipetele tsa to mo vetsa ba ba. Ba ba nyanyana ho ela wena. Takatsa hela wena o tsenda ta o kinyi. O ba ba bo tsoko ha kae.
0: Ha ina ba monate ho ha.
1: Ha ina ba monate ho ngwana. E le ho ngwana a tla tsho ho la hantle. Ntate go ga jwe mo fumari ya a gidi le mabele ka nqane. Ha no go aka. Le ngwana ka nqane a tsho ho ha. Ntate ke yane e bo hlokwa.
0: Eh anda.
1: Ha ile mo lele.
0: Kre ke o le bo hanna le mkhesing.
1: Ke le bo anda.
0: Thank you ntate wa ka. Ba dem khiseng a fitla ena hana ka tsela e ke ntseng ke ena hana ka teng le nna. Ke ke bona ngata bana ba matsatsi yana. Ana ko ntse ya hantsa hola ntsa hlaphoeng. O tlo re na hantle nna ntate ke mang. Ene ha ka tao mo fumana mo no fela mabitso a haile go na o phela ka. Ne tama di mo hatswa fela go akanyamela lape mmuno ya o batlana le ene. A mo batla go ka le kunutusa tsebe. Ene ba mo fumana.

Ke a o leboga bitso mo mamedi ke a o dumedisa. Komisi e ikemetseng ya dikgetho Lesotho e phethetse dipuisano tsa matsatsi a mabedi tsa naga tse e neng di reretswe go ntlafatsa puso ya setšhaba ka setšhaba, go kenyeletsa botlhe, tshepo ya setšhaba le ntshetsopele ya puso ya setšhaba ka setšhaba ka kakaretso. Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Matekane o re dipuisano tsena di fa ba nang le kabelo monyetla wa go nagana ka tsamaiso ya dikgetho le ntshetsopele ya puso ya setšhaba ka setšhaba Lesotho, tsamaiso ya mekga dipolotiki, puisano e e tswelang pele le thibelo ya dikgotlhano. Mongodi wa mokgatlho wa dinaga tsa tikologo e ka borwa go Aforika SADC, Mohlomphehi Elijah Monyuki, o re dipuisano tsena di kgothaletsa naga go itlhatlhoba, go latela mo e fetileng, go ithuta dinageng tse dingwe, go ba le dipuisano tse agang tsa dipolotiki le go se etelele pele sephetho se itseng sa diphetogo tsa tsamaiso ya dikgetho. Mookamedi wa basebetsi ofising ya Mohlomphehi Tonakgolo, Monghadi Sophonia Shale, o tlhalositse ga Lesotho le aparetswe ke dikgotlhano tse ngata tsa dipolotiki nakong ya go feta, mme le seletse ba sesosa sa tsona le bile le ithutile go tsona. Dipuisano tsena go bile teng matona, ditho tsa paramente le bana le kopo ya bogadi. Dilemo tse 60 ke katlego eo setšhaba sa Basotho se ka ikotlang sefuba ka yona. Mongodi e mogolo lekaleng la ditaba tsa legae le sepolesa Mofumahadi ya Mmabatang Galane o boletse sena a bile a re mokete ona o tlhagisitse menyetla ya mesebetsi go dikgwebo tse ikemetseng tse tla fana ka ditshebeletso. Mofumahadi Galane o re mokete ona o boetse o fa Basotho monyetla wa go keteka gore naga ya bona e a ipusa, a supa ga ditšhaba tse ngata di setilwe go fumana boipuso le ga di lekile gakalo. Mmosi wa setereke sa Maseru Monghadi Paul Lewake o re dibese di tla fumane ga diterekeng tse 10 tsa naga go palamisa Basotho ba lakatsang go ba karolo ya mokete ona o etsang nalane. Go bile le letoto la diketsagalo tse etelelang pele mokete ona, mme ketsagalo ya go qetela ya diqhomane e tla tshwarelwa sefikeng sa Makwanyane phirimaneng ya kajeno, mme yona e tla etelelwa pele ke Mohlomphehi Tonakgolo. Ditabeng tse ding ka mora seo a se tlhalosang e le phatlhalatso e monyebe ya ditaba tsa mokete wa naga wa dilemo tse 60 Lesotho le ipusa. Mongodi e mogolo ofising ya Mohlomphehi Tonakgolo, Monghadi Thabo Moleko, o re mmuso wa le ditsi tsa bophatlhalatsi di lokela go tiisa maqhama a tshebedisano go phatlhalatsa ditaba tse e tsa nnalane. E mongwe wa baphatlhalatsi Monghadi Monaheng Mphahama o amagantse phatlhalatso e monyebe le go tlhoka tshegetso ya ditšhelete ga baphatlhalatsi bakeng sa mekete ena, taba eo a reng e ba nyagamisa go ithogobetsa. Ka letlhakoreng le leng, ga diphatlhalatso ofising ya Mohlomphehi Tonakgolo, tshwarelo, ka letlhakoreng le leng, Monghadi Boitelo Rapele o ananetse dingongorego tse tlhagisitsweng ke baphatlhalatsi, a tshepisa gore di tla agelwa lesaka. Le ga go le jwalo,

Mamedi ntle le ho senya letho ntle le ho senya nako ha letho metsong ena e le shome re fokaletse hora ya botshelela ha re sebella ka thoko jwalo selelekela re hle re kene tabeng eo kgetsi ya kgwebo ya taba eo fuparetseng yona mme yona e re moruo wa lefatshe o tlalehwa o thefutswe haholo ke ntwa e sa e moriting botlhabela bohare dipakeng tsa America, Iran, Israel le Iran. Moruo wa Lesotho le ona ha se mokgelo tabeng ena ka ha.

0: tse ding tsa dithuso tseo naha e neng e di fumana ho tswa Amerika di ile tsa kginwa hang hore President Donald Trump a nke marapo a puso. Le ha ho le jwalo, pele Lesotho le ipusa, boithuto bo supa ha le ne le iphepa ebile le fepela dinaha tse mmalwa ka ditlhahiso tsa temo tse kenyeletsang poone le koro. Bo isa Lesotho le keteka dilemo tse 60 le ipusa, mme mokete wa selemo sena o hlaloswa e le o ikgethang ka o nkuwa e le wa Diamond Jubilee. Go buya taba kajeno, re kgatlhilwe ke hona go buisana le mookamedi wa Lefapha la Kgwebo e Ikemetseng e leng Private Sector Foundation, Monghadi Thabo Qesi, ho utlwa gore na moruo wa Lesotho o boemong bofe nakong ena eo naha e qetang dilemo tse 60 e ipusa. Na kgokahano e teng dipakeng tsa moruo le boipuso, re tla utlwa. Mme re sentse re kgokahane ka katleho le ena Monghadi Qesi. Ntate Qesi, ke lebohe nako ya hao, ke o dumedise le go amogela lenaneo la go bua taba o seng wa kajeno.
1: A go dumedise ntate Tlaba le bamamedi ba sealemo ya Sanosotho.
0: Ntate Qesi, bo isa ntate naga e keteka mokete o mogologadi. Empa ne ke ka lakatsa gore re ke re o ko kale ka selelekela sa gore o ke o behe mamedi leseding ka gore ka bohlokwa ba moruo o tsitsitseng bophelong ba setšhaba na ke bofeng.
1: Ke a leboga ntate Tlaba. Bohlokwa ba moruo o tsitsitseng ntate ke go bolela gore setšhaba ntlha pele ke gore setšhaba se jalo se tla phela ka kgotso go sena ditlolo tsa molao tse bang teng. Mme ga ditlolo tsa molao di le siko go seng taba eno ka bo yona e bolela gore le taba tsa botsetedi bo tla kgatlha batho ba tlang ka ntle gore ba ka tlotla ba tsetela naheng ya rone. Mme re a tseba gore ke ka go fumana botsetedi then kgetho ya mesebetsi e bang teng tate. Ka gola e tlile ke yona ntho e kgologologolo eno gobane e tlile kgwebo e tlile ke e nngwe ya tool sesebediswa se sebediswang go fetla mesebetsi. Jwale ha maemo a botsitso bo le siko e tlile go bolela go tshabo e tla ba teng go batho ba ka tsetelang, mme menyetla ya gore mesebetsi e metšha gore ka ba teng e tlile wa ukwela gore e tla fokola. Jwale ha mesebetsi e ne fokola go bolela gore tlhokala ya mesebetsi e tla phahama. Taba tsa batho ba kulang gobane ba sa ja hantle ke ntho tse tla bonala di ba teng tate, le tlolo ya molao moo batho ba tla ikgapela thepa gobane fela ba arabela mmuso wa lephako ntate. Ke a leboga.
0: Ha re ke re di late mabotsela ntate Qesi, o ke o etse papiso ya moruo wa Lesotho dilemong tsane tsa bontatamogolo wa rona le moruo wa Lesotho lena la nako tsa rona.
1: Ke a leboga ntate Tlaba. Ha re sheba pele go boipuso le hana jwale re tla elelelwa gore setšhaba ka nako eno se ne se sa lekane le gana jwale. Mme ha o sheba gore Lesotho e sale le itshetlehile haholo tabeng ya temo le taba ya go isa go rekisa dipotongwane naheng ya Afrika Borwa e tlile ntho tse pedi tsenone e tlile e latlha ya ba go buya go fehla mesebetsi. Ke nnete mafapha mmuso a lana qalaqalelela go hira batho fela o tla bona gore Basotho e sale ba phela ka temo le bontate ba neng ba rekisa dipotongwane naheng ya Afrika Borwa. Mme o tla elelelwa gore le ha o kenelela ka hare ho metse ya Lesotho mo o nang le ntlo ya plata o shontse o tseba gore ntate wa mono o ne a sebetsang baeneng ke phapanye re bona. Mme nakong tseno dishopo di ne di le teng ka hara metse tseo hana jwa le ha o tsamaya ka hara metse ka manene o se o tla pakelwa ke botonyana fela ya

be explained to no mona e kaka o tla bona hore dipalopalo tsene e hledi theuile haholo mme e hle ho tloha 1992 fihlela na jwale e hle bontate ba ba sotho bene ba rekisa dipotongwane e hle bana ba fokotswa ba hotela hae ya ba jwale re bona ho hlaha mokgwa o mong wa mesebetsi moo bomme ya ba jwale ba tloha ditsemane ne jwale ba tla ditoropong ba tlotla ba sebetsa difemeng jwale papisong ya bomme ba tlileng mahaeng ba e tla ditoropo le bontate bene ba sebetsa di-mining bomme bana ba sebetsa okay bontate bane bene ba sebetsa di-mining e hlile ba ne ba haha ntate mahaeng kwana o sa tsotelle wena o ka hara ditšhaba o le o kae e hlile ba ne ba bonala ka o haha ba reka dikuskara mono tsena tse banang dimono jwale bomme ha ba tloha metsemane ba e tla ditoropong mona ba tlotla ba sebetsa ka nnete ha o bonagale bona go latela meputso ya bona e le meputso e re kareng e etsa gore ba kgutlisetse gae ka ntho tse bonagalang ehlile taba eno ehle ga o bonagale ehle e le teng jale ntho e re e boneng fela ke gore ditoropong tsena ka tse kare Maseru re ka bua ka Bothetsane ra bua ka Maputso bo Hanyenye re bone kgolo ya metse matlo a matšha gobane jwale setšhaba se atametse mono na go finyane le difene gore ba tlotla ba ba sebetsa ha o shepa dipalopalo o tla elelelwa gore ka selemo sa dikete tse pedi le 2000 e leng ha difeme tsena mme di tala le taba tsena tsa boakoa dibateng go fitlhela gana jale o tla bo elelelwa gore selemong sa 2004 e hlile e latlha ya bagugu ya moo difeme tsenana di leng tsa hira batho ba 53,087 ka 2004 e hlile e laba sesotholo seo e hlile difeme lesotho mona e hlileng go la bonagala di hirile batho ba bangata empa lenane leno e hlile le theu jagolo ntate go fitlhela gana jwale jwale tabeng ene ya rona boemo go bonagala bo le jwang papisong le nako yane ya pele e batla e le tshitanyana taba ena na gobane nakong yane ya pele e hle gono lengwa ntate e hle gono lengwa e tlile tlala ka nnete e ne fokola gore nakong yane ya pele e hlile le dipula le diprojeke tsa temo tse ileng tsa ba teng ga o sheba go tloga gona ka mora boipuso ge ka bua ka bo gomogwana project bo thababosio project bo seaka e hle go laba le diproject tse ngata tseo metswalle ya lesotho ileng ya e tsatlatsetso gagolo go tloa ka mora boipuso go tlelelela bo le mong tsona tse tsa bo 1990 e tlhile temo e tlhile ya lesotho e tlhile e la ya phagama mme ka nnete tabeng ya dijo ka nnete e tlhile go no se o beya kalo jale gana jale tsenana ntate ka nnete ke supe gore fela ga ba le morero wa metsi ya ditlhaba morero ona wa metsi ya ditlhaba phase 1 A le phase 1 B e leng letamo lena la mogala a leetsiwa moruo wa lesotho ka nako eno ka nnete ehlile o la wa phagama re a tseba ka nnete batho ne ba gola gantle batho bene ba sebetsa metsing ya ditlhaba mono no empa jale e la ga morero eno e fela botsibi bo ne se bo le teng ka nnete bo la ba tsamaya ba dinaeng tse dingwe gobane jwale ka nnete go ne o sena mosebetsi jwale a tlotla re ba

0: America. Re la ga bona gao ya dipetlele, ga bona taba tsa metsi ka atoloso ya metsi e ba teng. Mme le yona projeke ena ka nnete e hlile e la ba le tshwaetso e kgolo haholo moruong ona wa rona. Mme o tla bona gore ka morago projeke eno e fele, jwale ya ba go hlaga taba ya COVID e lenyetsa gore mesebetsi e latlhege le dikgwebo tse dingwe tsa Basotho tse ne se di diteng ka nnete, bane Basotho itlhegela ga bona gore le tabeng ya transport-o bala ba kena ka maatla ba reka diteraka tsena tse hiriswang tse dingwe tsa dikgwebo tse kgolo monana, ba delivera diphofu diterekeng kwanana. Mme ka nnete ke tse dingwe tsa dikatlego tse bonaetseng gore Basotho ba fitlhe ba kena dikgwebong tse ntse ba sa kene go tsona nakong ya pele. Jwale le yona ena ya go tsamaisa baeti, kgwebo ena ya makolo ya tsamaisang baeti, ke tse dingwe tse bonaetseng ka nnete di gola gagolo. Empa jwale ka mora COVID re bone difeme ka nnete di kwalwa, mesebetsi fokotseya, re sa utlwile ya ba taba tsena tsa ntwa enana ya Russia le Ukraine ebileng kgatlhamelo e kgolo le yona tabeng ena ya mafura a tsamaisang dijo. Mme mafura ndate ha a phahama e tlile ama disectara tsotlhe, haholoholo tabeng tsa dijo ndate re bone ko di phahama disebetsi la fea. Jwale ya ba puso ena e ntšha ya America le yona e hlaga ka digafa tripping e ya mane na ya America. Mme taba ena le yona e la ba le kgatlhamelo e kgolo tabeng ya gore ebe difeme di ile tsa kwalwa. Mme o tla bona gore e hlile re ne se re eme re le naya Lesotho, re ne se re eme ka lento le le leng, gobane e hlile difeme tsenana ke tsona tseno bona gore di ne di na le tshwaetso ya gore kgwebo tse ikemetseng e be di etsa kgwebo. Ke gore ga kgwedi e fedile batho ba difeme ba kgotse, ko wa bona gore moruo wa tshitshinye. Ke nnete ntse re na le boseleletsi ba mmuso, civil service le yona e ntse hirile batho ba bangata, empa ga go tshwane le kgwebong ena e ikemetseng ga o sheba sekgatlha sa tshwaetso. Gobane o tla bona gore batho bana ba difeme ba entse gore beng ba matlo a hiriswang e be ba fumana batho ba tsamaisang makoloi, makoloi ana a baeti ba fumana, batho ba rekisang dijo. Ka nnete e tlie o bona e tlie tshwaetso e tlie e le golo. So jwale ha e le mona go bonagala difeme di ile tsa kwalwa le moraorao jenana, ka nnete re a bona go na le ntho tse ntse ba di bitsa bo di-short time, gore e tlie bogolo ba batho bana ba difemeng ka nnete e tlie ba dutse. Jwale le boemo ba temo taba tsena tsa phetophetho ya legodimo e hlile di amme temo haholo. Ke nnete mmuso o ntse o lekile go etsa boiteko ba gore o kgatlhametsa dihwai, empa go na le bofokodi bo teng tabeng ena kgatlhametso, gobane go bonala e shebane le temo ya dijalo. Temo e pharaletse, re a tseba gore re na le diphoofolo ka mekgatlholo e fapaneng, ke dikgomo tsa lebese, ke dikgomo tsa nama, ke dikgogo, ke dikolobe. Mme ga o bone tshietso lefapheng leno mme e tle e le teng, e leng gore ke tse dingwe tsa dintho tse e leng gore di ntse di tetebetsa boemo bo teng ba moruo. Ke di bona jwa ledatoaatataisa ke dipotsa.
1: Mamedi, metsotso e 20 a metso e 5 re fokaletse gore ya botshelela he e bang tshwatso bolela go ntse o ntse le naneo la ditaba go bia taba sealemong sa Lesotho. Mme moeti wa rona ke Monghadi Thabo Tracy, ena ke mookamedi wa lefapha la kgwebo e ikemetseng. Re utlwana kgokagano ke feng ya boipuso le ditaba tsena tsa lefapha leo le ikemetseng. Nale Tracy, ga o se o di beile jalo he boipuso o ka re boreng he go lefapha le ikemetseng, na le ka ikotla sefuba gore le ka kete ka dilemo tse 60 Lesotho le ipusa.
0: Ee, ya ka nnete ntate le ha diqholotso di le teng mona le

0: mane fela ka nnete ntate boiteko bo boholo bo teng morao tjenana ka nnete ga tle re qale ka sekolo se seholo sa setšhaba National University of Lesotho le dikolo tsena tse ding tsa di-university tsena tse ding bo Limpopo jwalo ntate ka nnete ke qale ka sekolo sena sa Limpopo ntate ke bone baithuti ba sekolo seno sa Limpopo e hle boholo ba bona ditabeng tsena tsa marangrang e hle le batho ba tjheselang ho itšhira kore ho itšhira ntate e hle ba itšhira ba fana ka ditshebeletso e taba e nngwe e motho e boneng ka nnete ebile boetsantshwepo e kgolo mme ka ba ka hlokomela gore e nngwe eo sekolo seno se etsang kore pele moithuti a fumana lengolo la gore o ipabotse e hlile o tla fumana gore ba batla a ka ilo sebetsa go e nngwe ya dikhamphane a ka sebedise ditsebo tseno tsa gae monono jwale e le bookamedi ba mono bo tla etsa reporto gore na ba bona ehle motho ena ehle a na le boiphitlhelo kapa chair mme e be ditaba tseno di kenelela tlhatlhobong ya gae e etsang gore jwale a fumane lengwelo la lelo qetela ntate ka nnete taba eno ntate ke taba e nentse e sa etsagale nakong e fetileng mme ntate taba eno re nka e le katle gore re bona bagwebi ba batšha ba kena kgwebong ka mokgwao maatla jale sekolo se segolo le sona sa rone National University of Lesotho ba na le taba eno e ba e bitsang innovation hubo mme ke bone ka morago gore innovation hubo e be teng a nnete re bone boqapi re bone boqapi ba dikgwebo tse neng tse di siko pele di ba teng re bone go le ka gare go toropo ka mona re bone go na le kgwebo e nngwe e ntseng e susumeditswe ke yona innovation hubo mo e tlileng go rekisiwang thepa e ntsweng Lesotho mona ntate ka nnete ke ditaba tse dintse ka nnete re ikotlang sefuba ka tsona tseno jwale re tle tabeng ena ya makolo ya tsamaisang baeti ke a tseba gore gale kwana mmuso no fumana e le ona o fumanang gore o na le dibese mo nakong e tswe ke bole tsama national mme di bitswa jwalo ke putswanyana tjena o no fumana gore ehlile mmuso ke ona o keleng gabong gagolo tabeng ena ya go tsamaisa baeti empa ka nnete gana jale mang le mang wa bone gore ka nnete basotho ba ikemetseng ehlile ke bona ba ene ka mokgwa o maatla kgwebong ena ya go tsamaisa baeti mme le tabeng ya go tsamaisa thepa ra bona gore basotho ba teng ehlile ka diteraka tse kgolo ka nnete dibanka di ba tsheditse go reka diteraka monono go tsamaisa thepa le tsena tsa mafura diteraka e ne ntse se ntho e teng ne ntse re bona dikgwebo tsa melata e le tsona tse tsamaisang mafura empa re a bona go na le basotho ba Lesotho monantate beo re ba tsebang gore ba se ba na le tsona diteraka tsena tse kgolo tse tsamaisang mafura mme ke matshwao a bontshang ka nnete gore boiteko bo teng ka nnete gore basotho ba ithogobetse tabeng ya kgwebo gobane lefatsheng lotlhe ntate ga ona motlhang mmuso o ka itlhaisetsa mesebetsi go batho ba sebetse ka go fela ba sebetsa mmusong e tlile go ntse go kgothaletswa gore kgwebo e ikemetseng e gole e tsebe go fetlha mesebetsing ntate ka nnete ehleng ntate re ka ikotla sefuba gore ka nnete boiteko bo teng ga re bapisa le nako e fetileng ntate basotho ba bangata ba se ba kene kgwebo bapiso le nako ya pele ke a leboga
1: mamedi metsotso e masome a mararo re ya re lebile goreng ya bosupa mme re ya rekisa fela re tla rutle
2: tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya re le sealemoya sa Lesotho re tlhokomedisa bamamedi gore re ikamme go tlhompha melawana ya kgaso le dipegelo tsa dilake

0: Southern Africa ka le re di romele di lenga ke bona fela ke yona fela ntse re hlola e go ba ndi ntse ka di tlhaisa tsa Lesotho mo a maemo a go di jwale me e ba se tlhoba tsiye se bana me si ha ga tshwanela ebe re nwa metsi a dibotlolong a tlang South Africa. Ke re ke mathele mane mo a kutseng ka yona banna e ka ka o a tseba gore ke a fola ke selemo ke lela ka ntle ke a lee ntatepe na o a tseba gore motho a tsadile moseya lejo mo Lesotho ke mosotho wa Lesotho mo empa jale le a bokanelwa ke machae ntate re naga e sa rateng basotho ko o jetse ntatepe ga o tsene lechina le tebe la kwakwana setilo sena seo basotho ba gang ka sona se setsa se sengata se etswa ke machina lesotho mo ntho tsena tsa di-pacing brief ga o tla nthusa ga ke tseba e dise gantle di etswa ke machina lesotho mo jale naga ya rona e shebile kore dile ka swaba ntate wa ka ga mmuso wa Lesotho etsetse Botswana ka it's about kgwedi kapo tse pedi mmuso wa Lesotho o ne o etsetse Botswana e ga o fumana Botswana ga ba etsetse mane mo o kgolegiwang ditaemane ebe mmuso o bua ka phatlha e phameng gore ditaemane tsa Lesotho o tlo di romela Botswana dilo kgolegiwa tsena ga utlwa o le o tlhakisetsa Basotho o gana gore wona o ithute gore na ba ka etsa se polishang ditaemane jwang Lesothong dintho tsa rona di tswa di le ro ore re gana go etisa Ibrahim Traore Namibian president e ba reng ba lwanela gore ba bona se ya tswa e le tala ka gare go naga e se e le thepa e ile go rekisa e le boleng
1: ba le bona le nnete
0: tshwarele
1: tatene fela ne ke batla go botsana ebe um difile tsa letsa tate letswa matshela um o kenyeletsa le sebodise sa gago gore le sona ke sethotho empa se ka ba yakabalo ena tate nnete ka
0: lebogaate
1: mamedi kena le wena metso e lesome le motso o mongwe re foraletse kabare ya re lebile go ya bosupa le wena oke o tshwaele ditabeng tsenana tsa boipuso le moruo re utlwena wena o di beha jwang ke gaotsena te nnete ke utlwa gore etlhe o tla leqetela mme he ha ebang le sa kene ke tla mo bitsa a gutle gape mamedi nomoro mala ke +26659933 le wena he re romeme a gao maikutlo kapa gona o botsa ntate Cassy e le setsebisa ditaba tsa moruo ditabeng tsena tseo a di buileng le tse ding tseo ka bang wena o a di tseba o le motho ya tsebang ditaba tsena tsa boipuso le ditaba tsena tsa moruo gore na wena o di bona jwang jalo ka ga bontse na Cassy gore moraong tenana gane pele metlheng ya bontatamogolo wa rona le ga jwale taba tseno di fetoile ka ga setšhaba se ne se le se fokola ga jwale se atile taba tsa temo kgotso di ngata ke taba tsa phetogo ya boemo legodimo kere ge re utlwena wena o reng ditabeng tsena ge tseo ntate Cassy a di tekile mamedi kgotso mamedi ka mogale otate nata phela jwang
2: temakenete ena ke dumelane le ntate Cassy gore re ka ikwatla sefuka ka nnete gobane tsela eo nna ke bona ke nnete o lokodisitse dintlha tse pedi tse tharo mono tseo e le nnete go tsona empa nna ke bona e ka re gata maoto a mabedi re ya pele ga qeta re gata matlhano re ya morago gobane dintho tseo di ne di sentse di le teng tseo nkang gore ne re lokela ebe re gaga odima tsona jwale re ya pele ge kena go tsena tsewa a di supang gore re dintse re le sekwa ka ga tsona jale di sedile teng ga o sheba tsane tse ne se re na le tsona ge di bolaile jale re kapile okay re atlaile go kena go tsena tse di

0: tsa di supa tseo ke nka ni sa itse gahlamelo e kalokalo tabeng ya kgolo ya moruo obane ga o nka taba ya mohlala ono a o entseng wa ditraka ke batla go supa eno fela ga o sheba gona dikotlheng ya tlhagiso giro tlatsetso kgolong ya moruo ee di a tlatsetsa di a hira batho fela papiso no gore na tseo re ne sentse re na le tsona pele na di ne di ka kgona go hira batho ba kae jale ena e ka kgona go hira batho ba kae ka nnete ke nka e ka re ntse re tapa-tapa nka e lengwe empa ebile re tapa re ya morago gagolo go feta go ya pele ke tla etsa motlhala wa dintho tse e kang kgwebo ntate kore dikhefi ga o sheba dikhefi mona ba sotho ba lele nako etelele gore dikhefi tsena tsa ka metseng e le tsone tse di hira batho ba ngata go kene machina ba lele gore ae machina a bonala a etsa tsona kgwebo tsela tse nyane tsela gana kena o tlo shebe o tlo ithute gore ga o tla tabeng ena ya thekiso ya dino jwala go tletse machina fela fetate ke dikgwebo tse o bona go se di le matsong a machina go kenyeletsa le tseo molao o ganang go bebe di matsong a bona mme naga ya gone ga etse letho ka taba eno ke tlatla motlhaleng o mongwe wa megao ga o tsena ditoropong tsena tse golo tsa lesotho mone megao e ne megolo eo e bonang e nkue ke maindia ke utlwe ka otho lentse bokula ke ntsho le lebe gempe re re maindia le o jajale ba sa tswe india kago fela batho bana fela di nkue ke bona fela ndate qasi ga ona basotho ba teng ba tshwaetshwaetse ganyenyana mme ko rena ga reng ka naga ge fa melata ga keta e bege se ka ikwatla sefuba go go na le progress e re etsang ga e yona dicase ke tla o ya go qetela nna ga ke gola ke ne ke tseba go na le ntho eo ge no tla kwa othoge ya fantising ke moo re ne re fantisa diphoofolo tsa bone monna mosotho ga go ile diphoofolo ga a batla go isa ngwana sekolong a tseba gona o ganna gome gae o lo e bedisa kae ke na le bo selagapane ke seno e sale sekwalwa dikwetso di oele ntho tseno botlhori ke bona bo re patetse kgwebo ela ya basotho ya diphoofolo e oele basotho o bona ba tloa metseng moo baneng ba tseba go iphedisa le go ikemela ba tla ditoropong le lena mabaka a magolo ke gore taba tseo di dietswe ke taba tsa bobosodu bo naga ya gone tlwang go bolaola ke gore ke dintho tse ngata ntate tseo re ka di supang tseo nna ke reng ashe ntate casy ga ke dumelane le ena gore lokela go ikwatla suba mme taba eno e supiwa ke dintlha tse e kang tlhokalo e ne ya mosebetsi go bašwa motlhala e phaameng gagolo fela ebile ntse tswela pele go phaama ko ona ntate casy o re ikwatla suba ka eng ga maemo a le jwa lobane le ga a di bitsa dikgolotso ntho tse ga se dikgolotso empa ke dintho tse o kareng ga ke tsebenang ka di bitsaeng fela ke dintho tseo e tle re di latlhileng ga se taba dikgolotso mme ga o sheba sebakeng sa o ya pele se ya morago o buile ka taba ena ya sakhu ee annate ke a ketela ga o sheba ona sakhu nakong tsa go feta ge ne re fumana ga kae sakhu ge tlolle re fumana ganyane ga kae e ntse theoa fela e ya tlase tšhelete eno ya sakhu mme e theolwa ke nna ke tsela ya gore kgwebo ya gone e ntse banyane jale ka nnete ga kutlwe sena nta dicase gore re ikotla sua kae mono
1: ntate
0: ke a lebona
1: mamedi ke ena he o le ga go qetela re tsebe go fa ntate casy monyetla gore le ena a tle a kene ditabeng tsena tsa o mamedi a di tekileng e bang o teng metsotso e mene re ya re lebile goreng ya bosupa mme e se e re gatile golo re tla kopa gore ompe o be mokhutshwanyane fela e bang o teng mamedi ga o le seo mamedi re o fendate e kope gore ditabo tsena tsa mamedi di ke di felele metsotsong e merago
2: ke a leboa ntate nnete ga ke a mo utlwa gantle motho e ke mo kuleng gantle.

0: nnete ke makenete. Ene de makenete ka nnete ke ukwa hore ho hang renka ditepe tse pelu ya pele ebe renka tse hlano ho ya morao. Ka nnete taba ena ke arabela ka hore nnete makenete re le Basotho ntate re a tseba hore metseng e re phelang ho yona re na le batho be re ileng ra ba kgetha hore ba ye paramenteng kwana ho lwa alosa yona taba ya tsamaiso ya puso. Ke nahana hore tse ding tsa diqholotso tse teng ntate re tshwanetse ho ntlafatsa kgokahano ya rona le batho banano hobane ha re emelletse morao mane re tla ipuela fela di-radio mona hore re bona taba tse di sa tsamaye hantle ehlile e leng hore le rone re na le phoso ya hore ebe ha re atamele batho kapa ho hlahlella baemedi ba rona mane paramenteng hobane ke dumela motse moo dulang ntate o na le mokgethwa monono ke hore na o laka wa etsa eng ka ditaba tsena tse o di sekileng o hlahlella mokgethwa hore ha a fihla paramenteng mane then a ka bue ditaba tsenono. Nna ke bona e kare ke yona ntlha e kgolokgolo e re lokelang hore re lokise ya ho ntlafatsa dikamano tsa rona le baemedi ba rona mane paramenteng ntate. Hana jwale o tlotla bua nakong ena di-budget-e re tshwanetse hore re ba hlahlelle hore na re lebeletse hore di-budget-eng mono na ho hlae eng ka kgola ke yona taba e nka akaretsang ditaba tseno tsa ntate makenete. Taba e nngwe e nka tlatsetsang ka yona ke hore tabeng ena mofu ka nnete ke etsa kopo e kgetheileng mono hore mmuso o tshwantse o lokela hore ka nnete o etse leano le reng morena e mong le e mong tikolong ya hae a bone ho mobu wa temo wa lehwa. Taba enono ntate e hlile e ka ba le tshwaetso e kgolo tabeng ya hore re qetelle re etsa tlhahiso ya dijo tse re lekaneng re be re bone hore re ka ba ra rekisetsa dinaha tse ding dijo hobane ha o ntse o bala nalane ho no na le nako eo Lesotho e hlileng le ne le fana ka dijo le rekisetsa di-mine tsena na tse bokeng ba le mane dijo ntate. Ka nnete re loketse hore re kgutlele metheong eno ho utlwisise hore na ho tla jwang hore ebe Lesotho dinakong tseno le ne le kgona hore le etse tlhahiso e kopang setjhaba e be le rekisetse
1: neoletse gore taba tsa ntate nte ga o utlwagantle jale re bona nako e tlhe e se ile yagolo ke re ke diakaretse fela gore o ne a bontsha fela gore Basotho ke batho ba dithoto thegola kala ka sefela sa ntate letsema matshela a bontsha gore lerapela le shebo lefatshe ga lena bona ga modimo a fitlha mme a bontsha gore Mosotho wa pele na wa tseba gore wa go betlalejwe ke Mosotho a bua ka ditaba tsena tsa go seteni sena se se putswa e sitana le tsena tse alwang mona tse phevang gore di etswa ke ma-China ke gola ka motsotswana fela ntate nako e se re gateng.
0: Oh, ke a leboga. Eya ntate ka nnete go na le tšhelete yane e re tsebang gore mmuso o laebelela ka thoko go thusa dikgwebo ka nnete re lokela gore re bona re ithukubetsa go etsa tsona dikgwebo tseno tse ntate nnete a buang ka tsona ntate gobane marue ano ehlie a taolong ya marena le di-councilor makhanselara a kgethiweng ke gone re le setšhaba ntate ke bona ba laolang ditlhodi leng tsenono jale ga re sebediseng monyetla o nono wa gore thuso tse e leng gore di teng le gona go sebedisa ditlhodi leng tseno tse taolong ya rone ka nnete gobane ke gone re tla bentse re di famela tataba tsenana mme re lokela gore ka nnete re itshwele mokgubu gore le gone ntse re kenya letsoa gore ebe ra tlosa maatla go gone re a famela ata. Ke a leboga
1: tate kgetsi re leboga nako ya gago ntate le ka moso ne le ka bua go feta mona empa nako e ya gana ntate mamedi yeo ke monghadi Thabo Qhesi mme he pele re phethela ko eleliswe gore ka jeno go tla ba le mokete wa go khumisa mabenyane e leng di-fireworks ka sesimane kapa ba ka tlase go nna ka dilemo ba tlatse ba ka go thunwa di-crickete e le mokete o etelelang pele one wa hosane wa go keteka dilemo tse 60 Lesotho le ipusa mme ditaba tsena di tla qalamane sedika dikgweding se segolo sa sephetephete kwano Maseru go leba sefikeng sa masole a ntwa ya pele le ya bobedi ya lefatshe mme ge mamedi gore ga utlwa medumo eo.

MD ya super se ile nyana mesekoto a pigeon na ko file jole he a bana ba ne ko file bana ba ba ba ba ba, ba no kanzo bana mo bareng a shalane e wile a tsama medi o ka ipotsa na ko ngore na ana e fela batho ba na itlelege ke ma primary eh a itle kona itlebe le wona ma primary hantle tjena ke bona mane mo tla e bona le wena gore itle o na le batho ba bang ba tsebang goreng ba kopanye dintho tsa bona hantle bona ba esale ga o shebana kwa ntle ke metsotso e mašome a mabedi a metso e meraro fela ge frelese jalo gora ena ya bokae se gora ena ya bosupa se tlhege wetse ka kotologe mamedi lenanong lane he la monyanyako kekere mo nate mosebetsi wa ka o mogolo ko o bona gore ke tlhabolola moya wa gago pelo ya gago kelele ya gago le mmele gobana kere jalo mmele wa go ntse o tsitsinya monate go podipodile ka ntle ka mo tlhe o batla go podipodile jale champa yaba o tlhoka go etsa bodi wa shenengyana jalo a ka nnete o ka sa qalelela he wa dietsa ona jale fela jale tseba gore e itlhe go batla go podipodile ka ntle ka mono batla itlhe go le maphodinyana tje ka ntle ka mono molaetsa ka wana gore good morning bizo wa tseba ga e le moqebelo tje ke tsoswa ke wena mme ke sentse ke eme mme motlhe bizo ke mogora mohai ga ke tsebe na ke mme kapa ausi mogora mohai ga ke tsebempa o tlantswetsa ona kgaitsedi ya motho dumela uncle bizo nka etsa phoso e golo ga nka sotha a nka sutha pela gedio ke mosesane mmuelli ka mona ka belabela ga monate letshega ga monate tle wena molwane wa ka ke belabela ntse le matshega itlile ke matshega ke a gopola dumela bizo ke mametse radio lesotho ke le ka kwading ha besele a bizo o enka ka jola ha besele ke ameya ke na le metswalle ka mo ke tlameya ke na le metswalle ka mono ka ha besele a kokona ba bane se ke ga besele kwading ha seodi ke mpolokeng ga polaki dumela kgaitsedi ya ka ga monnate ka moo ka ha seodi ka moo kwading ha seodi dumela e mamedi retlhe re gatele pele metsonyane leshome le metso metlhano qetao ke tota ke buisana jalo le ntate ke tota ke buisana jalo le ntate mathe metsotsonyane e leshome le metso e mehlano mo teng a tla re fa sephetho sa moketsana wa

0: ke fumane seponono ngwana theka le sesane hantle metse yo le shumela mtse medi le bile mano re nyane ya borobedi a ntshwaga bana sister Selina Shale wa Mofokeng a ga bona bizo ke o mametse ke le ka bona ka Westminster South Africa are o ntse re a monate hona hona ho ke le wa sister ke le wa ho mina ha ne tle ke le wa ha holo nna le mathelume
1: da de ma se khotso mongaka
0: who are you under the
1: Ah, chika lete re sa ba ba letso ka nete tla sa. Tsheletso ya hae.
0: Nete ya ruri itlile re ba ba letso tla sa tsheletso le mahau a hae.
1: Ka lete o sa re bolokile o fitlile tsa ba.
0: Eh ya ntate.
1: Eh ya ntate.
0: Na le mathe ho bile le mosebetsi o mo. Ho lo ne le o tshwere mane Mantabiseng Convention Center moqebelo wa beke e fitile mo tenye e nentse le e kapaine le keteko jwalo ya naha ya Lesotho mme ne le tshwarisane ka matsoho le kalalane la tourism mme ntate e ne ho keteko jwalo dilemo tse mashome a tsheletseng naha ya Lesotho ipusa mme ka tseba hore hosane e tla be le hana a wele banna mo mamedi ho etsahala jwang jwale mo nana jwale ka dintho jwale ke tse jwale di ikela mo di ratang banna ke tsane jwale marangrang a nka ntate mathe a mo lahlela kwana ke se ke ipotsa gona ebe banna ha e le mona jwale ntho di etsahala ka tsela e tjena ebe jwale marangrang a etse nna le mathe Mamedi. Ke a ipotsa na ebe jwale ebe ho etsahala jwang jwale monana ka nnete. Ke se ke ipotsa fela na ebe. Bothata ebe bo ho kae ke tsebe hore bona na ke nka eng ke kopanya le eng kapa ebe banna mohala wa ntate mathe o felletswe ke leshala. Ebatho. Ke yane jwale e ipuela. Senyesimane e bua senyesimane se ke sa se tsebeng jwale mamedi rona ebe ga e le mo e se mpuela sona na re tla qeteleletse re entse jwang empa he ke a bona gore e ka e ka kataba di tla o tlologo aha nna le mathe eke
1: ba
0: bua o latlha nna le mathe

0: Ya tai.
1: Nale mathe a ga sha pepe re ntate o tlhogetse gona tshebetso e bile jwang ntate mafelong a be gifteleng.
0: Ee ya tai ntate ha re dumedise ba mamedi ba radio Lesotho ka nnete. Me pele re ka tswela pele ka nnete ntate re qale pele ka ho leboha le bookamedi wa sealemoya ntate. Ga so ka otlolwa kaofela e ka ba ka TV le ka ona ka radiong ka bona. Ka tshetso e wala ba re fa yona ka nnete nakong ena ya moketeng o tshwere bekeng e tswang go feta. Ka nnete ntate Mosotho o tla gopola gore ne re ile ra bontsha gore sorry ne re thagola yona ntse re ka bitsa fela ka gore ke thuto ya pina ena ya rona ya setšhaba bekeftile mmanthabise mmanene mme re ile ra qala ka mokoloko o mogologadi o no o qala mane sedikwadikweng se segolo sa Maseru mo go tla tshwarwa taba tse ntle gagolo tsatsing dinana jale fela ga qala jalo ka mokolokono o na le bana ba sekolo le setšhaba se teng se ila sa re joina ntate mme re leboe sepolesa sa Lesotho ka gore ebe se la sa atleisa mokete ono ka nnete gore o etsagale itsa re fitlha mmanthabiseng ka nnete ra thola puo go tswa lekaleng gore na morego le sephiro sa letsatsi dino ke sefeng kanto o qala dithulisano tse ila tsa qala ka nnete ntate ditlhopha tsa o tlana ge ne re ile ra nagana gore mokete e tla re ga re ya goreng ya bone o tla go fedidi empa che rona re bareri empa mophethazi o monfela
1: ke nnete
0: ke a bolela ntate competition enono ebile competition e boima golo e re gannetseng goreng ya borobong kwanana e ne le gona kwaere ya o qetela re kareng e a bina ka nako enono ono o bontsha gore etlile gono tlile o le boima gagolo ntate mme ke mpe ke tlhalosa fela ka bokhutshwane gore ntate e tlile ge ka re ka nnete mashome a robong a diperesente re batla re a fitlhetse ka nnete go ya ka gore na ne re ge rile jwang letsatsi leno ebile kaare e kgolo ka nnete ge leboa le kaga ke gona a odimodimo ntate ge leboe mohlomphei le tona o bile teng monono a bile a tsamaya le mphato wa gae wa kamane ka ntate tsediso mogosi o bile teng le yena ka nnete le bahlomphei ba bangwe ba bileng teng ga ba leboa botlhe le baeti kao fela ba bileng teng ka odimo tsotlhe ntse re leboa le tsona ditlhopha tse iponagaditseng ka nnete ntate gampe ke bontshe fela gore ditlhopha ka nnete di unne melemo ka nnete tsa thola dipho tse kang ditrofi tsa thola dimpho tse kang ditšhelete tsa kibakiba mme a re phatlhalatsa jena ntate re phatlhalatsa e le gobane e ne e le ntho mona go thweng ga o tswa staging o fumana tšhelete ya gago ga o thotlotse mme ke bua jena le wena ka nnete ditlhopha di kibakiba empa e le go fela e ne tla ba diparty fela ke a tseba ditlhopheng kwanana tsatsi la kajeno empa e le go fela re sala le mokete o mogolo e le gore re la ga bontsha gore ge tlo tla ga ba le masquire o lobina ka lebaleng ka manene letsatsing la osane mme ditaba le ntse di le jalo ge tlo tla ga ba le setlhopha se segolo agolo se tla lobina moketeng onana wa re jale ga re kena boipusong ba rona letsatsing la osane o tla qala tsatsing lenana mane sedikwadikweng se segolo ka boithabiso le gona go leta mme ka nnete ntate ge re taba tsenana ge le Choral Music Federation of Lesotho ke taba tse e le gore ge a thaba golo ga re bona ge le ba lefapha la pina ge shebue ka leitlho la gore re ka etsa phetogo ka gare go setšhaba sa Basotho mme ge leboa mmuso agolo ka go tshepela taba tse enono e se e ka le ka moso ntate ga ditaba tse tsantse di etsagala ba tla nne ba gopola gore Choral Music Federation of Lesotho e teng gore e bona gore e ntshetsa pele meralo ya mmuso ga e tla go lebane le lefapha lena la dipina ee ya ntate mabese ga ke tsena o ka ba le dipotso gakalo ke sa go tlile akalo
1: ashe ntate mathe ke utlwe ka odi o tlile ntate ke tsona tsene ke tlile ke di tlhoka o di utlwa tsena ditaba ntate mme o di otlolotse ga monate honogonogo
0: go jalo ntate ke bontshe gore babui ba

0: ne ya borobedi jalo ka kila ka o tshepisa he ka morao ga ibe kila ka buisana jalo le ntate mathe ka ge le ntate zwa ka la kila ka tsa go nke ke to qoka le yena ge ke re to ukwa gona ibe yena o gona jwang o atle ha jwang o fihlela jwang tse tsohle tse le hore di hlopha tse ding batsamaisi ba bang ha ba atle o di fihlela ntate zwa ka la dumela
1: go tsena le bizo
0: o pela jwang ntate
1: tata ya pela wena o pela wena
0: hai ke sa ba ba le tsinda ati
1: ai ke boela nda
0: ke di weekend ntate ke a tsiba go bie ke weekend e telele ma fela be ke a malelele ka jeno wow se le tla itlala ya mosebetsing mane bo la bobedi kwa ntate o jwalo akere
1: o jwalo ntate
0: ntate re bona mosebetsi wa hao o motle bona mosebetsi wa hao o motle ka tsela e kgethileng weekend ena e sa tswa feta mo teng he ne e tlele ditlhodisano tsane tse neng di tshwerwe mane Manthabiseng Convention Center ka setlhopha sa gago sa Motimposo Primary. Ntate o ko go jetse go na hantle wena o atle ha jwang ntate Zwakala gore ebe ka primary o fitlha o kena ka ga di high school o bo di shape ko go tsamaye fela ka tsona o atle ha jwang ntate o atle ntho ena o e qale ona jale ke gopola hantle ditlhopha tse ngata tse o di tsamaisitseng kapa tse o di bintshitseng ka etsa motlhala ka sane sano ka ntsho primary e ne le sekolo se seng se neng se ipabola gagolo ka pina mmeno wa fumana se ke ne ka ga tse golo e se le jwalo o atlea jwang ntate o kontshebele
1: ee ntate a rona matitšhere a primary ga ngata re batho ba tsebang pina gagolo ke kgona go tla fumana le di high school tse ngata di thusa ke matitšhere a primary jale ha re ntse re thusa ja high school jale moo sebetsang teng e botlhola go etsa mosebetsi wa utlwa gona o tlaba ke nte tse iwang go tshwana le segae se senang ga sona motlhomo akere go ga matlo a matle ka theko jale wena ga o gae go wena
0: jale
1: ke nna leano la ka kore la ntse ke tsamaya ntse ke thusana ka thoko fela mo ke sebetsang teng go bonagale eya ntate
0: hai ndate kore ke o lebohela ka tsela e kgethileng re o lebohetse re le LNBS ke bua jalo ka Radio Lesotho leng Television ya Lesotho ndate gobane ke bile re na le mmino wa lona empa fela re bile bomadimabe ba gore re la ga welwa ke toka mona ntate a motšhini e le a fitlha a shwa e bolaya ntho ngwe lengwe lengwe ya ba ile ka yona empa he o na le mo ke gopola gone ntse ke patipatile ka go lwana e nngwe ya gago ya Motimposo Primary ke lo etsetolola nono mo ke e patileng teng ndate eya ndate ga ke utlwa ge gore na ke a tseba gore batsamaisi ba bangata ba ditlhopha ba e babe setšhele kapa babe le taba eno ya gore ba tshabe gore ba ka tla tlodisana le ditlhopha tseo ba utlwisisang gore e se le tse seng di batla di le golo gagolo jwang wena o bentsha primary jwale e bentsha di high school ke a utlwa gore wena o itlhe o batle gore a kannete le ga ntse ke thusana jalo empa maane mo ke sebetsang teng go bonagale sebete ga di seng tate wena o kore ke le ka o nagana gona gore itswetse gore ke o kena ka ga tse golo
1: bana ba bagolo ba kerese ke tlwaetse o ba bentsha
0: o ebile bogolo ba bona ke ba tswang matsong a gago
1: ee ke batho ba tlwaaeke ntse ke ba thusa di high school mona golo kore ke a tseba ntse ke bintsha mane high school ntse ke utlwa gore high school ena ke ba tshwana le yane bana bana ba ka bojalo a ke ntse ke utlwa gore bana ba banyanyana ba ka tlhola bana ba bagolo
0: eya ntate
1: ee kore tlhile ebile bana ba banyanyana ba bonolo gobane ai kore ga o ruta primary go monate ba bona ba teng ba laolega ke ba kore ga o etsa tsena o tla etsa jalo jale mane high school lek ba ka nna ba sokodisa ba tšhiki
0: se ba le manganga
1: ba manganga jale mona kolo se segologelo ka Motimposo moo o tseba o kgetha fela Motimposo mono o tla bontse o se ilele ba bagolo o kgetha o bo itlose ee o tlo tlholeya gore o bintshe moo o kgethang o bo itlose o wa shebe fela o bona gore ga ba lekane kogore ba bangata golo
0: eya tate
1: e ka ba ke bolee gono jale
0: e ka ba o segana wena o le conductara
1: ka nnete ntate la e le botlhoko gobane bale ke kolo se solo ka fomana go bina bana ba batelele fela grade 7 okeng wa ba tloela ka nnete wa go ya morago
0: eoka
1: ga ba tsamaajena ke a tseba gore sentse di tlokalakalong gape-gape le motsotlhe ke dula kalakalong
0: haibo
1: ka nnete ntate
0: hele nnate zwakala ga ke utlwage ntate ke a utlwa gore le motsotlhe o dula o kalakalong ka baka la gobane jale ga ba fitlha le motse itseng ba se ba tsamaya ba ya high school mane ga ke utlwe ntate tsietso e jwang ho

0: batswadi ho ba ntitshere le basebetsi mmoho le wena le ho monka medu ya sekolo.
1: Okay, mo ka medu ya ka ntsetsa hona wa ke so bona mme a jwa le o tle ke motho le matitshere a iso ka o fela botsitsi ba mo wa tsabea ha o kopa bana. O tla bona ka nnete ba tla dumela mme ne ba tla di class ha o hlokahala ba dumela ka nnete empa challenge ke ya hore he batswadi ba bang go etse jo jo jo jo jo
0: ha ba ukwisisi
1: ha ba ukwisisi bile se ke me ka baka la ka bo tshiki fela go hey hey mona na school kwa se tsa fela o bane motsatsi le na le tswadi o tla tla ka lengolo ngwana o sa ge tsena o fumana se ke me fela ka manganga fela hey hey hey ya o sa ipine fela o sontse o tsana o tla etsela o re tle ke e ka be fedile pina e ka be se ka be le siyo pina motho mpozo go ya ne ke se motho a reng a khona ha ke no dumela go bana ba itaole ka go dumela maikutlo a batswadi wa ba ba tla tlatsena ba ba tletsena go tle o ntse wa buima o ha o bebe
0: e ya ntate
1: e ya nda
0: ha ho lo jang e bile mosuwe tlo wa ha wa o tsieditse tabene ke kwa ke utlwisisa bile ke rata
1: ka nnete ba le matisha ga iso go fela go re ba ngata go le motho mposo mono o tima matisha ga ona 50 a o go bona ntso na le botata ba hore e be matitsa ga tlang city sa ka nete ba tsietsa le ka pa go ya bana go ba sa e hantle uniform o e mole mo tla ema mona how to attire itseng matitsa ga kenya go re a ke tsena nka ba hlosa go matho bana ba iso ba
0: e ya ntate
1: e ya ntate
0: hai ntate zwa kala ntate go le bohetse ha holo go re go le boetse e ya ntate a ke tsebe na o ka reng ho mo mamedi wa Salma Salisoto o bana o na le batsetsi ba bangata o na le mong hona jwa le mona a binetseng sekolo sane sa ke ke mo shebe ke shebe ha ka melaetsa ha mo ne tla hlela oho ke o si mo go ga mo hai o ne o mo bintsa ha ntse o bintsa puthi ya tsana high school man ke molaetsa
1: wae
0: e ya ntate ka nnete o le boetse o thabetse ka tsela e kgethekileng ga ke tsebe na o ka reng o batsietsi ba hao ntate bamamedi ba Radio Lesotho ga o le jwang barati ba mmino wa monyanyako mantswe a gao fela ga o phethela
1: nna ntho nka e buang fela nka bua le matitshere ae se wa primary here ge tlwelele botso a ba gore re ne re re bana ba banyanyana ga ba etseng kore bana o ka re bana ba primary ba etse mosebetsi ba tla o etsa gore bo etse gowala ba sa fela ba tla o etsa kele o tla fumana go rona ke le matitshere tsa primary tse re gao ke primary kele ntho e nkwatise ka go fetisisa ke ya gore ga ngwana a bina gampe o tho o bina kelo ka la primary o go nna ntwe botlhoko ba o di tsaka primary re tshile botisa mo ba ba re borata je
0: go
1: le bi a batho ba songwa kang
0: ka motsebetsi wa hao
1: e ka no primary no tswa ke le primary le ha le botlhaso ntso diking wa tlhoko go ka le primary go ne ke ka ka hore gona le matitshere a primary ha ke re papameng le tsona di tselo ga ya tsona di tselo ba neng ba lona le na matitse ga primary ntse re bana ke ma primary ne neng go na ntse ila nkwatisa o the bana ba primary ga bana ga tiswa ga ka ba ne go itlala ba ngwe tsa ba tibo gore o bona gore ka ga primary ke nthonyana e se nanyeng
0: e se nambuleng e se ka ke se nambuleng
1: e se nambuleng ke re matitse e matitse ga so primary ha papama ga go tsweng a go tsweng o go phaphameng ke le sebitse ba matitshere nye bana ba lona ba le nang le bona le bakenye botho bono sekanela ke maprimary ga bana thuso e ngwaisa wa
0: tee
1: ka nne ne ke tshobola go bona matitshere a primary a re phaphameng batho ba eso ntlheng ja kopo e
0: nate zokala ke le buile a golo tlheng date ka nako ya gago o ntshwarele ka o tsosa e le mafelo a beke tsena e ka nna ba bontse o phomotse
1: ao
0: tsewa go selala tate nate zokala ke le buile a golo tlhe ka nako ya gago ntate ba le mafelo a beke a
1: tlhonolofetsengtanki
0: ntate ha se mo he mmamedi ke ena ntate matsieng zwakala he ka mo ana tlhe ya dibja ka teng tabatse monnate ga kalo o re matitshe ga a etso a primary ga re phaphameng borokong bona bo o bonalang ge tlhile re ikagetse o bona ga re tsoweng ge bona gore ge etsa dintho tse nepaetseng ka nako e nepaetseng fumana molaetsa mane o re good morning Uncle Bizo ena motimposo primary e nthabisitse hona hona ho ke o skefue hape matuane ke o leboa a o skefue hape matuane ona la sa bolela na o ka ho kae e sa le ke nalo wena bitse ho monate ho bangwana la palena la monyanyako 6.3 million e re mo ngwaneng bantwe ke Miss P wa le ka o taka mane ka tsagolo o go ntwa e thabileng ha ina size jale Miss P

Imashuma mabedi ya mtumi thani misutu kamura uhora ya burubedi. Hey, Angle Bizo, lacha wale sahane, sasila mkabelo ke mamiti. Kilo kubyo tona mwena ke mkhari komani. Kia ulebu ha homi na hani, se khaiti ya moto. Mamadi kisa palo dume la shawa kasebe diti hante nalwe na hutu wa mani. Horinyani ya batlan gila saka dika isa laka machiki na mshana mililing. Itwe, kisi toba la pili ya setu wa mura uhu hang. Impa ya baka sebe tante sa gili kuna le mwiki bidin le batati. Mika unasenti kika sebe. Tupa shapa fatse bana ke ba hao e khopjwa ile maotomane ba nema otoma be dije ka nna ke ha ne ba o ka itsala jwang ka yona fela ba ke sebedi tantle jole ka nna ke dumela a ka nnete le ka moso e se ka o ka nna gwa ba jwalo ha ke tswa muna tata o kopana jolo hele root boy pepper wa nung ke bua jolo ka se pepper ma hao tota o kopana le yena nna ke tla be ke jaga me thutunyana ka me ha sona ka ke tswa le mo ikeneleteng ke dikela ka mana ka scouting ha ka tjomo se mono he scouting sa bo shola pegele motho

mo e le gore etle ke dipapadi tse ngata bona bo jwale tšhe jwale ka motho a ithatelang dipapadi abile a sebetsang dipapadi ke mosebetsi wa ka go bona gore ke e ba teng sebakeng se jalo nna tlhelwa ke manano otlhe a tlang go latela a sealemoya sa lesotho lebitso laka ke sepho wa bizo mabese ke o rata ka lavo ena e kunyakunyang ya whatsapp o e bona ke aha.

Call my feet, yeah, man. I will.

Suga lana man, suga lana man, suga lana man.

Klaską. Mam lat.

E-Boy, Father Robert Nesta, got to lively up yourself.

Thank you.

Just a no, that's a no.

Are you crazy? Change my identity. Rastafari.

Mamre shabana kwa mzuzi kia ni kabanyi mashuma wili, antapata kia mpilifu la urinyane, ya leshume le mozu munga, ya hakuwa mwele, satina kajenu, salamu nisolo kusakata nsa Samantha, radio less the station for the nation, anolo katala kutati chena, ele Saturday's midday mix mege, ya meki linka jolo fela hupepa, ana tuke hamuna jolo fela kana nalala lari kai, ye man, meki ya sepa lono bimela, dinto, dinte di zama hamuna jolo fela, nsi lika ribona kona, satina kajenu, katota kari pusha shwang, kishibi jolo fela, kisizia mkubelo, kudiane, ya mpalani, e hlola matsatsi ana ka bang a mararo le motsena sa kitse pedi le mashwa pedi a metso e me ke tseletseng me tse sheba jola fela e tsile ka lo bona tabatsa ka mona go nna marangang a mpe a kae bane e di ntshotsena dina lo go fela kana ko nngwe o fumane di sa tswaga hantle jola fela me ke tsapela no dumela bo hle bo hle ba sa le ba ba lwana go tlamana le ntsala tsa o sese sa le ba tswaga mana jola fela ntso pro jola re ntse re tlhigile le tsana jola fela 24/7/365 ya yeah, man mo re fela radio man mo re fela tsatsi la ka jeno jalo ka letsatsi la mqobelo re ne re shebe fela rena re le qhoba jwang re shebile jalo re ya selemo le sona sentse se tsamaya jalo fela sontso bona re ke mane mo re re selemo sentse se ha ba ho fela ha se re le kgoding ena ya le shome re bua ka kgwedi ena ya mphalane lona etabana go fela matsatsi re a bona na a jwang a tle a tsama ha so tlile ka thola wa shebisisa o tla bona gore e hlile nako tsena ha o te fela nako ya fofa o tla bona gore ae e hlile ke taba tsene tse jwalo a ke tsa tsena fela re sele a se tlile re kena jwalo fela re tlotla re ipetsa ka mana ka Facebook tisele DJ Tesbis kokotwana re ne re diphusa jwalo fela re bona gore na tsatsi la ka jeno re tsamaya ha monate ho le ho kae ya ke le ka bona taba tsa ka mona gore na re di etsa jwang re retse tjena. Jesus. Ere ri tshabola jolo fela le minister spokes a re fela ke ntsha hanyenyane. Ke batla bomme ba baso. Yena ompa tsohle. Ke tla tshabola jolo fela ka mona ka Facebook tsele DJ Tesbis kokotwana.

0: metsotso ke yone metlhano re fa le tsore ya le shome le motso mong sa nere a re fela ha ona taba
1: o re phetla go butla
0: e mo motho ke yena
1: o wa ke hatwe
0: ke la motso la ka le bitso la killer joy
1: ke la hatole nge ntse sema
0: o sa rebrand ile sa ipitsa o sa tsebahala ka le bitso la letseka ya ena he rona batho ba bo masila tsatsi batlo chata nini ka paneng ka tla re vetsa yena e bitswa di basa le rata
1: ha lo mo
0: bona botso a ke o bulela

waka, mpuluzi waka. Tia mutiba, mpuluzi waka, mpuluzi waka. Ke khale ki fuputa, ke hloka tataiso. Ang pitla la morena, ang kuka, ang bontatela.

metsotso ke yane ka banye tsheletseng le sekoro re faletse go rayane ya lesome le metso mmedi e re ka lebelo fela ge tlo sheba gona tsatsing la kajeno ke bo mang happy birthday Beyonce mmeshe le fela ka mane ka o Facebook lezi le buso mpinita o a keteka ka mokana fela ke Jessica Ndaba happy birthday wena Jessie Evelyn Patela lena wa kiteka ya mga mafala kese ratile sala teketso pelanyane lena wa kiteka kibo ni mga manike makauta morara Olivia Mahluri lena wa kiteka happy birthday Beyonce Benedict Mashaba Masipi kama nika skotani lena wa kiteka mga mafala kie dini makanyane se baba wala rabele lena wa kiteka mika fila kajeno hai wa zati wala tolo happy happy happy birthday mwa wulu kia ofe dilimo tse di tse nga tse tse mashono

re shebana ka motsetsi yana ka banye re ke bona fela e masheme a mabedi a metso e tseleteng let's go thapa re fetse re nyane e ya pele ke bona mo ne fela re tsere shebana fela ka mane ka dipapari Vodacom Premier League 2026-2027 ka gajene fela le la la charu salane pari dingata fela ke se letsa ba pala jola fela tse ding tse di tswela pele ke se bile jola fela ka mane ke bona fela papadi e sa tswa fela ke nile pakeng tsa tlhapa sana sa LDF le sa Manunyane ka mane ka Racho Mose e fetile jola fela papadi e fetile jola fela le not ho se tlhapa se hlabile ntla ke a bona ke ei ke se di nganyile ka mane ka Racho Mose ke papadi tse tswela pele hona tjena ke papadi e pakeng tsa tlhapa sana sa Bantu le sana sa Mzamani ona ka mona ka Racho Mose itla re ha ke bona fela ngelo shwele metse mehlano le hora ya ne ya bobedi ka ona ka Racho Mose ka mona papa di tla ba teng pakeng tsa tlhapa sa LUFC le tlhapa sana sa Dinare ati nyane le shwele metse mehlano pre hora ya bone ka ona ka mona ka Racho Mose tla ba papa di pakeng tsa tlhapa sa Dijabatho le sane sa Diodi ya ntse ke le ka o sheba jole fela hore na hana di bapetsi jwang kapotse di tswela pele jwang fela tsetetse ha Bantu e ntse e le not le Mzamani re tla kuana kwa ntse tsamaya gore na di ntse di ba jwang mme re tla nne re bona gore na re tshwara bomphato jwang ba neng ba re fe tsona jwalo mme hore nyane e ya boraro difofane e tla bapala fela le Machoga ka mane ka Stejana TC LCS e tla bapala ja fela le Matlama ka LCS Grounds ka hore yane e ya boraro mme ke tene ke bua ka tseno gobane e ne e se ntse le tse tswelang pele re tlatla re sheba jalo fela go kwe dintlha pakeng sa tlhaya e ile ya tsala pakeng sa tlhapa sa Villa le Members ka re ke bone fela ao Villa le Members di tla bapala ka hora ya pele ya Villa le Members di bapala ka hora ya pele LMPS le Majantja di bapala ka hora ya nealo ya boraro e fetile ka metsotso e mashome a mararo 3:30 ka mane ka PTC Crown papadi tse hleng di le mmala ke tse salang ka mane ka Racho Mose LDF Manunyane not Bantu Mzamani ntse di tswela pele LC UFC le Dinari e tla bapala mane ka Gora 2-2 ebe Dijabatho le Diodi di bapala ka Gora 2-4

Hantle hodimahlo ke hora pele sena ke salemo ya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Modisi Mamedi ke ya hodumedisa letsiareng lena. Dihlooho tsa tsona di re setjhaba sa Mamaselata Folaga Matsieng ba ntwe fumana tsietso ya tjhelete ka hodimo ho dimilione tse 6 tsa maluti. Morena wa sebaka wa Matsieng Morena Ledingwana Maqwacha o neelane ka folaga ya Morena Mama wa pele tshebeletsong e bileng Matsieng kajeno ho setjhaba sa Roma. Morena Maqwacha o re sena ke nalane ka se etsala nakong eo Lesotho le tlang ho tshwara mokete wa boipuiso ba dilemo tse 60. Monghadi Motlatsi Mohapelo o hlalositse ha matswalo a Mama a kgatlhilwe ke ho lata folaga lapeng ha bo Morena Mama wa pele ho isa ha Mama Roma moo a ileng a fuwa borena ba sehlooho teng. Monghadi Mohapelo o re setjhaba se hlophisitse motsamao wa kgotso ho tloha Matsieng ho ya fihla ha Mama e le karolo ya ho amohela folaga ena. Motsamao wa kajeno o lelekella mokete o tlang ho ba ka la 10 kgweding ena ha Mama moo morena wa sehlooho ha Mama a tlang ho amohela folaga Thaba Seeqela mme ditsebi tsa nalane di tla fana ka thuto ya Morena Mama. Letona lekaleng la bohahlaudi dipapadi bonono le botjhaba Mohlomphehi Mputi Steven Mputi o tholeditse tshehetso ya tjhelete dimilione di 6.3 tsa maluti ya khampani e nngwe ya ho betjha ka marandang ho sehlopha sa bolo ya maoto sa Bantu. O itse tshebedisano e matla dipakeng tsa dikgwebo le dihlopha tsa bolo ya maoto e kenya letsoho kgodisong le ntlafatsong ya bolo ya maoto Lesotho. Mookamedi lefapheng la papatso khampaning ena Monghadi Matheatsi Moshedi o itse boitlamo bona bo bontsha boikemisetso ba khampani ho tshehetsa kgolo ya bolo ya maoto Lesotho le lerato sehlopheng sa Bantu FC. Monghadi Moshedi o kgothaleditse sehlopha hore se etse sohle se matleng a sona ho bapala ka boitelo. A se hopotsa hore ke mehlala ho batjha ba Basotho ba lakatsang hore ka letsatsi le leng ba bapalle Bantu FC. Ka lehlakong le leng Presidente ya Bantu FC Monghadi Leuta John Leuta o tiiseditse batshehetsi hore ditlalo tsa ditjhelete tsa sehlopha di tla hlahlojwa mme di netefatse ho bontsha ponaletso le boikarabelo tshebedisong ya tjhelete. Ho ya ka mofuputsi sehlopheng sa PEP e nepahetseng Mapote Mofumatsana Mapula Mofodi Sechele, Thupela Matsatsi a mabedi a dihlopha tsa PEP e nepahetseng e etelang pele ditlhodisano tsa dihlopha tsena e tlang ho ba ka la 26 kgweding e tlang e tlalehwa ebile e atlehileng. Mofumatsana Chele o supile ha thupelo e hlahleletse dihwai ka malebela a ka di thusang ho isematlela ka disebediswa tseo di nang le tsona. O itse thupelong ena ba bontshitse tsebo ya ho sebedisa pampiri ho hlahisa dintho tse fapaneng jwalo ka tse kgabisang le ho sebedisa dilamuni ho hlahisa jeme. Ho feta mona Mofumatsana Chele o hlalositse ha dihlopha di tla hlola ho latela tlhahiso ya tsona mme tse tharo tse tlang ho ba ka hodimo di tla ya tlhodisanong ya setereke ho fihlela ho ye boemong ba naha. O re thupelo e boetse ke bopaki ba hore lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le tsetela ntlafatsong ya bophelo ba tsona ge ya phethela. Lekgotla la baoki Lesotho LNC ka bokgutshwanyane le keteka dilemo tse 60 le thehilwe ka motsamao wa boithapollo le phano ya ditshebeletso tsa bophelo tse sa lefellweng maseru kajeno. Ofisiri ya molao LNC Advocate Pushudi Malebanye o re ka dilemo tsena tse 60 lekgotla le fihletse dikatleho tse mmalwa tse kenyeletsang ho tseba a tsa booki le hore bo ikemele ho etsa meralo e phahameng ya ntlafatso ya baoki e kenyeletsang manano a ba thusang.

0: motham kalo ka ditebogo go ke le kaota
1: ka selele
0: ai he monna ke tswa gamane ka ka gatsomose ai kona
1: motshego mo
0: hona go le tsena wa tla mozamani e ga nna ya iphumana e hlotse ba bantu
1: o njetsa lo we see le ga la gente ba pa
0: mozamani ga nna iphumana
1: e hlotse ba bantu
0: ai ai kona ha sa le mozamani yane e batho ba etse bang e la ya ya hlolwa ba lo bo ntlatse se rubedi ha sa ta fitla ka ga lo ko ena e sele e fapane
1: se di kenene kenene le ka metsi
0: e sele e fapane mozamani hona
1: tje ke a di bela Mr. President re go dumedisa hle ke ke ya mona ba mamedi ba sena selo moya ma mari hle ya santsa o dumedisa sine ka ka jeno bile a mohela hohle hohle hle me ka bangwe tsoa le hona teng ke di teboho matsoso ke ngone moholo ke kwete ya kwana ba ka ota me hle sentse ke to dilo le rona re dilo le wena ho fihletse mane ho reng eno ya rona ya boraro hopola ge ke na maqibalo o mong lo bong ha ho ga yeme mono hantle ho di mahlwa le ho ga ya pele hantle mono hle ga ke na ka le nana go nana ga tholuwa me sentse re hohle hohle hle a damela tlo ba le rona re tshwakeletso go tshwakeletso ge tsa maisana mo hohle ena tsela wa fihla mo ho reng eno ya gona e mao ke go di na mphala ne hlemo tse yona magago me ha o tso tsama tsile mo ntso bona diketsalo tsenga ta mohlomo ke bo ithlopisetse ba ba tsa tsile le ho lela la ho
0: sa la ho se sane
1: ho mo na te bo mapatelo nga toga pa bona ho se pete pete
0: eh
1: wa tsabe bo ithlopisetse ke bona bona ba ho sane bo ke te go moholo
0: ke bona bana ba di ba isekele ba
1: ke shebile wa
0: ke bona bana ba di ba
1: isekele ke pete go fete ho tsabe ile ka jeno tsa tsine na ka mapatelo nga toga
0: ho bua di mo le ta
1: ah mo ke te go sa
0: Mabedi mitsingana ya shume refaza ora ena ya pele re reng ka hlaso mona fela ha ke khutla mona ke go khutla se ke tshwere fela vele he mutham ka ka mphomosala bana ba Mountain Brewery ba ritelang muthamahane ba re le bona ba se ba itheka mogwalo
1: se ba itheka mogwalo
0: ba tlotisetsa tina la ho sesane ga tla utlwa he bona bona he ba re ba le ba tota tatina la ho sesane ka o ka e ka tsela e feng ka ho etsa jwang jwale ka ha bona ba ke ka dilemo tse mashume a mana meso e tsheletse
1: ke be ke te fe ke be ke te fe ke
0: re Mountain Brewery
1: wa tsabe
0: ile ile ya thewa motho mong ka ihlola moya ha ke ka mo sheba ke bona motho abile a kwenya mathe mamelie mo mathe ngwe bile o kwenya mathe a re bua ka malolo
1: wa kwenya sekoloto
0: ke a hlapa Mountain Brewery o kwenya mathe
1: wa ka huko ga nale e mo tshwaretse
0: e mo tshwaretse se tlhensela mamelie re ga tsena fela ha ke khutla mona ke khutla le mphomosala

Metsotso e le 15 metso e tshetseng fela fatshe ba le hore ena ya pele tume juice fruit ba bangata ba tla e hopola pina ena hela ya rings of all ke motho a mokalo ka notorious big biggie smalls ya ha e ne bitswa fela he juicy motho a mokalo ka yena biggie smalls wa go hlokagala ka selemo sane sa 1997 a thunngwa jwalo ka mane ka holane la America ka morago go thunya motho a mokalo ka Tupac Amaru Shakur ka 1996 e tlile bana bana mamedi o no bonagala gona le go etsalang dipakeng tsa bona ka nako yeno ya ha mmino ona wa hip hop o qala gore o tlo tumi agolo nageng eno ya America nde ke phopetsa mpho mosala mona banna ona ntho ke sa utlwing gantle mona na ebe mpho mosala jwale ebe banna mathata ao kae mona re ketsa tsena gape mamedi ke mo phopholetse gape mona mpho mosala a tlo re fa gona bana ba maluti bona ka jeno ba re ha e le gantle ha ba phaisa mokete ona wa boipuso ba o phaisa ka tsela ya sebopego sefeng re ketsa tsena fela mona ke phopholetse mpho mosala mona.

0: ke sa di beile ga kana ngwana mme go na le nako e re tla kerebisane le ena one on one dile ka bakolotsi ba itse ba ka go fapa kana bantse ba tlhoka le ena ke ne ke re ga ke di beile ga kana ngwana mme nke kope ke utlwe gona ga e ba go na le seo ileng nna e ka ba se teng ngwana mme ge bakolotsi ba ditse ba ba ngata le dialemo ya ka go fapa kana le ka ene selmo ya sa resotho le selmo ya sa di-outmadi tsone tse tlagang lnds mokwatle.
1: Ngwana mme re tla gopola gore ka mane ka mafteng setsi se seng sa Mount Mountain Brewery se ile sa kwalwa e be taba eo e tla tlaelela motlhomong ditabeng tsa mookamedi ka moo gore na ga e le mo se ile sa kwalwa na re ka bona se bulwa gape kapa go tlotla go etsala jwang.
0: Ke a leba ngwana mme ke potso ya botlhokwa eno eo re kang re tlo tla re mo botsa yona gore na jalo pharalela le naga ka bophara gore na jalo malwetse mountain brewery ke itse ba gatsa jwang re ka ga o so o kolotse sebaka sena sa mafeteng gore nna ga e le mona jale dsima tsena tse masome a tsheletseng tsa boitso re se re diketeka nna ba pharalela jwang naga ka bophara ditsetsekeng ka go fapa kana ngwana mme ke mokgwa o taba ena o tla re mo botsa yona taba eno ka ga ge kena mo ele ena o tla ba sa gabela taba
1: eno. A ngwana mme e re ke tla gotlela go wena ge ka mora ditaba tsa senyesemane.
0: Ke a leba mokwane.
1: Thank you ngwana mme. Mamedi ke ena mpho mosale ge a le kamane ka setsing sane sa thitelo kamane ge ka Mount Mountain Brewery. Ka seteišeneng tla gopola mamedi tlhile selemong banna na ke selemong sa go feta ga ka moo ka mafeteng setse sena se kwalwa batho ba felelwa ke mosebetsi ge sebile gona ge setlheng sena ga ba re ba keteka tse ebile ba fetola jalo letshwao la bona gona ebe setse seo tla se bona se bulwa gape e le gona go thela Basotho mosebetsi ga tseba le mohlompe tona golo boile a phatlatsa taba ena ya gore tlhoko la mosebetsi e tlile ke pharela ka gare o naga ka kwano go tla utlwa ona Mount Mountain Brewery e tla boela e bula setse seno gape-gape na selemong sena seo re leng mo sona kapa go tlang ka sebaka ke go fe ga re tla jena mamedi ge e tekisetsa go fetela ka ditabeng sa senyesemane re ke tla jena fela ke fetele mono Night Shift Commodores.

0: Kotso
1: ntate.
0: Ntate.
1: Ke ntate ba le ga kuting kwa ba le a bua.
0: Eh mngaka.
1: Eh la ntate ke be ke nya bo be di tswa ke a gena ke a le moya e le hui tala wa.
0: A o bana.
1: Ka ne tse wa ka bo di mo pa ke bo se go ngwa la ka o fela ntse go botsana ka ke a le moya ha se yo.
0: Eh bana phephi mngaka bo ga mtsini ma sentse ba utlo ka AM nao o gile ka wa seleka.
1: Ka
0: medium wave
1: ya tsare tsa ana ka
0: ao bana phephi mngaka eh ba sentse ba utwa ba ga mochini
1: ya nginja
0: thank you mngaka mamedi ntse ma shama ya pele re tla ga tebeng tsa senyesimane ntse ba santse ding atlo o balla tsona.

0: fair.
1: Le rona re lahletswe a holo fela bana ke president Masimini. Ana nngwe rata a holo ha bala buka yane ya chaka.
0: Ei. Ilo la tuma holo ga yana buka yana ya chaka.
1: Ei, nngwe rata a holo buka yana ya chaka. Ei, noma mara pali ya monneno chaka. Asa buka yo ya chaka. Le rona re batho ba mogao tse. Ya re ruta hore
0: bokana lane ya rona re le setšhaba.
1: Ee, re le setšhaba le hore ha o hodisa ngwana, ngwana ha a le te hore na ha se wa hao wa madi o lokela o mo hodise ka tsela e lokelehang e hantle. Ngwana ya jwalo a se ka iphumana ha sa hodile e tlo ba lerabele. Chaka,
0: nnete sale.
1: Chaka, dintho tsa di entseng ka morao hore a hole jwale se le ena morena o no bona hore o tletse ka boiphetetso gobane batho ba ne ba lokela be ba mo file lerato la bongwana ha ba mo fa lona ha a le fumana o hotse a le pelo e bohloko a tlo bontsha mokgwa wa hae a bolaya le mosadi a bolaya le mma ya motswalana
0: mme ba sa ka mafumana monyetla wa go e mamela motlhomong pale ya Dr. Masimini a ntse ga ba le yona ebile ya ba teng bo maranga mona ya bapala le dipale gotshe ditshwantshiso jalo jalo mme ba tla e gopolela gona moo
1: ebile ha motho o thola o sheba ha re bua tje e ntse e bapalwa gape
0: pale ena ya chaka
1: ee e ntse bapalwa gape ehlile motho ga o thola ke sa re ehlile yona tjena re bua tjena e ntse bapala gape pale eno ya chaka magauelo o tla etsa magauelo o tla re gopotsa rona re se re le kgaolong efeng ka mona ka bukeng ena
0: ya chaka
1: ya chaka o tla re gopotsa rona re se re le kgaolong efeng mamedi re reto tjena fela mona ge fetele mona ge nke letlhaso mona ge se o ebiseditsebe gon ya bobedimane re tlabe re fetola mawa go utlwa yaka mane he ka ga tsomose go ntse go etsagala jwang na ba ntutla thoba ka gaka kapa mozamane
0: e tla fe o santse o nyame
1: kapa mozamane e tla fe nna ke a nyagama a ke motho wa bokaota batho ba bakaota ke bona ba lokelang go tshoga bana ba papadi ya manonyane le LDF go na le bana sentse ba re re franchise mabaka a se
0: bolofelaaaetaole
1: banaba se ba tshile

0: tsmana le metse mme fela mtsotso ga re be ba le horinyane ya bobere mo tafatsela ma wa ha re fihla hona teng e ka mme mtsotso mme fela ho tloa ha jwa le tloa tampa mosala ge ho tloa gona he ho ntse ho etsa banga mane ka Mountain Brewery a sa a tshwere fela jwa le he mo ka medi ka letso Golden City motho mo ka Robert Kelly ba re ke City of Justice City of Peace ha bua ka justice ntate motho wa hopola go yena monneno Robert Kelly o ntwana tshwana ka mora hore he a hlole jwalo ka ho hlekefetsa banana ba tlase ha holo dilimo ba tlase ha holo dilimo empa ha tlo o sheba le motho wa hlokomela hore mora o tsena ha le hona ka mono ka sa tlhabollo o na le dipina tseo a ntseng a dintsha tse dintsa tsona e hlile o kopa tshwarelo ka ditaba tseno
1: o baletidi wa gage he ile ya ba ka taba tse ngata
0: o kopa tshwarelo
1: taba tsa monna enwa e ba moferefere ka nqena le ka nqena mme e ne e bontsha fela gore letsoho la molao le ha le tate ha le potlake ho hang ha late gore na ke dintho tse ngata bang tse yaneng a tlosa ka tsona and ha o se ba fumanwa ke ntho tse etsahetseng nakong tsa bogale haholo
0: e kgale wa tseba ntho ka etsang dilemo tse mashome a mabedi tse fetileng
1: nnete e sale etlile di etsa taba ngata haholo tsa tshabe taba tsa monna eno Robert Kelly mehle le ka one ka moe otlhile o ntse bona gore ntse le monna ntseng a tswela pelo tsa mmino le go nna ntse ke ena tsogo ke gopola o na le pina engwe ileng ya tuma haholo ke kgwebo 2024 yes mono gona mono ya bo Chris Brown o la bona e kenya letsogo mono le ena a feature ba a hlaisa pina hae a kena nthonye le hlotho ke trend e ya matha na kwenyeno ya pina ena mo nen Chris Brown o la kena le ena tsere ka dikgongkong ka mono a etsa ya hae batho ba makala ba hae bo ha ke atle freedom nthontse le dentse ho tswa le free gore motho ntle ka dikgongkong ka mana pontla
0: a ka etsa dintho
1: a ka gona ho nna ntse a etsa di mino lo lwa
0: nna le ba tsogo ba mmona ba binang mino no a se dumedi ka mona ba ne ba tswa hona ka mona ka sentse tlhabola masogo a sina sa central se ba ntse le tlapa le mona le bona ba haisale ba le ba binne ba ntse ba le ka mo empa ba le ntsha ba se ba tswile
1: motho mo tla hopotla tla nna ha mo ntaba ena e batla e ba ka mo dikwa dikwane
0: mme o tla ba rena
1: jwa eh ba tla fumana be mateng ha ba hla sa ba ga a setsing sena sa tlhabollo ke setsing sa
0: tlhabollo
1: eh re tla tla ba lukisa
0: Kelelo tsa batho ga ba khutlela setshabeng mola ba khutlela setshabeng
1: ile batho ba dikile
0: e batho ba ba fetuile
1: e bile ba phethaetse
0: je la lona go tsedi ntwa fumana o setshaba se ba moile ka nne go tsena le taba ya parola mona motho a tswile ka parola setshaba se utlwisitse re motho ka wa tlotse dimotse le shume o sanka ke hlano go tlotse
1: ke nana
0: ntse le so fole ha ba utlwisise hore
1: ntse
0: how to get parola jwalo motho eno e ka nna ba boitshwaro ba ikirabelang ba bone boitshwara ba bo se bo fetuile se le motho a fapane le ha ne a fihla
1: mme ke utlwe ka ntse le lesedi kapo thuto gore batho bana ba ikirabelang ba bone mohlomong matlhabollo ba nne ba atamele setšhaba le go ba ruta gore na mohlomong e setsetsa ka tsela ga batho bana ba se ba lokololwa kwana
0: ntšhaga tsebenaa
1: se ba tshwarebae.

0: basotho tsena tse mashome a tsheletseng gona jale e bolelang taba ena ngwana mme ga ke tsebe mokwatle ngwana mme go fitlhela ga kala o kare e bang gona le seo ke resiile ngwana mme ke ne ke re kutlwa gona ebe ke siile kae mokwatle
1: go thwe bonyolwaneng ba re utlwile gore kare botla nyolong go thwe bonyolwaneng
0: mokwatle
1: wa nkutlwa
0: ke a utlwa ngwana mme
1: go thwe bonyolwaneng ba re utlwile gore kare botla nyoloa
0: ha bua ka tsa go nyoloa ngwana mme o buile ka dinyefisetso re tsitsitse maikutlo ga golo dinyefisetso mona mo wageng ka nnete re nyefisitse go na le dinyefisetso tseo re di etseng ga o reka ka bokana o tla fumana tekana ke dinyefisetso tseo re di tsitseng mata tsena tsa go nyoloa ngwana mme motlhomong ba ntse ba tla ditlhalosane nne
1: ha go le wa mara
0: a jo go tshwere ke tshwere ka ela ya mapete mo ke go tshwere ka mara ka mapete ba ka o tae ka nna ba na go itsala ka empa o ya ga bia ke tshwere mo
1: ke
0: ya
1: a go le wa mara
0: ya le wa di mkwat
1: mabedi nyana na he mpo musala a re fa hona bana ba maluti bona ba re ba tsetsa ba lo mo kete bona wa di le motse mashume a tsheletseng na ha re tsotwe ipusa ka se bo pe o se fe re ke tsotwe na fela mona ke sebe wa mphato ka mane he ka ra tsho mos mo he di ba di tsene di tswela pele re utla gona ba ntu le mo tsamang di tsama ile jwang hi lore manonyane he le LDF tona di tsaba ne bo phatswa tsa ba pala maleka ka noto ho noto re ke fetele mona fela ke phopholetse mabese ka mo.

0: ke buang ka yona kere e ntse e tla gantle ganyane ganyane butle-butle mzamane ke mona ga e sa bua bo dintlha tse robedi ka la ka bona ne nne mona bala ba latlhelwa ke dintlha tse pedi ga o letho e le gore ya o bontsha gore taba yane ya dintlha tse ngata gagolo tse ba ditlha buang e theoile e se le tlasemane yo jaaka jeno ke batla re bona ba latlhetswe ka dintlha tse batlang di le mmalwanyana ka e le go ba latlhetswe ka ntlha tse nne go ntlha e le nngwe go feta mo he sbale papadi ya to bapala gona jale ke dipakeng tsa setlhopha sa Limpopo Queens mmogo le setlhopha sane sa Dinare ke tla bona go na ebe tsona na ebe di tla tle di sebesebetse jwang ke tla tle ke o thetse ka nna yane e le gore ga di ya half timing o tle o gutlela ka go nna ka kwano mme mamedi a tla boetse gape a ele tlhokoka ka moga papadi ena ya Limpopo Queens le Dinare go tlo bala papadi ya go qetela e leng e tla be e le ya diodi le dija batho dipapadi ntse le tsona tsame tsa Vodacom Premier League ya hi kwano ngwana mme ka go ka bogisanyane sbale ke ka moo ke ne itle ke o tshwagetse ka teng papadi yona jale e se tla thagoa mane bareng ba lebala ya ngwana mme
1: a ngwana mme le bona a tshaisa mona ga itatlhela
0: ha mahang bale itahlele ngwane
1: e ke bona se se le le lengata ka mono ntata ke tloka mono ke bona aiko ba so di hlilo se bale ba le bangata bona ba ha isale ka mono
0: ke bile ke ipota go na ebe o tlodula kae ha o tsena mona o bane o tletse hona hona wa isale ka kwano ka le baleng ka ga tsho mo se ngwana me ka soleng sa le sotho ke ka hona ka mo ntlo di etsa lang ka teng ka jeno mme ka nnete le tshireletso ke e ntle ka tsela e kgetheileng tshireletso ke e nngwe ya ditaba tse e le gore ge le diela tlhoko gagolo kwano diphapading ke e ntle ka tsela e kgetheileng ga ke tshwa jalo sebale papadi ke a e tha go amane bo gareng balabala e tlosa ke bana ba Limpopo Queens
1: Steps o tla fitlha setulong sa gae
0: ke a o nepa ko o tseba gantle
1: shapo sebale
0: moja moja sebale
1: mamedi metsotso yo shwena metso e supileng firefighter wa ra ene a ya bobedi ke ena he bizo a na re fa gona go ntse o tsela banka mane ka gara ga tsomos ke a bona ditebogo tlhathilele ke sa tshebe ga utlwa gore ga utlwa gore bantuise e thobile ka gaka ka ntlha tse nne
2: wa okwahe ga ke tsena ga one o kena kwa re ono tshile gore bantuile sentse e le ga e matha pele
1: ke ne ke shebile o raikomosamane mosamane ne batla e tlhasela ka maatla jena ne batla e tlhasela ka maatla ebile ke tshwie ke re ai bo
2: go tla baa
1: go na le ntlha e ba e fositseng mona banna motlhankane eno a tswile a le mong a e raela ka thoko ke re ga e banna motlhankane o ena banna ga a nwisa ke enyane e re bantu ga e gutle oso li bimanya
2: a bona di tsoli mine di tsadi ne
1: ho ile ngwe
2: be bizon tsa kalo sa bona ga this time na go nyena ho fapana ho le ya left ding ka hore bonyane di ntlhadi ya kena le nyelenyele jwa ka
1: nne oh ha di a ba rube di ne fe
2: ke bona ga bizon a tsile ho di tafu ka mana le shoming
1: oh ba ba file halofo bonyane ya tsante rube
2: mme bo ntse ntene le petho e kgolo ha holo e fetuile gagolo e ne a yaya
1: amzamane anna tlhopha se sa rangwane wa ka bane tlhopha se sa rangwana ka mole kaepotuka
2: phetho e se le teng
1: ee aya yona se le teng
2: ga e sa gauntse ba palwa yane ya gelwang ya netball
1: le ka matlho fela ke sheba ke tlhokometso ga ikgo phetho e se le go
2: ke rata bano tlhilone o sa ntse o tloa ka yona ka mona gaotla
1: phetho e se le go

0: Hong Kong from Hong Kong. Hunger Boys from Hong Kong. Pelo ho mon hela fa fela he DJ Walker Sweetie My Love. Ka fa ha pele BOP Meropa. Wa tseba kwa eto. Le ha batho ba bangata ba ba ne ba bonagala ba sa itha se le nako ya pele tse. Ene na le mantswe a ene ntse na le dipina tsa legato.
1: Ne tsabe ene na le dipina tsa legato. Dipina tse kgothatsang. Go na le maso se seng go la ka thoe ka re ya shwa e tlile se ke take se letse.
0: Ee, go na le nna tlo o sheba e tlile ho so hapile ho so hapile piano. Piano ke yona se hapile.
1: Le sentle mo ja wa pele.
0: Ee. Ba ho tlo o sheba piano e ntse le quiet impons ho so batla fapane mo re thetho.
1: Mo re thetho wa teng.
0: Ee, so batla fapane mo re thetho. Wa di.
1: Me bo bo a tsa ba ba hla mo no ba ga ha fela ntse re le teng. Ha re bo le ka etla moriting
0: e tla sha
1: ne ha ho ba re ho
0: ha ba bone ka kwa eto e tla sha
1: ba bimba yana ba le ba ga ka nnete ha ona mo re yantse re di
0: oh
1: le ha se ke sa e utlwa ka ka tsela eno e ka lokalo mo ga ke utlwa ha ho lo se o krikene ha ho lo ka mona ka ka piano
0: ka piano
1: me le bona batho ba ne ntse ba bina ona mmino na wa kwa eto na go nyeno ba ne bona hle ba kene ka matla o tshegetsa mhlobo o skido.
0: Eh,
1: o mona ga lena wa thopothela nyana ka mona ka ntho.
0: Ka piano. Oscar wa bandwa.
1: Ka la kwena ma tlhalo tsitse o tlwa qelang mana ba ga ha ona mori ante.
0: A bona.
1: Ke teng ke le batho ba kwa ile.
0: Motho ba engwe tla e tla o tlhokomedisa go hlile kwa eto. Batho ba ntse ba e thasa le bile ba ntse ba e rata. Ke tsa tsela ma ba ne fela ha motho a mokalo ka Thebe the Cheese Boy ana le teng ka rona ka kwano. A donate fisa. Se ba ke se seng ka go masego ka mona. Ho no tletse tweti.
1: Se pentse tsona tsena South East Amino o tsoro sa Amino na wa kwa ile.
0: Ho no ho tletse tswete. Le le monela thebe ke monna ya ka jaifang. Hure go ga ka jaifa a tla le ka ga nna ka monela la etsa sidika dikwe ya ba o shapa di get down tsa hai tse tshabile. Ya ba shapa di get down tsa hai tse tshabile. Thebe the Cheese Boy. Mamedi zozi mashambe ida metse medi fa ga re bile re nyane ya ba go mo bona le wena go arohana re fihla. Hona teng go sa fela bolo he le senate. Kalana la re lata mabotse le mpa he re fumana papadi e ka pagasa papadi e o tlulileng ho hlaka ka mane ka PTC Crowns ka paka LCS Crowns mabidi LCS Crowns di pakeng tsa matlama le LCS ke bona mahala o panya mona re kutlwe na o thingam khotso
2: khotso papa
0: ndade
2: le tswa bo papa
0: hanto ya ba mngaka
2: hanto mngaka funa bela ifa ke mo ngara tse ya tua ona ke 7 a ke ona ba
0: ya
2: batla le tfatsa ke ona ntla
0: ya ho kae
2: enta tse ya tua
0: ai kona ke sa mo sala suthu mona ntate
2: oh oh
0: e ntate
2: thank you da
0: lo la nomogena e bonolo a holwina bonolo a holo nomogena le ngwana a batla fela o bapala
1: e tshabeile
0: ya batla o bapala ngwana o letsetsa salmoi
1: a holo kwedi kwetse tsena e hle ba lahlela a holo bana ba bangata ba dikolo ha ke tsena ko bana hlele bo bebe ha ka lokala
0: e bonolo a se fela bonolo bona bona bona mahasa mabedi re fitela mo rafe.

0: Semana le mo tsamaya fela mo tsotsa re le jwalo hore nyane ya borar brown dash amata fela le jwalo le mthamkolo ka mduma silela bricks vum vum eh ke mara rona ba fana ba kwaeto ha rena ngqondo ha rena future
1: ke yana tshwe ba
0: rona ke mara ha rena ngqondo ha rena future
1: ke la kone ke bona batho ba qalile nthini
0: eh sondela
1: bana ba mapiana ba eta nyenya hona teng
0: tobeletse vum vum mabe ndi ha se behenda dipende banga bona ka mabale ka jeno le ba pranga jeno fela ho sesane ke mokete mo hol ka man ka Soto Stadium jwale head papali di tla ba pala ka jeno ka ofela hwa tsona ho nyene ya bra go re se ka man di fofane ka kana fela le matshoga ka man ka saxophone Tejani ho re nya bra ro be LCS ka na fela jolo le matlama ho re nya bra ro ka mona ka LCS Crowns Villa le members di ba petse ka man he ka e ga manga PTC ga tla utlwa tsa tsona le tsona LMPS le majantsa e tla bapala fela jolo ho re nya ba ga fetile ka motho mashama mao hona ka mo ka PTC Crowns LDF e fetile le manonyane ka noto ho noto papari ka le mfela jolo motho tinga ka mashana le metso e mihlano ga re bile ho re nya le shume o seng le bantu le mzamani di fetile jolo he mo bantu e fetile ka ntlatse nne ho ile nngwe Limpopo University sata ba pala fela ba sata qala jwalo le dinare hona ka mo ka ra Jomos empa he mitotunye le shwele metse mihlano ga re bile re nyane ya bone ke mo mo tlo bona fela jwalo di jabatu enkana fela jwalo le di odi ke ba papadi e matla bona ba high sale ka mo Afrika bogwa di sa gefuditse jwalo ka ha begenyena e o geleng hona ho no ntse ba pala fela jwalo papaditsane tsa ho phunyeletsa ho ya mohopeng ngwana wa Afrika o tla pala fela jwalo selemong sane se tlang sa kritizepene mashabela metso e supileng moo re boneng fela jwalo tlhapa sa naga dikwena se mamolwa jwalo ke sane sa Morocco ka ntla tsepedi ho noto he banna ka morago papadi eno ho ile wa boya ditaba di hana ho fela mona bana ba Afrika borwa mona bo batukara ba bua ka taba ena ya hore e hlile taba ena ya lebala e ka nna ya ba ke nngwe e tsang hore setlhopha sa rona re se se tshetse ka matla ke nnete dibese ne di teng tse ileng Bloemfontein le rona motho o la re galo o atla ya o lo
1: shela
0: papadi.

0: Mokwatle, mokwatle.
1: Vasco.
0: O tlile go phisetsa ke mokwatle. Ah, bona mmeri a gela ka kwano.
1: Now, go fana ka dipalesa tse boneng neng fela ha o tswa mosebetsing be o tlala mme dipalesa.
0: Ai, re ska ba ka uthetsa. O non keletsa ho etsa jwalo ka pono reng.
1: A ke ne ke botsa na ke nthoko e yetse, mhlo mo la hele hangwe fela ka sene.
0: Ha nge be ke yetse phisoso.
1: Eh,
0: o batla go uthetsa. Ai go. Ne te vera pisoso. E seng ho ho.
1: Eh. Wana me ho ya ga.
0: Ne ke na me di pisoso.
1: Oh. O theole ntho.
0: Ah. Ao futumetse ngwane swa pa o hle ho a chisa. Ho a chisa. E ho a chisa bana ba le tsena. Me ga tla bona he ba tla nwa metsi gafetsa. Ke lo ka sentse ke nwa metsi tsena. Se ke ka di ile se ke ba bontsitse hona.
1: Ho etswa.
0: Ho tla sebetsa jo antsa tsindile. Ee. Boemo ha bo le tsena bona ho ho etswa jwang.
1: Ka mane nda tente ya utlwa hore dinare le mgo kwing dinza di tsabana bo phatswa ka mono. Se ke na tsa khefutso neng ka paneng empa he o tla utlwa bona ena ya matlama le mashishina yona e tata mangwa na le tsholo le teng ka
0: mo re tla go fofe yona pisoso le a le tsholo le teng la matlama ka mona o le la LCS ka nete ke bana hlile ba teng mona ke ge ba ba thusiwe bo holo ke ha khona le ma recruit a le se yo tsena ntate ke ba seng ba kae ba teng mashala tumelo a tsa le teng a mashishina a teng ka mona la ka bo sheba ka nqena wa fumana gore a tsholo la matlama ha o le tsebile le lekana ka nna ba bang hlile ba ile bona ka mane ba lo sheba ka mane gore na o ho etsa la wang o tsane tse kopaneng ka mane ka ha ho pa bo holo hlerile ka tlase ka kwa
1: a go nda le phamotse le yena ntse phatala tsone tate ya hore o batla bahlankana le ba ho etsa na belo ka re bone hore Khompole Matsoso o sa entse jwang.
0: E ya ndade ba ba thusi a holo le ba le mona ba ba thusi a holo hle ba tla bina o tlopa ba diena ha e qala e be o diela kwa ndade wa le ba hlangana ba fumana mogolo ndade ka mana ka le baleng
1: fela ngwana mme taba ye ya hore ha ma shishi ke te mo hlala ka yona ma shishi na le ya pala le matlana e be batho ba ma go stable ba pere phatlo tsa matlama ha hlano le se tlopa sa mosebetsing wa bona taba ye hlaloselwa.
0: A ngwana mme e hlile a se ba shesena fela e hlile di jwalo bana ha go soka sheba hlopa tsena tsa misebetsi a batho ka ba batho ba ga temisi ya bona nna ke tsebe ba rata mahabo bona o feta misebetsi ha ke tsebe o ba le ka fumana ka fela hlopa tsena tsa hlopa tsena tsa ba sebetsi o tla fumana hore ba tshede di hlopa tsa bona kwana tsa metseng kwana ha bana taba le sena sa mosebetsi
1: a ka e dia fo ba ke ba e tata ba e
0: ha
1: sotla so
0: ha hle bona ba pala le balela bona ha ke ke hlokomele ke bona fela ba batho ba ano ka mono ka ga ja ka mono
1: ka mono ha o tloa paga sa di odi ba pala le LDF
0: e ya ngwana
1: ngwana me di nke ke teng
0: a go le bo phisoso go le ba jwalo e le hore ba hlangana ba se ba tshilentseng matlama ke a bona e teng ka mona ya pere bo putswa bo bongata mari go ja maputswa le bo putswa bo e ka mo hlakile tsena o tsa gona re batla ho lo me ba le nyena ha ho lo yena di phahlo ena ga ka o jetsa yana ya di khomo kana ke yona ga go jetsa ga ho lo ka yona di ka o se ke tse putswa di na le me ba la ebe seu a ke se ba hlopa sa ma shishina sa pere bo seu bo bongata no mo go ke so mari go ja ma seu ka o se ke tse tshwebu ka di na le bo tsho ho di mo mwana ha go wa sheba mona ke ka mo go hlopa tsena tse pedi ya pere nka te are ke bona ba tla hlabaga tsa maitsetse papadi yena ya letsatsi la ka jeno ha ile mana sekupu sentse sella tsena ke fumana hore

madi ke mel matete ke ena tlotla ke ena teng ka mane ka re o le bala ka mane monghadi so rupatswane o teng ke motlatsi wa pele o tlatsuye jwalo ke monghadi John Dolo o siri ya bone ke monghadi Mashetla monghadi Mashetla ke ena ofisiri ya bone ari ke bone monghadi ke mel matete o tla ka kwano ka tla gore dena le ka bo primala le bala ke tla ke bona rona o fetela dressing room na ka pa o ya kae a fitla ke mela fela moleng ona o ka bo phirima wa bala me go kela ka mara ka rolo bala mangari ke mela matete a me so pasena sa matlama se libisa nqa yane ya borwa so pasena sa LCS se libisa nqa yane matlama e libisa borwa LCS e libisa kaleboya a ka nna e letsa neng ka pone mongadi ke mel matete o sa tlile a e beile leitlho e na hai o sa ka nna e letsa neng ka poneng ga tsho jalo ke ga tlile a e letsa gore go tswelwa pele mme a batlowa tena ba tswela pele re tla ko o fe gorena tlhopha tsena tse pedi na dipanne jwang a ke shaba ka tlhopheng sena sa LCS mašhišena ke fumana gore kgotso setlhabo o nkile nomoro ya pele nomoro ya bobedi ke ngaka leng ka nomoro ya boraro kgotso šale nomoro ya bone kgedisa masenyetse nomoro ya bohlano kopano tseka nomoro ya botshelela ntwamphale nomoro ya bosupa thabo seagwa nomoro ya borobedi rorisang malefane nomoro ya borobong thabo moleleki nomoro ya lesome lehlonolo Jeremia nomoro ya lesome le motsomong jane ntsobane dirisafa tsa bona ke motlhangana netang ke tšhaba mmatlhomola mafeto sepaiye diau tsesane motšhatšaneng Isaac Legari o ile a matlhatlhobeng sena sa matlama selemong sa go feta tshepo ntlwana kamogelo selolo nta itsane makara tshepo sekwaboto e ka tsena le keketso Snyders ke bona batata ba thusetsa bantw ena e tla imela tlhopha sena sa mašhišena a ke shaba ka tlhopheng sa matlama ke fumana gore di tswile le mofoka le duma nomoro ya pele nomoro ya bobedi kobe ditoki nomoro ya boraro thato tšhaba nomoro ya bone re thabile mokokwane nomoro ya bohlano tshele rankgasa nomoro ya bosupa tebo thato nomoro ya borobedi le bohang tšhotšholo nomoro ya borobong katiso sedidi motlhanganane e nyana molefikuleile o teng makume teletsane o teng e ka setsana le thetso poshuri le tlile e ba tlhaselo ya pele balotjane go tla ka mane ka thetso poshuri phamisa boletelele ka mane bolane ka nna bakotsing pala lo ya tsholo bolo ka morago ka mane ebile ba e lekela pere kwana e ne le bolo e ka nnang ya bakotsi ka mane ya tlhopha sena sa matlama a enka jalo ba e lekela mona baremalebala mpala lobelo wa gana ka mona ka thabile mokokwane onka bolo o e romelela pele kwana o teng ka morago ka mane o kopara tseka o e rwala ka tlhoo e lekela pele mane mpala lobelo e tla gantle baremalebala mona wa e kwalela ka mane e katiso sedidi o ne re batla tsela ya ka yona onka bolo ka mane wa e fetisa wa e beya ka mane ka thelele leto le mpala lobelo ba motima yona ka mane kobe ditoki ba gutla ka yona ka mane e tla gantle baremalebala mona ebile e lekela pele kwana ke katiso sedidi kane mpala lobelo ba e gopa jalo bolo ba e gopela ka ntle dinte tshotsholo tsano tsatela tsa bolo ka mane dinte tshotsholo ka diso sididi wa e kwala ka mane ka diso sididi o ntsa elwane la ka mane ka diso sididi embala lo lo tsane tsatela e ba sia jolo bolo e tsola ka ntle e tla hletse jwa ke molengwane o ka morao o teng ka mane khotsa tsale o tsabile a itse bolo ya mathelo ka mane re bona au rwala ka hloka mane shami ke re tsabile mo kokwane o rwala ka ntle o tla itse ba khotsa tsale o re lo ka ba nna ba iswa ke le bone ore ha ke le bone banna o ketela tsa bolo ka mane jane ba e kwala ka mane go tla hanyane ka bolo ka mane ona re ba tla bana ba ba ka mane ke mohlanganane le hlonolo Jeremia ya mathelo bolo ka mane ka molengwe ka morao ka mane kiss kiss khedisa masenye tsa suna mangi le teng jane ka bolo ka mane o romela pele kwana ya mathelo ka mane ka lephelele tsa re bona na ba tla e fumana bolena e tatella e ba bolo e ba siang jwalo ya ba siya bolo e tsela ka ntle jane ntobane ya mo siya jane ntobane e tla tsetswa tlhakore le ka bophirima la lebala ote ya moragonyana monna ote se ka ba ikekeletsa ya moragonyana maane wena monna kobe ditoki ya moragonyana monna ke ane o tatelela setsefela ka ntle bolo ote a e

tjejwe ke lona banna ba mashishina khwatso sha de tjano tetela tjwa boloka mane bona fa khadisa masinyetse o nka boloka ane o ile kela pele kwa la thabase ya go tjano nka boloka e bia ka mana ka phelele tuna ya mathelo boloka mane ka phelele tuna ka nna ba bole kotsi ane re bona ba tla tlaba itseng ka bolana le ka di hloka mara ka mane mbala jolo ba itshola boloka mane fumana ka mane le bwantsho tsholo ba e kwala go kila mara ba nyane ka bolo le bwantsho tsholo mbala jolo ba itshola boloka mane ka mara ba e rumela pele kwa na e tlamola ngwana o ka mara o teng ka manenga ka lenka onka bolo ya ka mana ka phele le tona re re bona ba tla e fumana ba e lekela mana ba re barbala ba e fetisa ka mana ke chamingo ke bolo ka nenga ba kotsi e mbala jolo tsi batibane ka mana mafoka le duma ba e gopa ka mana mafoka le duma o ntsa e gopa gopa ka mana o wa ikotsa ka mana wa ba sheba o re lo ka ba nna ba iso o phamisa bolo telele o itirisa mola wa no ba re barbala o teng ka mana ka panetsa o ya rwala ka hloka mana o e lekela pere kwana e mbala jolo hana me yante ya mathelo ka mana ke thetso pushudi wa e kwala ka mana ba tla tsela ka yana hantle ka mana thetso pushudi yane o ketelela a e leka jalo ka mane o e leketse morago nyela mane empalalo jalo jane e ketelela e ba bole bolelwang fatshe ka mane ke motlhankanane makumi e theletsane o e lekile jalo empalalo jalo o e beya ka mane ka lephelele letsheyadi ka mane ya mathelo bolo ka mane ona re wa e leka ka mane thatwa tšhaba gothe le ntsitse banna ba mashetšhena ga e tloswa e le huku gothe e tloswa e le huku gothe bolo e tloswa e le huku makumi e theletsane kane wa e lata makumi e theletsane ke huku tlhakore lane le ka botšhabela la lebala ke noto tlhopa sa matlama ke noto tlhopa sa LCS mashešena salela sekupu kane o itshwere thekeng banna ba ntse ba swere yana ka mona ka ro di 18 ba ntse bua le bona mongadi ke moele matete tore banna a setsa masututsana ka mona amanghantle mono ro jane a shebile ka mane phamisa bolo ka mane mbalo lo lana mayanteng ka mane ba tatella ba yekre ba ile ka mane thato chaba ka mane tatella e ba bolo e mo hlulang ka mane ho thwe le thiti tsa banna last touch mashishina bolo a itlosa ile huku hape ho thwe bolo a itlosa ile huku hape ho tata a itlosa ka mane maku ke mohlanganane makumi e theletsane jaanong ba shebile ka mana phamisa bola bolayane ka nna ba kotsi tsebati bane ka mane wa e phaila ka mane e ntse le bola ebobeng ka mane go kela yana ka mane phamisa bola ka mane ntsa phamisa bola e kotsi ka mane mbalalo ba ileka ka ditlhoka ka mane mbalalo jalo bana ba kopa mokoko ba re mongadi ke mel matete re bone ka gona go feta mona ke mokoko a re banna mokoko a e sobeteng e sa di ditlhole fela a mokoko a sobeteng tlhe banna e sa di ditlhole fela mona go tlo e tlose gape e le huku e tlile go tlosa huku tse kotsi tsena o tlosa huku tse kotsi tsena di abilwe e tlile o tlosa huku tse kotsi tsena e tla tla e tlose bolo ka mane ka morago sthibathibane o tla tla e tlose ka mane kgotso setlhabo o tla e tlosa kgotso setlhabo o re yang pele banna ore e yang pele banna ba eso phamisa ka laletlele o isa ka mane ka lefele letshale ka nna ba sia boleneng balalo jalo tshiba fela ka mane pele e tswela ka ntle ngaka lengka jaanong ka bolo o e romelela pele kwana o re le o kae banna ka pele ka mono ga o tate ka mono ore jaane thabo moleleki ona tlile a re wa e mathela ka mane balalo jalo letatele ao banna ba batla ba etsa kotsi ka mane banna ba tla ba itlhaba ka lerumo ka mane nke sigang gasa ka mane ba kile huku bana tlile ba ba koteditse ka morago ka mane e tlile o ra mona ka pela shamingo ne ke re ka ba motlhomong sempa fela se beuwe fela mona e tlile nke se rang ke motlhanganane wa bonkesi tshale rang gasa o ra hantle ka shamingo ka mona o ra hantle ka pela shamingo ka mona central defense a re bone kopano seka tlhakore ke le na le ka bo thorima la lebala jaane bolo ka mane ba e leka ka mane balalo jalo o tshwaiwa phoso ka mane na rraile bolo e ntle ka mane kopano tseka o tshwaiwa phoso ke huku ya bobedi ya tlhopha sa LCS mashishina ke ya pele ya tlhopha sa mashishina ya pele ya tlhopha sa matlama mme e nngwe le nngwe e se fumane huku ora jaane ba itshipa fela pele e tswela ka ntle ka mane balalo jalo gothe le mapetse ampe mono banna bolo a e tsejwe kobe ditoki kane wa ile ka bolo ka mane mbalalo jalo e fumana ka diso sedidi ka diso sedidi kane ba e fetisa

batla monna ba ka mane e hlaba ka serethe ka mane ya bile empa lo ka ba tla ba ile ka yolo bana ne ke motse tafatse ka mane e fumana se batho ba ne ka mane khotso se hlabo phamisa bole telele o romela mane ba re mala bala tsetse ka se fuwa ka mane ka morao re ke bona ke mang ba nna we tsetsa yolo ka se fuwa ene lena thato chaba empa lo jalo o sa we phoso ka mane jane ba tla ba ile ka yolo bola e tla hantle mane ba re mala bala ene fumana mohlangana ne ntwa mphale empa lo jalo ka tella mo hlola ka mane ntwa mphale ya khutla ka mora ka mane e bile ba ile kela mora nyana mane ene lena thetso pushuri ka mora ka mane ko bi toki kyane wa e kwalla ka mane o ntse e kwalla ka mane ko bi toki go kela mora nyana ka bolo wa e fatsi ba tsana sa ka mane le duma mofoka wa e khopa khopa ka mane le duma mofoka wa isa ka mane ka le pendele se ya di ke modengwe ka pele go batla magumetele tsa ne palo ha mo fumana bolo e tla hantle mona barbarbal wa e kwalla ntwa mphale kyane tetela ile kela mora nyana mane wa e fa kiskis wa ile ka jolo bolo ka mane wa e fa nga kalenka tsane fa kiskis ge di sa masengetse o suna mangile teng ya mathela bolo ka mane ko bona tseka re bona na o tla e fumana ko bona tseka bodena empalo jolo kyade ya mo sia ka mane ya mo sia ka mane go tsoshale ke ba bolo tsolang ka ntle tsane ka diso sididi o tatela wa ile ka empalo jolo a e tshola ka mane ke go tsoshale o ile ke la pele kwa na bolo o e kopana hanyane ka mona ko di toki tsane o ile ke la mane ba bala bala re bona tsane e tle e batla re tsela seta tsena batla re tsela seta tsena jaane o e kwalla ka mane se rang khasa we le kile jolo bolempa la jolo hana me ile nteng re bona ka mana ka le phelele tsiadi batla tla e ka yona ka mana o e kwalla hantle bala tle a sa go thisa ka mane le tlhono lo Jeremia lempa la jolo jaane batla tse ba monkela ya bara bara ao ba mo palamisa a pholo ka mane banna tseo pushuri ba mo palamisa a pholo ka mane a fofasa ba ke mona jaane bolo ka mane ngaka lenka kana koropetsa ka mane koropetsa bolo ka mane feta pholetsi bolo ka mane ha a feta pholetsi bolo ka mane baba tile ba bina ka magobotlele ba tlopa sa matlama baba tile ba bina pollo pollo no ka etletse baba tile ba bina pollo pollo no ka etletse ngaka lenka na koropetsa ntwentle na koropetsa ntwentle bona ba e sale ngaka lenka ente le noto tlhopa sa matlama e le noto tlhopa sena sa LCS Mashishina o tla e tlosa ka mane se batho ba ne ka mane le dimo mo foka o ka bolo isa ka mane ka phelele tsiadi e tsha bona e tle ba tsepetse ka mane ka le phelele tsiadi ka mane ka mane ka mo a gube tsane ke bona bolo tsena a di tloa mane ho yena mane e tle a di isa ka mane ka phelele tsiadi re bone o tsa we phoso mane o te thato chaba o ba petse hampe sabile ba itlo sitse bolo ka mane khutla ka thabile mo kokwane sha bingo ile ka jolo fola fola tsara kang khasa kang khasa ke nwa e kwala bolo ka mane ba tla go kela mora empa jolo jaane ka mane ba tla makubetheletsane ba mofumana ka mane tsane ba tla ba ile kela pele kwana empa jolo ya khutiswa ke ntwa mphale mane ba re malbala yetla ba re malbala mona go ile ka mane re bona o tla itsang khotso sha le ka mona wa e kwala ka mane empa jolo ana ma ile nteng ka mane jaane wa pota pota ka bolo ka mane ba tla tsaya kana jaane ntobane ba be ka mane ka nga kalenka hakalenka jano batla o tshela molao wa bona marbala nga kalenka o tshela molao wa bona marbala nga kalenka jane wa e kwalla ngaka hantle ka mane ba ile kela mra nyana mona jane we bula la fatse ka mane ke mohlangana ne ro risang malafane we ile kela jwalo ntwa mphale ro risang malafane jane wa ile ka bolo ka mane empa lo ba tatala mo nkele yona khutla ka mane ka thetso pushuri o tshela molao wa bona marbala o nka bula ile kela pele kwana bona batla monna bo ka mona thato chaba empa lo jwalo jane ba ile kela mra nyana mane e fumana ngaka mphale hantle ka mane ke nga kalenka o batla ntwa mphale o ile ka jola bolo ka mphale kiss kiss kedi sa masengetse o suna mangile te tsano ka bolo ka mane fa go bona tseka o shaba ka le phelelane le le tona o nka bolo re mela pele kwana o ra o tato bana tsano ba ile ke le mara nyana mane wa e kwala mane batla tsela kana ka mane jane ntubane empa lo dilo ra bolo fela ka mane jane ntubane ra bolo fela ka mane jane ntubane ke bolo tsela ka ntle ho thai tlo se mangane mra o tlo sa ile goal kick le batla le tetiana jwale tselelane la matama le kere ka ba ba ile ka mane ka mopetsa di tswatlang ka mane ka le ba lenane la le so defense force ka ma ihle matsa ba tsaba ile ngona ka teng le kere ka ba le bona mohlomo la ba ra ha re tlo shebella matlama ra itse ba re ro bona ba di reng kwana gona ba ntse ba itsang ka mane lo jane mole ngwe ka mrao ho teng ka mane se le rang khasa ho nka bolo jane re romela pele kwana re lo ka ba nna ba iso jane tla hantle ba re mala bala mona ho fumana ka mane jane ntubane mpa la jolo jane ba tatela ba mongela bolo tlotha ka mane ba tlothela ka ntle ka kwana we tlothela ka ntle ka mane ke mohlangana ne ro risang malafane o te bolo wa e tlose mone mo phoso e tsaetseng nona teng ko bo ditoki

wasa baka manuko be djoji ngam kabolo hanyane fela way fakati so sididi kati so sididi ci anun kabolo uisa rawngena mane way fa chamigo chamigo ci anu way fitisa bolo kamane fa tola kanxasa kanxasa ci anu saka pelele tari wata tata chaba ci anu tata la bay kwala kamane amna may lente mbolo wata tata la bay khawle tata kamane rebone na batay tanga balina ci ane mo tola kamane moli fi kuleile iwa ole tsalangantle otwe ai tjejwa ke lona ba hlopa sa mahlama jane bayi lika jolo bolo kamane khuta kama kubiyetele tsane jane batatela bayi lika lamro ngena mane fumana shamingo wa ba sheba kana tla mrauka yona embalo lo sheba pele aw untsa bolo hambe kamane shamingo e katela bayi khopela mane ba bala bala ke mhlangana ne lhono lo jeremia bayi lwane la bolo kamane o teng kam rauka mane tsala kan khasa o ka bolo tsane lika la pere kwana akubiyetele tsane jane wa matela bolo kamane re bona na tla fumana kamane ka ba mo sira paula kamane ke chiskis o mo sira paula fa mo khutsanyane magumetele tsane Rale Khadiza Masinge to fitla mo sira Paula fela mono o mo sira Paula fela hore aska bai ora ho hang aska bai ora ho hang bolo yona e tla tloswa ka mane ka morao ke bona Khadiza Masinge tse o tinga fil bolo o nka bolo tsane o e romela pele kwana ai tsetsa ka se fuba ka mane e bile o e lekela pele kwana ke thatwa chaba a bona mo ile nteng tsane ba ile kela mane ba re balabala e ne fuma na mohlangana ne thabo ke Mulifikuleile, imbalo chane, anta ba lwane la bolo ka mane. Chane, wa takutisa ka mane o batla tsela ka na lhollo Jeremia. Embalo jolo, baktetela ba munchela bolo. Aye khutha hanta ka mane ka makubetele tsane. O ile kela mro nyana mane. Ke bolo yori mo, chane, wa e kwala ka mane, o ye bona la fatse o batla tsela ka na ka mane. Rorisa molefe. Embalo jolo, ba mo khaba me afatse. O tsawa phoso. Bolo e tlatse tso se mo mo bo se tsa tsinga nate e tlatse tso ba sa bile ba tso sintse bolo ka mane ya ne ba ile ke la mo nyana mo na fumana ka pana tseka go batla khotlo shale ke ane o ntsa bolo hampe ka mane khotlo shale ba katela ba mo ntse lana ka mane ne khutla ka mane ka mo le fe kule ile ja ne ba ile ka jola bolo ka mane ke ngori ya odimo a o tsiba tsiba ka mane sa faila ka mane ntse le bolo e bo beng ka mane mbala le ba shota ka mane ka mro ka mane ba e shotela pele kwana ene le bolo e bo beng hona wa sale ja ne ba katela ba ile ka jola e tla hantle mo na ba re malbala ai kwala ka mane untsa bolo hampe etla ka mona ka le pelele le tsadi e fumana khotso shale wa e kwala khotso shale bile wa e fitisa o batla monneno wa bo ka mona ntubane ntsa kwala bolo ka mogutumetsa fela go ka khotso le keku tsane e fumana ka mana khotso shale a ka nna fitisa ka mana khotso shale mpa lo hana ba ile ntseng ba lwane la ba re malabala mane tsane khutla ka mana ka koleile mo le fe koleile le pelele le tsadi o na le kwa pano tseka kwa pano tseka wa e lwane la bile o khupoma ka mangwele empa lo lo tla o mapetse hampe wona monna wa le fe koleile Oto o mapetse hampe wana mo le fe kule ile. Ba ba itlose mo no mo bo se tsa tsing lo nate. Ke no to tlhopa sa matlama. Ke no to tlhopa sa sa LCS ma tshena. Carlo ke apele a papari. E ka ba fela le metsotso e le sumele metsotso le tsing tsala pele. E ka ba le metsotso e le sumele metsotso le tsing tsala pele. Tiba tiba ne ka mana ntse a khopa khopa ka mana. E bile wa itlotsa hantle ka mana o bile o itsebela ka mana ka le pele le tsiadi. Le duma mofoka o batla shamingo tsano ka bolo o batla tsela ka nkhasa tsano wa fitisa tsela ka nkhasa o batla hantle ka mane magumetheletsa ya bilo tsano go kira morao ka bo o e fatsela ka nkhasa tsano wa ka bolo ka mane o remela pele kwana o ra o tatwa banna ya mathelo hantle ka mane ke le bwantsho tsholo wa e kwala ka mane le bwantsho tsholo wa e kwala ka mane le bwantsho tsholo o itsentse tso bolo ka mane ngile tsha se hlopa empa lo ba montsela bolo ka mane tsano ba tatela ba ile ke la pele kwana e le fumana hantle ka mane ene le yana le hlono lo Jeremia tsano ya mathelo bolo ka mane ka le pele le tona re ba ao What a play on. Ne go dumela o tla mo refela mong ga dikemela matete. O re tswa o bapala le bana ba bang. O re tswa bana thabo se ya gwa o bapala le bana ba bang. Tsane bolo ya ka mane ka le phelele se ya. Wa e kwala ka mane o batla tsela ka nang palo ha ne ba ile nteng se tla se fuka ka mane go parantse. O isi ya mana ba re malbal. E tla ka le phelele se ya ka mone. Fumana jane ntobane. O nka bolo isi ya mara nyana mane. O batla gwa tswa jane. Wa e kwala gotso. O nka bolo jane re mela pele kwana. Tsana ba ile nteng. Go tla ka go be ditoki. O hele betjela pele kwana. O batla le bwantsho tsholo. Ba mo khutumetsa go ka gotwa le keku. Tsana le bwantsho tsholo. Le bwantsho tsholo. Le bwantsho tsholo ya mathelo ba ka mane. Re bona na o tla e fumana ka mane. E mbala lo jalo jane. Tsaba se ya gwa. We tla fela pele tsela ka ntle. Tsaba se ya gwa. Go kira morao hanyane ka bolo o batla mongena ba ka mana nga ka lenka o batla chiskis khedisa masenyetse o batla nga ka lenka tsano ka bolo we romela pele kwana re re bona ba tae fumana bodina ka ba tla basia ya mathelo bolo ka mana ba lalo le basile tsotsi ka ntle e se bile itibue ka mana ke makumetele tsa tsane o ile ke tpe kwana makumetele tsane ya ne tseto phujuri o tla ba re malala mona tseto phujuri tsane o batla tsela ka nna ba lalo hana ba ile nteng

fumana kobe ditoki wa kwala kobedi kobe ditoki wonka bala rumela pele kwana o rulo ka bana e bolane ka nna ba kotse re bona ka mona tato chaba handla ka mana o teng palo jolo jana bolo ba ilwane la ka mana bile ba e hlotha ka mana ba e hlothela pele kwana ke mo hlangana ne ntwamphale e tla ka morao ka mona e fumana kobe ditoki wonka bala go tsha morao rao kwana phafatsa tsane ke no tshile ntse mona wa bona hore bana ba tshela ka tlu tshagula matala selo wa mano e se le yena se tse mona ke mo sala di khutsana o tla e mona ke na ho le tsena mathata a sa le teng ha ile mona tlhopa sana sa LCS ka hlile se itshwarela le tsena re bona thato tsha ba ja no tabidi ka bona ka mana o se mo rao nyana mane ba tla mona ba ka mana ka morao tsela rang khasa ba ile ka jola bolo ka ne fumana ko be ditoki o batla tsela rang khasa go kira mora ba nyana tsela rang khasa o batla ka mana ko be ditoki o nka ba le se mo rao nyana mane pele le tsia o batla ka mana shamigo ja no ka ba le re merla mana ma ku metel tsa na ro batla tsela ka ne palalo ba mo nkela bo e tla hantle ba re mara bala mona ha na ma ile nteng ja ne tsela rang khasa o e khopa jola bolo ka mana re bona shamigo ja no go tla ka bolo ka mana ao wa tshwara ka mana ma ku metel tsa ne Ote, onse e futsela monna bolo eno. E bile o etswa phetuo. Re ke bone. Ote. A o to fetola dieta fela ke mo lefe kuleile. O to fetola dieta fela ne ke ka ba kena ya tswang. Hotse, khotso ke o tike mo hlangana ne. E leng yana thata tshaba o se tloka ntle monna. Thato. Ote tloka ntle monna thato ke bo thato ote re sa bone monna tloka ntle go kene phafatsosa ote eng ka ro batho ka mane tsosa ditsamaye ote eng tsosa ditsamaye ke ne bolo ba ilwane la ka morao ka mane ke ka tiso sididi e katela e ba bolo e ba siang jwale e tsala ka ntle ya ba siya bolo e tsela ka ntle re le mohlangana o tlile mohloko o hlakorelane le ka botshabela la lobala tlatlhe re bona gore na ke ma koleile o na ntse a gola dieta ena ne ke re ka ba oa tswa gathenyane ole fetola dieta o kwa gore a chesa marapo wa ukwa gore marapo a na a dieta a chesa o tsa a fetola dieta molefe koleile a ntse ba supa bana ba thuso e potlakileng gore motho wa gona jaane mane o tlile botlhoko mane empa jele ga o re re kene go na le motho a rona o tlile botlhoko mane empa jele ga o re re kene ke bona ka ke thetso posodi ke tla mmona a phama mono tlatlhe ke mmone rona ke mang ke a bona gore bana santane ba go homahomo mona ba tlhopa sa LCS a the bolo ya tloa ka mane jale mong a di kemele matete a bona gore ae ka rona le mo ferefrenyana ke sa go bodinna kwa mana ba letsa phala gore ae bolo ga e tloso gantle ka mono bolo jane ka mora ka mane lephele le tsiadi e fumana ka mane shamingo re thabile mo kokwane jaanong go kira moranyana ganyane ka bolo e fa katiswa sedidi katiswa sedidi jaanong ka bolo e bja lephele le tona modeng ka morago o batla ka kobedi toki jaanong ka bolo e romelela pele kwana kobedi ba e fetisa ka mane ke molefe koleile rwala ka tlhoka mane e fele odimo bolo kamane wa e kwalela ke makumetheletsaneng balao jalo ba monkela bolo katiswa sedidi wa e lwanela makumetheletsane ke ano wa e fedisa bolo o e bja mane ba remarebala ba tla monna wa bo ka mane o ne ba tla tshele rang kgasang palao jalo ga mo fumana ka mane balo jaane ba qetelela ao wa tla monna ka bolo ka mane e ne le ena motlhanganane rorisang molefe jaane bolo ka mane tshele rang kgasa wa e lwanela bolo ka mane tlhabatlhana bedu ka yona ka mane bolo jaane odimo ba tla bana ka ditlhoeng palao jalo le ka katlhoo ka mane thetso posodi bolo jaane tsele odimo ba tla bana ka ditlho re bone le boantshotsholo o sa bua phoso Ote o kene ka tlasa hae wena monna le bo ntshotsolo o tla go ba bana ba bang. Ote o kene ka tlasa hae ha u wa udimo wa da ba o setse ha khutla o fumana o so le teng ka tlasa hae ka. Se ka ba ba pala jwalo monna le bo ntshotsolo. Wa lo wa tloso ka mora o kopana tsaka. Kiss kiss. Khadi tsa masinyetse o suna mangelete. Ke ano ka bolo be ya ka mara ka lephelele tona ke molong wa bona ka pele mpala ho hana mo yanteng ja ne. Ba tata la ba ile ka lapela kwana go tla ka tselegang khasa. O ile ka jwalo bolo ka mane e tla hantle ba re mara bala mona. Ja ne wa e kwala ka mane so sa jama. Go kela morao ganyane ka bolo o batla tshele rang khasa o efa phafa tshosane go kela morao ka mane o tshele rang khasa wa e lokisa jwale bona bona gore bolo ene e batla e phagame gagolo o e tsamaisa butle phafa tshosane gore ae bolo ene ga tlameya re e theotheole e se ka ba boemong bona bo e leng o bona re re bone shamingo jaanong ka bolo ka mane ba e fetisa fatshe ba thibalese ka tetso posuti ba bapalela molengo ka morao tlhopha sa matlama ba e kwalela ka mane le duma mofoka jaanong tsa e gopagopa ka mane o e bja ka mona ka lephelele le tona o batla shamingo ga thabile mo kokwane jaane wa e kwalela bolo o sheba banna babo a ka nna go kira morao empalao jaane o isa ka mana ka lephelele letsadi o batla tsela rang kgasa e kae banna jaane kwala e katelela

bo siatse la ka ntle bona le mong ona le mong mane a re wa lokisa ka mane tsarang khasa ya vita ya mo feta bolo ka mane aba ke boletse la ka ntle o thai tshe ke lona ba nna ba LCS mashishina a sabila itse bile ka mane nga ka lenka mpala lo lo uthi ele si le bana tshe ka ntle a go itse hape wena nga ka lenka jane o ketela a tshe bolo ka mane nga ka lenka o isa mrongwe na mane re ke bona kwa parata ka itse ka sfuga ka mane ba kana ba mo kelana ha o bana jane go ba pala ma mothepane mane ba mo kelana bolo re bona mlefe kuleile kuleile kana ka bolo ka mane ba fitisa ka mane bolo ne kana ba go tsire re bona la o tla tsanga bolena kuleile kana ba e kwalla ka mane kuleile wa e kwalla bolo ka mane go batla bana babo jane ba tatela bela ka bolo e kana ba sia bolena e fela ba sia bolo tsela ka ntle ona ile kile hantle ka mana le tlhonolo jeremia jane bolo ka mane tlatso sa ke tsiba tibane ka mane le duma mofoka wonga bolo ka mane we fa tabile mo kokwana shamingo we mo duma yo heba tsana ta mihleng ya khara kwana o ya mauduma yona shamingo ba e kwala ka mane le duma mofoka o re tlo re make o go kele morao hanyane ka bolo fa shamingo ba batla go sopa sa ba shishina senyolo we ka mane ba bona go sisetletse ka mane ka morao ba batla go ratle pele jane bolo ka mane ko pano tseka khutla ka bolo ka mane jane ntse e kwala ka pano tseka wong ka bolo wa e phamisa o e phamisa tsa ba bala mona bana batla monnane ke hlonolo Jeremia shamingo jane wong ka bolo o batla ka mane ko be ditoki Kobe di toki ka mane o na le khotso shale re re bona o tla itsang ka borena kobe di toki jaano phamisa bolo ka mane palalo dolo hano ba ile ntengi khutla ka kopana tseka wa e kwalla ba shaba ka mane jaane o phamisa bolo ka mane bolo ke budimo ba tla bana ka dihlo khutla hantla ka mona ka shamingo ka tabile mo kokwane ile ka jolo bolo e fumana ka tiso sedidi ba monkela ka tiso jaane ba ile kela pele kwana ya mathola bolo ka mane e fumana le hlonolo jaano na re batla tsela ka yona o tla etlola ka mane shamingo o ntse a etlola wa e kwalla khutla ka bolo ka mane shamingo jaano ka bolo kenye barbarba o batla monna wa ba makubeteletsa agumeteletsano e fa katiso sedidi katiso sedidi e fa phafatshosano o batla thala rankgasa o a e kwalela ka mane o a e fetisa o batla ka mane thetsopošodi o fetisa bolo o e fa ka mane phafatshosano o a e kwalela o tla bareng balabala mona o batla diabilo jaanon o a e kwalela go kera morago o batla monna wa ba ka morago ka mane thala rankgasa o bona shamingo o bona thala rankgasa ke katiso sedidi o ele ka jalo bolo ka be ditoki ke matlama o ele ka jalo gantle ka mona tshotsholo wa e hula wa e hata ga o bana ba e kgopela ka ntle bana ba batla tlhopha sa motlama bana ba bapala nekaneka ba bapala shushine le piano katiso sedidi makumetheletsane katiso sedidi jaanong ka bolo ka mane fa shamingo wa ba shaba shamingo o re yampele bana wonka bolo ebja ka mane ka pheleletshadi o batla thetsopošodi wa e fumana thetsopošodi ka mane mpalao jalo wa gana ka morago ka mane o e lekela pele kwana ntwamphale o re loo kae banna ba eso jaane ba ketelela ba e kwalela ka mane ya mathelo ka mane sala rankgatsa gre bona tla e fumana peleletso la ka ntle o ithiba fela peleletso la ka ntle ke lepheno lane le letsiadi ke moleng wa bona ka morago go kela yana ka mane se le rankgatsa jaane wa e kwalela ka mane o e bea barang balebala o batla monna wa bo ka mane shamingo shamingo jaane o bea ka phelong letsiadi ke phelo le letona ka mona o batla kobe ditoki wa e kwalela kobe ditoki banna ba feta ka mane kobe ditoki ke jaana ka mane balebala gana ba ileng teng bolo ya mane barang balebala se le rankgatsa jaanong ka bolo romelela pele kwana o batla thetsopošodi ya mo feta thetso re bona na o tla e fuma o ethiba fela peletsela ka ntle thetsopošodi empaotha le kgopetse ka ntle banna ga itseo sabila itsebile ka mane o itsebela phafatshosane o e sia ganyane ka mane phafatshosane o batla ka mane kuleile empalaloane ba ketela baele ka jalo ka mone e fumana shamingo wa bashaba shamingo o e kenye barabalabala gantle ka mane o batla makumetheletsane a ke katiso seredi ka mane mpalaloane le mapetse mamothepane mone banna e sabile tlosiwe bolo ka mane ke shamingo a bana tsela rankgasa o isa ka mane ka phelo le tsiadi o batla monna wa bo ka mane ka phelo le tsiadi thatwa tšhaba tsela rankgasa go kela morago o e fa shamingo wa ba sheba jaane o e lekela ka mane o e fa ka mane diabilo jaane le ka jalo bolo ka mane bolane ka nna ba kwatse botatafatshe ka mane mpala jalo tshibathibane ka mane wa e bona ka mane na molekile a ntsane o lefela ka diso sedidi raile motatafatshe cras cutter empala jalo tshibathibane ka mane a e bona ka mane mokgotswa setlhabo a e wolla bolo jaane ketela go kela morago nyana mane e fumana ngaka lenka wa e kwalela ngaka jaanong ka bolo ka mane wotla thetsopošodi ka bolo re e tswela ka ntle a tlatse ba gore a itse betla gore lane le ka botšhabela la lebala karolo ke a pele ya papadi e ka ba le metsotso ye masoma mabedi ya metso robedi jwale e tswela pele phamisa bolo ka mane ngaka lenka ana ba ileng teng keane ba batla ba monkela bolo empala lo jalo khutla ka mane ka chiskis konka bolo keano be lekela pele kwana o ra o tatwe monong wana monna thabo moleleki bolo e tla bareng balebala mona e tla ka mona ka lephelo le letsheyane wa e kwalela ka mona janeng tobane a ka nna phamisa bolo ka mane janeng tobane bolane ka nna ba kotsi ka mane feta pholeletsi bolo ka mane

Atosa et le goal kick. Ota Atosa et le goal kick ballon. Ota Atosa et le goal kick ball. Atosa kamane si batibano sabila Atosa si kamane. Le duma mo foka chanon kabolo ebe apara malabala. Kwe fa talarang khasa uya kamane kapele le tiaru katela ita poso kamane tabo se akwa. Tabo se akwa. Wa fiti sa bola kamane. Hanta kamane jar bakta tala bel kamolo. Ya tsola bola kamane kamra. Re bona katiswa siridi. Kalebelo. Katiswa siridi jano le katola kamane. Embala bolo hana ba ilente. Ifumana kamane. Mle ve kuleile kalpele le tona kuleile wa takutisa kamane embala bolo ba musika paula kamane. Kuleile kamane le sibati bana kamane. Embala bolo jalo. O tsawe phoso kamane. Ka fumana karete. Phala ile le o raela bolo ka neteng. What have you done? You look at Ratava Gamane. It's a Messiah Gorilla. It's a Messiah Gorilla. And I visa. I sent a Tavaliana. It's a Messiah Gorilla. Well, Janet, come on, come out. Was a bit by to see the girl. Don't come out. We'll get up one on Trampale. Embala bolo hana ba ile nteng go tlaka chisis. Ga di sa masinyetse o sinna mangeliteng. Bolo jaane fumana nga kalenka. Wa e kwalla ka lphele le tona. Ke molengwe ka morao. Wa ba shaba ka mane ngaka. Jaane wa e kwalla ngaka. O e bya bara bala mane. Na batla monna ya ne wa ba ka mane yena ke ro risa mo lefe. Jaane ba ile ke lebelwa bolo embala lo lo. O tsau wa phoso ka mane. O tsau wa phoso. Ho te thato chaba le mapetse ampe. Bolo e tlose mo phoso e tati ke nonati. Ke no tlo ba sa matlama. Ke no tlo ba sa sa LCS machishina ka lo ntle ya pele a papari e ka ba mfela le metso tso jwale e ma shume a mararo e tsela pele e tla tlo sa bolo wa tla tlo sa shamigo o teng a fil bolo ga tabile mong kokwane banna ba theile le bota ba theile le bota mane ba theile le bota ya hiyo na pamisa bolo kamane ikatela ba bolo fela pota nga tukombi kwalo ita tlo sa mane mrao bolo etlo sa jwalo le goal kick tiba tiba ne khotso se hlabo o tla hla etlo se sabile a tusitse bolo kamane o e fagetisa masinyetse o pamisa bolo kamane khetisa masinyetse o batla thabo se ya gwa ha mo fumane thabo se ya gwa tjane ba ketela ba fitisa bolo kamane fumana thabo moleleki tjane wa e kwalla kamane thabo moleleki pamisa bolo tele le kamane bolo ne kana ba go tsi kamane le ka ka tlo kamane jane ntobane ke bolo tsela ka ntle o di ha tlo sele goal kick a le kile jane ntobane o di tlo sele goal kick re bona le bona tsho tsholo jane tete la ntse bolo hampe jane o batla tsela ka kamane jane ntobane go tla kamane ka go ditoki o isi amara nyana mane ka diso siridi Weza phoso sibatibane kamane. Kati so siridi uphasa sibatibane sae kamane le duma mofoka. Ufita etsa phoso a popota kamane ba ka hugu. Ba batile ba bina ka magobotlele bana ba hlopa sa matlama. Ke bolo ya bobedi jwale ya diphoso nyana tse. Ngare ke tse jwambane. Empa hetsa na tseno. Ke bolo ya bobedi jwale ba ntse ba etsa phoso nyana tseno. Bolo eta tletso e tlosa ile huku tla gore ke lena le ka bo phirimala le ba re bona ba nna ba ho re yana ka mane ka ro 18 ba ho re yana ba nna ka mane ka ro 18 ore lo ga ba nna ao ithela bolo fela mo chata fatse ote etlosa ile huku ote le titi de banna a tlo sa ile hugu e bile le tsile la ipilaeta le tsile la ipilaeta bolo yona eta tlo sa ile hugu ka toki tsa mang hadi jemel matete banna mantla si tuta na kamana ka ro 18 pamisa bolo kamane ntle le bolo e bobeng sibati bana kamane wa tsara wa tshopola kamane wa tsara hap arre bona ho di tlosa pe le ho le huku ha mi senya rona ya boraro ene le ba penalty ya boraro ene ba penalty mi senya rona ya le bona ba le jena a ho rona di ka batsa ba le shome ka tatellano e tla ne tlosa ile huku

le ke mogone ba ntsa ba sena le letswalo la gore ba nna ba tsholele ka ntle tsena re bona thabo sa go ra tsi ya gore nge go tlo nyolla monna o so nyollo tsetse pedi ya ba di bolonya na fela tse re sa boneng gore na di re se ba mi sa bolaka ba bolana ka na ba go tsika mane ba la jolo ba tsola ka mane ka morao e bile ya mathelo ka mona phafatso sa ne ka nka ba lo rumela pele kwana o batla ka mane makumetele tsala ante ka mane wa e kwala ka mane o batla tsela ka ka mane tseto poshuri tsane ba ile ka jolo ka mane mane fa go le ile tsano ka bolaka ka katiso se didi ba batla ba montjela bolaka ka mane a jaru go kgela morao ka katiso se didi o e fatse batho ba ne sana sa ka mane o e kwala jolo ka mane le duba mofoka o nka bolo itse ka mane ka phenele tsadi o batla thatwa chaba ka mane tsano pa misa bolo thatwa chaba bona batla pa fatso tsa di ka mane tlo tsa bikola ka o dimo ho ho ho ba tla ba nanyetsa pa fatso sane bona sa tlile a ba nanyeditse ona hatile ka eta tsakatse ampa e tlisa mikolo ka udimo eta tsoa mrao bolo e tsoa ile goal kick o tla tsoa ka mane tsiba tibane khotso se hlabo o tla tsoa tsiba tibane ka mane khotso se hlabo no tla tlhopa sa matlama ke no tla tlhopa sa sa LCS machina karolo ntle ya pele ya papari ke ka ba le metsotso e mashome a mararo a metso mihlano jwa le tsela pele e se ba pala ka lekeke tsena e ba pala ka tlhakoreng lane le ka botshabelo la lebala e tlile e se ka metse ka teng molwena gore na go etsa lang re bone jaane o katelela ba monkela bolo ka mane ba monketse bolo ka mane thabo moleleki o ne a sa tlile a tswile tsa go ya mabonwa ke dintšha jaane ba e le ka tsela bolo e tla gantle mona e fumana le bantshotsholo o e sia gangjane bana ba taka diswa sedidi ke mo tlhangana le makumetele tsa neng balajwa ba tatela ba monkela bolo re bona na ba tla tsanga bodina wa e kwala ka manager mme a le hlonolo na re le kela pele kwana hana ba ile nteng bolo e tla ba re malabala mona yana wa e kwala ba tla tla ha e ka re ka mane ke mo tlhangana ne ro ri sam mo le malefane yem balajwa tsiba tibane ka mane e bile wa enka ka mane le ruma mo foka o e thata ka letso ka mane le ruma ba tla ba nna ba bo ka mane balajwa bolo hana ma ile nteng ka mane ka le phenele tsadi wa e kwala ka mane tla rankhasa ele ka jolo bolo tsana ba ile kala pele kwana e fumana kopana tsa ka le mong ka mona o etlela tsiba tibane ka sa e ka mana khotsa se hlabo o re cool down cool down cool down wa eng ka bolo ka mane we a kharaka tso ka mane o tsebela ka mana ka le phele le tola ke molengwe ka mora tsane wa e kwala ka mane khedisa masenyetse wa e fitisa we le kala pele mana ba tla thabo sa gwa tsetse ka se fuba ka mane ngaka lenka tsana ba e fitisa bolo ka mane ba lo ha ba ile nteng tatala khotiswa ka mane e fumana thetso pushu di thetso pushu di thetso pushu di le phele le tsadi ka mane mbalo jwalo ba mo gopa ka mane bolo e kotsi ka mane mbalo jwalo jaane ka mane fumana tsiba tsiba ne ka mane khotso se hlabo phamisa bolo telele ka mane hana ba ile nteng mo o teng ka mara ka mara ko ditjo jo re bona o tla tsanga bana ko bedi jaane o sira mona ao jaane ka mane mo khutumetsa fela jwalo ka khotwa le kheku o tla itse ba bolo ka mane ko bedi jo ki o itse ba tsiba tsiba ne sa ka mane le ruma mofoka tsane o ketelela anka bolo a e bea bobe mane ba ba partya ka tse ka nama tlhopha sa matlama molengwe ka morago thata tšhaba tsane onka bolo wa e fetisa ka mane o batla thetso pushuri kwa e kwalela thetso pushuri ka lebelo thetso pushuri thetso pushuri thetso pushuri ka mane gote tsowa bapala le bana ba bangwe na thetso pushuri tsane bolo e tla ba re malebala mona blala fatshe ka mane ntwa mphale o re loka e banna kgotsa šale o ntsha bolo gampe e ka nna ba sia bole na e fela ba bolela ba siang jwale tsela ka ntle e tla tletsejwe ka mona ke kobe ditoki o sa bila itibile bolo ka mane o batla di yabile e mbala jwale ha mofumane bolo ka ne ba elwane la ke ka diso sididi ba re mbala bala ka diso sididi ka diso a mbala jwale ba itshola bolo ka mane ka morao ke ntwa mphale o ile kela pele kwana ha na maile nteng anta ka mane re bone tsane ka mane sa rang khasa o nka bolo fatse ba di bana sa ka mane ruma mofoka tsane o nka bolo o e khopela mane o sha mingo ba ba sha ba sha mingo mane o isa ka mana ka phelele tsadi o bata tshotsholo emba ya mosia bolona emo ke ntse tshotsholong o tu ya go tshebe bolo wena ka mono khotswa shale tsane e koko sitse wa ba hwetla ka mano khotswa shale o ke tla a tshebe bolo jwalo wa hana ka mona go be ditoki o e kobala ka ntle o tu e tshebe khotswa shale sa bila itse bile ka mano khotswa shale ya mana ba re mala bala hantle ka mane o e lwanela ka mane a ba mo dia ka mane hlonolo Jeremia o e lwanela ntse a le fatshe o re ke tla lwana la tsente ke khumame ke tla lwana ena ya khumamela tsane bolo ka mane fumana tetso fushuri wa re ba e fitisa ka mane mbalo jolo ya tshola bolo ka morao ka mane e bile ba ile kela pele kwana e fumana ka mane kobedi tshoki wa e kwalla kobedi go kela morao hanyane ka bolo e fatshe ba thibane sa ka mane le ruma mofoka ba e go pala ruma mofoka o isa ka mane ka le phelele tsiari o batla ka mane tsela ga nkhasa

fa ka mane pa fa tsosane tsosane tsa mae jaanong ka bolo re romela pele kwana ba tla ka mane ba tla monna ba ka mane re ke mone na ke mamba nna ba tla monna ba ka mane mo le figule ile embala jo le ha mo fumara ka mane ra jaanong go tla ka khotswa sale ka mane ke ngkhodi ya o di mo bana ba le letse ba sututsana ka mane ba lwana la ka mane khotswa sale ba mo dia ka mane mbala lo hote bola e tsole pele ya mane bana bana ba wa e kwala ka mane ntwa mphale go kira mara ba nyane ka bolo go bana tsa ka wa e phamisa bolo o ra di empile bana jaane bolo e o di mo e batla bana ka dihlo hantle wa e setse ka se fuba ka mane tsho tsholo empala ngwe hana ba ile nteng ya fiti sa bolo ka mane mbala lo we fiti tse hampe ka mane we fiti tse hampe ka mane moleleki taba ha di thabe taba moleleki o ka taba nna ke di thabe ke moleleki jaane ba katela ba ile ka jolo ka mane go tswa tsale na ro ya ka mane ya ba sia bolo e tsela ka ntle lotwe ha itse jwa ke lona ba ma tsap e se bile tibuye bolo ka mane e fumana ka mane ba kumye theletsane ke ane ka mane ma kumye theletsane pa fatso tsane ba ile ka bolo ka mane ba re bala bala re bona ba batla moleleki wa ma thela ka mane thaba moleleki wa ma thata ba moleleki thaba moleleki thaba moleleki thaba moleleki o tsaya kwa la bolo ka mane o na le shamingo e ha bona ke ane ke tla khutla bolo ka mane e fumana ka mane tsala ka ngkhasa ba e fitisa o batla monna ba ka mane tsetso pushuri go kela mara ba nyane tsetso pushuri bolo ke ane fumana shamingo e romela pele kwana o na re tsama thata tsao empala lo ha mo fumana e khutla ka chiskis khadisa masinye tso suna mangilede ke ane ba le fumana khotso shale e tla ba re mara bala mona ntwa mphale e le gile go le ka mane khotso shale ke ane ka bolo e romela pele kwana o re lo ka bana thaba moleleki thaba moleleki o tla ka lephenele tsiari o bona hantle ka mona ntwa mphale o nka bolo e le kela pele kwana ga lephenele le le tsiari wa e kwala ka mane jane ntobane ka mane mpala jolo ya wa e fumana jane ntobane ke ane wa e kwala o tsusa bana ka mane jane ntobane ha ntsa tsusa bana ka mane jane ntobane mpala jolo jane ka tla khutla ka bolo hana ba ile nteng ote ote ai tsejwe ote ai tsejwe ke lona bana ba LCS la ipira e tsale tshwele la matlama kane bolo o ketel ay nga jalo ona re o ile ka pele kwana jane ntubane embala go hana ba ile nteng jane khutla ka mane ka ntwa mphale ke no batla tsela ga ba mo khutumetsa go ka khotwa le kebu jane ba ketel ba tshola bolo ka mane e khutla ka mane ka ba tshotsholo tshotsholo ke no e siamara nyana mane o e fa go be ditoki go be dikana ba e phamisa bolo ka mane gore lo ka ba nna ba iso o ka ka hloka mane ke thetso pushuri jane ka mane e fumana ri yabile ha ka nna itsa kotsi ka mane bolo e kotsi ka mane embala go bolo pa fa tsosa pa eng ka bolo ka mane bolo e kotsi ka mane a bona bolo e kotsi ka mane ba ile ka kamane ya ba nthule go thule a ile ka kamane mo le fikule ile a ko para le ona kamane tsiba tsiba nsa ga sa e phaila kamane khotso se hlabo a e phaila la ga nete e mo tlhaba sa matlama no a tlhaba sa sa LCS mashishina metsotsong ye ka bang fela ya masome a mane ya metsommedi karolong yena ya pele ya papadi jaane e sebile e tlosiwe bolo ka mane wa e tlhotlha ka mane kgotsa sale otho ga e tsejwa ko wena ka mono mo lefikolo ile jaane ya matshola bolo ka mane mpala jalo gana ba ileng teng bolo ga ketelela ba e tshola ka mane oenka jalo e lekela pele kwana ke letlhonolo Jeremia o teng ka mane ka diso sedidi ba reng ba lebala ka diso sedidi ba reng ba lebala ka diso sedidi jaanong e le ka jalo bolo ka mane e fumana ka mane tshetso pushuri o ne a roba e fetisa ka mane mpalalolo ya matshola bolo a ne ka mane thato tšhaba o tshwauwa phoso o tshwauwa phoso o tho a e tlose ke lona banna ba matlama o tshwauwe phoso matlama o tho a e tlose ke lona banna ba LCS mashishin sabile a e tlositse sebathibane ka mane kgotsa setlhabo o e fa kgetisa masenyetse jaane o nka bolo wa e phamisa o batla moleleki o batla moleleki ke mpala lo bolo jaane o dimo e batla banna ka ditlhong re re bone ko be ditoki na o tla e fumana bolena ote o ntse e bapalela ka ntlhe monna ko be ditoki ga e tsejwa ko wena ka mono kgotswa sale ote ga e tsejwa ko wena kgotswa sale o batla rorisa malefane ga e mo fumane thaba se ya go jaane o nka bolo ka mane wa matela tsa bosa ya go ka na mo se bodira o koropetsa bo lo ka mane mpala lo jalo ha a ketela e ba hlola

a de le bolo ntle tlo pasa LCS ba kena ka yona go tlo tsa ka mo ka mrao wa na tsiba tibane le di mamo foka engwe tlo pasa ba tla ma ke noto tlo pasa LCS ma shishina karolo ntle ya pele ya papa ke ano ba se ba phamisa bolo etla hantle ba re mara mona

0: mane o fa fa fa tsosa e siam raunya mane o fa thatwa chaula chaba jano ka bo ba e fitisa ka mane o batla thetso poshudi pelele tsadi thetso poshudi le pelele tsadi thetso poshudi jane o khutla kana ka mane nga ka lenka nka bo o romela pele kwa nga ka lenka o batla thaba moleleki ba lo ne la bo ka mane e ketela ba bo fele ba siam jole tsola ka ntle o dai tsiba ka mane thatwa chaba tato chala jano tsiba bolaka mane o e fa ka mane tsela rangkhasa jane o e kwala tsela rangkhasa go kira mara hanyane ka bolo o e fa ka tiso siridi wa e tlola ka tiso siridi o e siela shamingo shamingo o e siela ka tiso siridi wa e kwala ka mane ka tiso siridi o kubala go ile ka tiso siridi jano ka bolaka mane o e fa ka mane tsela rangkhasa wa e kwala ka mane o isa mara hanyane mane o batla tato chala jano o e fa ka mane tseto poshuri jano go kira mara hanyane ka bolo o e fa tsela rangkhasa jano ka bolaka mane o e fa shamingo wa e kwala ka mane ka tabile mongkokwane o e fa tsela rangkhasa ba ba bitsa ba re tlong go rona banna ba lo tsane o dimo ba tla banna ka ditlo thaba ke ya hantle ka mane ke mo hlangana le banna le hlono lo Jeremia ga re ile ka jole mpalo lo lo ga re ba ile ntse phafa tsosa tsosa tsama jaano ka bolaka mane o fa tsela rangkhasa jaano wa e kwala ka mane pa mitabule tele le bolo tsane o dimo ba tla banna ka ditlo ka mane o teng ga mara ka mane kwa parotseka o re lo ka e banna o tsisa ka mane ka le phelele tsiari phelele tsiari mane wa tla jaane ntobane jane ntubane jane ba mongkela bolo ka mane e khutla ka shamingo ha e kwala ka mane shamingo wa nka bolo jane re mala pele kwana ro ka e wana mona pa fatso sane e le ka jolo ka mane e fa molifi kule ile ka mane o tswe tsara di pere tsa hawa ka mono wena mona thetso poshudi jan la hotla pele la bobedi phala e mong ari ke moel matete ile phala e bolela ngore metso tse mo shoma mona metso mi hlano e fedile e fela jwa lo ile hore e ngwe tlo ba sa matlama ke nna to tlo ba sena sa LCS Mashishin nta e ke neng jwalo ka mohlanganane e lenyana molefi kuleile sibatiwane sila sai phailela ka mane ka tanteng a lenyana khotso sehlabo me ha o se bile karete e tswang ha o se bile karete e tswang ho fihlela ha jwa le tsena beto tsentsweng fela gore Pafatso sane o ke ene ya ba hutsa mohlanganane tibo thatho ke yena ya ileng a tswangona ra lo tsena ke dinge ke ri khala ka wana ka mono pi zozo ke te ko bitse ka rolong ya bobedi ya papa pi zozo
1: yo yo yo

ukukhiya kwakho ujabulisa zonke izinhlanga. Yo, what's up?

0: Mpasa.
1: Senate.
0: Mpasa.
1: Diakalaga kwa anu kajeriaga.
0: Kenze valo Mpasa.
1: Amelise atala jualo elohore. Karolo chabu beria papadi. Esato kwatu abolo mane barmalbala. Tapasama tama silibisa ngayane yale boya. Tapasena sa LCS mashishina. Silibisa ngayane ya borwa jwale me dipeto die ntse mona ho hlamane dressing room ke bona mahlangana mo kaaka ke getso Snyders o keni tsepo ntlwana o keni makara ntaitsane o keni me la tlhakisha e ba rona Mahlangana bo seng ke sababone ka monana ke ba feng empa ke bona go mahlangana ne jane ntubane e ka re ke mo ngwa ba tsile mona jane ntubane o tsile ke mulungwane ka pele me mane nga mathateng ke bona makaranta itsane ke bona makaranta itsane go tsile Tabo Mleleki. Kibona Keketsu Snyders. Kibona Keketsu Snyders. Arete kibona Orna. Mushlanganane Elinyana. Leshonolo Jeremia. Orna Onzalitinka Kwanu Kamuna. Ki Mushewe Shebe Orna. Onzalitin Mulinguna Ukapili. Embalolo Bolo Etatli Tuswe. Kibona Papa Susani Utinga Filiboro. Banna ba e shebile ka mane ke ane ke bole o dimo le ka ka tloka mane ka morao go kira bana ka mane phafatso tsane embala lo ba katela ba monkela bolo ka mane ka morao la phama le sela ka mona a sabile ba e tibile ka potlako ka mane tetso pushu ba mo diya ka mane ba mo diya tetso pushu di bolo e tatlosa mo mo phoso e tsaetseng nona te e tatlosa bolo mo mo phoso e tsaetseng nona te e tatlosa bolo mo mo phoso e tsaetseng nona te a Jeremia ke bona hore ke mo ngwa ba tswileng ba lokisa molao ka pele tlhopha sena sa LCS mashishina ntle le ngwe tlhopha sa matlama e le noto tlhopha sena sa LCS mashishina Pamisa bale telele ka mane ko di toki ke bale ba sian jwa le tsola ka ntle e tla tletloswe mra mane tloswa e le goal kick tiba tibane ka mane go tswa se hlabo jaane o katela pamisa bale telele ana ba ile nteng ka tswa sididi wa e khotisa ka mana wa e tsetsa ka mane makumetele tsane ya ka mane ka go di toki wa e fitisa go di toki ya mathela bolo ka mane fumana tiba tibane ka mane go tswa se hlabo wa e gopa gopa ka mane go tswa se hlabo e fa kiss kiss khadisa masenyetse o swina mangelete jaana mong ka bolo o e romela pele kwana a ba ile nteng jaana ba ile ka ka dihlo ma karanta itsane o teng o fele bolo le mbala lo jaana wa e kwala ka mane e bile o ile lekela pele kwana e ne hlile ile kwa jwa ke mohlangana ne tsapa ntlwana ba re mbala bala mane o ile lekela pele kwana ke ro risang ka mane na mo raetse ka mane khotso shale tiba tiba ne ka mane a inga ka mane le duma mofoka ba fitisa ka mane tshotsholo ya mathelo ka mane ka phelele tona o teng ka mane mo le fika mane ko leile embala lo jwana ke ane bolo e fumana tsiba tibane ka mane khotsa se hlapa ene ke ene ko kota matlama ka le pion la ne le tona ene ke ene ko kota ar re bona tsile kang khasa o ile ka jola bolo ka mane fumana shamingo ke ene ba e kwala o ke ene le ba ba o tsetse mola wa no ba ba o ba ta phafatso tsa o isi hanya ne fa shamingo o fa ba phafatso tsa ha re bona ka ba bona tshotsholo ka mane bolo ke ane ka mane Hande tata pushuru kona pata bolo. Bolo e kodi ka mane. Cheng khodi ya uri mo mbala bolo. Wa enka ka mane tsiba tiba ne ka mane khotsa sabe bile wa wa ka mane. E bile uri bampa pete hampe mo ngari ke mo el matete. E bile ona le a mene ka mane le bwantsho tsholo. Le ena ba mapete ma mutipane. Hle di ka gatini ka natsa tswa jwale. O bona hala moya. O ntse o phama. O bona la moya o ntse o phama jwale. O so hlo ba pala ma mutipane. O fatse ka mane tshotsholo ba tswe potlakile ma batla go kena o ntse o butleng hanyane utenga nyane mo ngadi matete a so le bitse are ke bona o te bora eto se mo mo po se ta ting no nate o te bora eto se mo mo po se ta ting no nate se tiba tiba ne o tla hla eto se ka mane khotsa se hlabo bana ba thuse bana nara bana nara bana ba thuse potla kile ba tlo pasa matlama bana nara ba ile thisa le bo ancho cholo bana ba nanya ba hata kakatse

tia mun jele ngand rona wele le ananya wele go na go potlakile ka mo re batla gore papari tswele pele mun jele ngantle la ka la molukisa li ketlile hega le vela le tsetse ka ntle ka mane e le gore bona yena tlotse gore e tswele pele e nngwe tlhopha sena sa matlama ke noto tlhopha sa LCS Mashishina ka rolo ke a bobedi ya papari e sa tswa qala tibatibane wa e tlosa ka mane o e bea ba rembala bala mane barmalbala mane na ifan tampale ntampale ke ane o e khotisa hanyane bola ka mane o e fa rorisang malefane o ile gile jwala ka mane o e fa makaranta itane o isa ka mane ka lepelele tsadi ke molong ka mrao kwa pana tsaka wa e khotisa jwalo fast ba tibane ka mane o khotsa se hlabo o e fa chiskis khotisa masinye tso sina mangelete ke ano nka bolo e fanga ka lenka ona sa lebelang ka lenka e ka tla fitla ho yena mona se ka e thata bana tsi ba tibane ka mane ba ba parisa ka tsaka na ma jwale bana ba tlhopa sa LCS a ka tla ba ile ka bolo ka mane Ntle bolo e bo beng ka mane palo jwalo. O teng ka mane ka morao kiskis. Ge di jama senyetse o swina mangelete. Tsiba tibane ka mane khotsa se hlabo. O nka bolo ka mane fa kiskis. O ebe ya mane ba re malbalo e fantwa mphale. Ntwa mphale ke ane wa kwala bolo o re lo ka bana ba iso. O batla tsela e kana ka mane ntwa mphale. Ntse a khopa khopa ba e ho yena. O e fa kiskis. Ge di jama senyetse o swina mangelete. Ke ane o nka bolo e re mela pele kwana. O la ke ane o dime batla ke ketso status. Na ro wa le ka mane palo jwalo. Ba e tshola bolo ke shamingo. O ebe ya mane ba re malbalo. Teto pusho di utei. Re bona o tla tsang bolena ja re ba rumela pele kwa na fela le mothata fatse ke pa fatso tsana na re mo nanye tla mo nanye tsa pa fatso tsane ha ka ba a tshali tsintsi fela ka mono o tla mo nanye tsa pa fatso tsane ja ne bolo ya mothelo ka mane ka le phelele tsiadi ba ile nela ka mane go be ditoki re bona ka mane makumetele tsane go be ditoki o ntsha bolo hampe ka mane makaranta itse ba ifitisa o fa ke ketso snaiters ke ketso snaiters ke yana o isa ka mane ka phelele tsiadi re bona ba tlatsa ka bolena ba ifamisa bolo ka mane o ba tlaka ketso snaiters empa la dual ba mo dikanyetse ba bangata o teng ka mane makaranta itse ba ihlotha ka mona e ka nna ba sia bolo e fela ba bolo ba sia nyola letsola ka ntle e tla tsiwa ka mane ke khotswa shalo sabila itse bile ka mane khotswa sha ba tla mona ba ka mane pala lolo ba lo ya tsholo ka mane ke go be ditoki o ile kela pele kwana re bona thetso pushuri wa e kwala wa e sia thetso pushuri emba la lolo ha re ba ile nteng wa e kwala ka mane phafatso sa wa ba she phafatso sa phafatso sa o nka bo o ra o matho wena monna ka mo makumetele tsa wa e kwala ka mane thetso pushuri a wa ja ne bolo ka mane ya ba sia tsela ka ntle thetso pushuri o tshe ba bolo ka mane wa e fatlala ka nkhasa wa kena tsela ka nkhasa ba mo tshwara ka mane emba la lolo di play on Pavatso sa ri ya motlhola bola ka mane ba rumela pele kwa na. E ya mathelo bola ka mane rorisang malafane. E ka tla fumana tsiwa tibane ka mane le duma mofoka. Wa e khopa khopa o ya ka yona ka mane ka mekwallo nya hae. Anta e khopa khopa ka mane le duma mofoka. Ar re bone tsali tlalele e ka re tla kena. O tla kena tsali tlalele ke tla bona na e monke mang. A le tsali tlalele na ke mmona ke ena o tla kena. O tla kena tsali tlalele o kena le bahlakwana motsiye tsali tlalele bahlakwana motsiye ba tla kena re ke bona hore na ba fetulwang ke boma motsiye bahlakwana wa kena tsali tlalele wa kena go tswa yabile ke tla bona hore na o tswalema o tsile letetso pushuri o tsile thetso pushuri o tsile makumi e theletsane ke bona ba tsile balo jane urimo embalo yolo ya khotisa ka tloka morao ka mane ka tiso sididi o ile ke tsepe le kwana bona embalo yolo tsibatibane ka mane khotsa se hlabo wa ikotsa ka mane o nka bolo o itirisa mola wa no bana balaba o la jana o dimo ba tla bana ka ditlo ka mane ba lwana ka ditso sididi ka mane ka morao empa lo re bona ntwa mphale na o tla itsang ka bolena phamisa matso ka mane ka ditso sididi empa lo jwa a eh tsha di tlalele o tsale teng ka mone ba tla kona motsi go kela morao ha nyane ka bolo go le ka jolo ka mane thato tshaba o ile kela pele kwa ya mathelo bolo ka mane ka morao ba e kwala ka mane go pano tsek a bile wa e se ya bolo ka mane jane ona re o batla tla ha e kana ka mane ke mo tlhangana ne tsapo ntwana empala go batla ba mankela makaranta itane ke ano go kela morao le ka bolo e fa gedisa masinyetse a isang ka mane ka le phelele tsiadi o thabo se yagwa o e ba bana bala bala o e fa ntwa mphale ba mo dikanyetsa ka mane ba re ke ano fumana khotswa shale ona re le kela pele.

bona o bona ke Jesus Snyders o efa kgotsa shale wa e kwalla kgotsa shale wa pota pota ka go gela mrao o efa ntwa mphale wa e kwalla o nka bala re mmalla pele kwana batla makaranta itsa ha mo fumane ntwa mphale wa e fetisa bona ka mane o e bia ba re mmalla mona ke ha ba tatela ba ile ka jwalo e tla ka mana le felele tona wa e kwalla ka mana ba tla tla ka yona hanta ka mane ke tshepo tshepo ke ano wa e fetisa bona ka mane o batla makaranta itsa o batla ke Jesus Snyders ha mo fumane ka mane bona ne ka nna ba kotse empala o yolo sibatibane ne ke ana ka thabose ya go ka mane ka lepelele tsa di sibatibane wa enka ka mane bile wa e tsiba ka mane le luma mofoka ya mathela bolo ka mane ka lepelele tona go be ditoki tsa wa e kwala bolo e bile o e fetisa tapele kwana ana le teng ka mane le bontsho tsholo ba mo sira paola ke kopana tsega e wa e theta au wa e ana re wa e theta a bona hore o e thetela ba di reng a e tshwara kopana tsega ke anong ka bolo wefa ntwamphale ntwamphale ke ane o siabologanyane ka morago ka mane kopana tseka o phamisa bolo ke ane ke nkgodi ya odimo banna ba leletse ka mane ke ketso Snyders bolo ke ane odimo batla banna ka ditlho o e kopana ka tlhoganyane ka mane rorisang embala lodolo batlhakona motsie ke ane o elekela pele kwana bolo bolwane ka nna ba kotsi sebathibane se tswile ka mane kgotsa setlhabo ga senge nako e thetela ba re malebala batla monna bo ka mane kgotswa shale o tsetse mora bala malebala o batla mamona makaranta itsane mo batla ke ketso Snyders ga o bana wa hana ka mane ka morago shamingo gore cool down ke ano ele ka jalo bolo ka mane e fumana gantle ka mane mo lefikuleile embala lodolo ke ane ya basia bolo e tswela ka ntle e tla tletsetswa ka mane ke kobe ditoki e ka re o tswa phoso e ka re o tswa phoso basebile ba e tlositse ka mane le katiso sididi wa e godia wa e hata ka mane katiso sididi gokela morago ganyane ka bolo o e fa tshibadibana sae ka mane le duma mofoka o nka bolo o e fa shamingo shamingo ke ano wa basheba a ka nna bona tshela kankgasa o finyang le ena empala lolo ga mmone o batla monna wa bobona ba re balabalawa ke batlhakwana motsie o e le ka jalo ka mona bolo ke ane ao o ntsha bolo gampe o ntsha bolo gampe ka mona thata tšhaba o ntsha bolo gampe ga re re bone ngaka lenka ke ano o tseba bolo ka mane ngaka lenka bolo ke ano o dimo e batla banna ka ditlho o e tshietse bolo ka mane ke motsie batlhakwana empala lolo ba e lekile bolo bolo ga na ba ileng teng o fumana ka mane tšhalitlhalele o e fa katiso sididi ke ano o ntsha bolo gampe bolo ane ka nna ba kotsi ka thabo se agwa ke ano ba e fedisa bolo ka mane ya mathelwa ka mona wa e kwalela ka mane ke tshepo ka mane o korobetsa bolo empala lolo ya feta pholeletsi bolo ka mane ke bolo e tswelang ka ntle ka kwa bana ba kena tlhopha sena sa LCS Mashishina ba kokota e ntse le noto tlhopha sena sa LCS Mashishina e le nngwe tlhopha sa matlama bolo e keneng karolonyane ya pele ya papadi e tla tletlose bolo ka morago ka mane e mathile fela metsotso e leshome le metse mena jwale karolo ena ya bobedi ya papadi katiso sididi o e fa tshibathibana sae ka morago ka mane le duma mofoka wa basheba le duma mofoka o e kgopela pele kwana wa e fetisa ka mane tshotsholo o na re o a leka ka mane tšhalitlalele ba monkela bolo ka mane katiso sididi o ile ka jalo e tla ba re malabala mona kobe ditoki wa e fetisa ka mane e fumana phafatso sane tsho sa ditsamaye e fumana ka mane thato a tšhala tšhala ke ano wa e fetisa bolo ka mane o e fa batlhakwana motsie motsie ke ano le ka bolo ka mane o e fa ka mane thato a tšhala ba mokgotometsa yolo ka goto ya lekeku ba e lwanela ka mane thato a tšhala empala ke ane ba e le ka jalo bolo batlhakwana motsie o teng makaranta itsane lephone le tona ba modie empa o e lwanela ntse a lefatshe jaane ba tetelela ba e le ka jalo bolo ka mane ya go tisa ka mane ke shamingo o e beya mane ba re malabala o teng mona o ile ka jalo ke rorisang marafane empala jalo bona ke ane ka mane e fumana kgotsa shale go ntsha bolo gampe ka mane kgotsa shale empa yele ya modi ya le yena ka mane a le mo le wantshotsholo he bane o ne a ntse phoso a popota ka mane kgotsa shale a re botho ba ka gaka ka mane le wantshotsholo ya mo gopa bolo a wa tsa le mo le yena a re bone o ketelela rra bolo fela ka mane e ikela masengkeng kwana ngaka lenka e tla tloswa mane morago e tloswa e le goal kick e tla tloswa e le goal kick bolo shamingo o sa e tlositse bolo ka mane o e fa leduma mofoka o ntsa e gopagopa ka mane leduma mofoka o phamisa boletelele bolo ke ane odimo e batla banna ka ditlho e ka nna basia bolena re re bone e fela e ba sia e tswela ka ntle o sabile a itsebile ka mona thato tšhala o e lekela mane ba re balabala phafa tshosane o e fa tšhalitlalele tšhalitlalele ka lebelo tšhalitlalele wa e fetisa bolo ka mane o batla kobe ditoki o e lekile bolo ka mane e fumana le tshotsholo le wantshotsholo le wantshotsholo ga ona re o sia monna ka mane wa gana ka mane

le pekile mo le pekile nteng banna ke tsona phetoo tse ntsweng ka tlhopheng sena sa matlapa bana e se bile e tlosiwe ka mane o ne a batla tselagae kana ka mane ba tatelela ba mokela bola ka mane ke tshepa ntlwane mpala jalo e gutla ka mane ka katiso sedidi kano wa e fetisa bola katiso sedidi wa e fumana gape katiso sedidi wa e fetisa bola ka mane o teng ka mane rorisang jane ba e kwalela bola ka mane mpala jalo o fumana ngaka lenka wa ba sheba ngaka lenka a ngaka lenka jane wa kena o tlotse molabana ba labala ngaka lenka jane o katelela anka bola ka mane o e fa ntlwana ka mane ntlwana jane mpala jalo ba batla ba monkela bola ka mane ba e tshola ka morago ka mane ebile ba e lekela pele kwana ke re thabile mokokwane empela o jalo ya mathela bola ka mane bolane ka nna ba kotsi ka mane o ne a sa go thoba ka gaka mona disepe ya mosia bolo e tla tlosa morago e tlosa e le goal kick e tla tlosa e le goal kick bolo ke nna o tla tlhopha sena sa LCS Mashishina e nngwe tlhopha sa matlama karolong yena ya bobedi ya papadi e ka bang jwale le metsotso e masome a mabedi a metso e meraro e tswela pele o tla e tlosa Steve Thibane ka mane kgotsa setlhabo phamisa bo letelele bolo ke ane odimo ba tla ba nna ka ditlho ba bulela fatshe ka sefuba mona bahlakwana motsie ke ane ba ikatela ba e leka jwale bolo ka mane palalo gana ba ileng teng o tshwa phoso gotwe tshepa ntlwana le mapetse ampe gotwe le mapetse mamothepane mo ore wa nna a e tlose bolo mono phamisa bolo ka mane kiskis ba gana ka morago ka mane ka tlho ba bile ba elekela pele kwana e ya mathela boa re malebala mona rorisang malefane o e lekile jalo bolo e gokela go yena ka mane rorisang ma e kwalela bontsha bolo ampe ka mane e fumana pafatsosane o e romelela pele kwana pafatsosane bola de ka nna ba kotsi thalitlalele ka mane le yana ya mophunyi wa bolo ka mane ya mathela ka mane ke molefikoloile empela o lebelo wa e tshola ka mane kgotsa setlhabo ke kgotsa šale o ketelela a e lekela pele kwana bolo ke nkgodi ya odimo banna ba leletse ka mane o teng ka mane thabo se ya go empela o lebelo bola ke ane odimo ya gotiso ka morago ka mane ke shamingo e tla bare mbarabala mona fumana ka diso sedidi o bona ka mane thalitlalele lephelele tona thalitlalele jaanong ka bolo ka mane wa e phamisa o e romelela pele mane bolo ka mane palao jalo sebathibane ka mane kgotsa setlhabo wa enka ebile ga senye nako ka mane o e romelela pele mone ka nna ba sia bolena re bone mpalalo o ithiba petsela ka ntle ka mane tshepo ntlwana ba mo romelela yona tshepo ntlwana lepheolele tona tshepo ntlwana tshepo ntlwana lepheolele tona tshepo ntlwana oa keane ka mane palao jalo jaane ba batla ba monkela bolo ka mane wa e lwanela ka mane makaranta itsana jaane empalalo jalo ba ketela ba monkela bolo ka mane ke tšhalitlhalele ka diso sedidi ka mane ba monkela bolo le yena ba tshwaiwa phoso ba tshwaiwa phoso batho ba na ntwamphale ge bone meno a dieta tsa gago monna bolo a e tlose mo dimo phoso etse e le ona te o tla e tlosa ka diso sedidi jaane o isa ka mane ka lepele le tona ke moleng kwa morago o batla monnano a bo kobeditoki bonka bolo o na re o elekela pele kwana kobeditoki ke yena a sa bapala mona ka pela shamingo mane mono o bapala tsela rankgasa bola ke a re fumana ditshepe marabe o e siaganyane o e sia moragonyana mane o e fa kobeditoki a ka nna e phamisa kobeditoki ka mane pala jalo gane ba ileng teng go kela bjela ka mane kobeditoki ke yane wa e kwalela kobeditoki ga bone banna babo kobeditoki ntse a e hula e gata ka mane pala jalo ntse e bapalela ka ntle ga e tsetswa ko yena ka mono kgotsa šale sabile a itibile kgotsa šale ka mane o e fa kopano tseka o nka bolo ke ane o e romelela pele kwana banna ba ba ba yo pele mane empala lo ntwamphale wa e lwanela mane ba rembalabala ke ane ba tetelela ba e leka jale fumana ka mane kobeditoki kobeditoki ke ane o nka bolo o isa moraorao kwana o se bathibana sae ka mane le duma mofoka ba e kgopagopa ka mane le duma mofoka wa ba sheba phamisa bolo ka mane o e bjaka mona ka lephele le tsheyadi ke ane bolo e gutla ka mane ka motsia bahlakwana motsia ke ane o e fa shamingo shamingo ke ane e koropeletsa ka gare ka mane bolo o batla mothwane wa bo ka mane ke molefi kuleile empa lalo jalo bolo ke ane e fumana keketo Snyders o batla makaranta itsa ke ane o e lekela pele kwana bolo thabo se agwa thabo se agwa thabo se agwa ke gare ka mane ntwamphale wa e seya bolo ka mane re bone keketo Snyders na o tla e fumana bolo yane tlhawe phoso ka mane keketo Snyders wa te tshwara dipera tsa gago wena keketo Snyders bolo a e tlose mo dimo phoso e tsaetseng nona teng a e tlose bolo mo dimo phoso e tsaetseng nona teng jaane bolo ka mane e fumana ka thabile mokokwane kwa ba sheba ka mane shamingo o isa ka mane ka phelane le le

emang hanya ne kati so siridu oru usala pere kapa pari. Ote emang hanya ne kati so siridu oru usala pere kapa pari. Bora eta to jamor mo poso eta tinga nanati. Anele na go nyane ya tsina belo bana ba tlage ntsa e go beru mo ngari matete ga iba ka phoso we le betse o hlaisa le le le lona ntse le le fube bana ba tla tshwa lo mane tsina belong kana go ino ora jane ya ka mane ka le phele le tona ke molengwe ka pele mana ka mane mo le fikule ile mo le fikule ile mo le fikule ile mo le fikule ile Raisi hanya ne bola ka mane mpala dilo bola ne kana ba go uti wa hana ka mara ka mane. Rori sang we ile kana pelo kana bola mpala dilo. Etla hantle ba re mara bala mona. E fumana phafatso sana kwa e khopela ka mane. Go tenga mara ka mane nga ka lenka khule ile kana we ile ka jola bola tsepe kana ba misa bola go uti mane. Hande thali. Uri sa mikolo ka uri. Arwa mara ile ka mane chali chalele. Ana ibe ile bo beng ka mane tsepe marabe. Re bone e ka re o tlaetsa diphetogo ka tlhopheng sena sa LCS o tlaetsa phetogo motlhankanane Isaac Legari wa kena ya ileng a matha tlhopheng sa matlama otho a kene ke tla bona gore na o kena le mang o tswile motlhankaneno wa rorisang rorisang malefane o tswile o tswa le Thabo Seagwa Gotlo lwana o pekile monna re sa o bone Thabo Seagwa. Gotlo re sa o bone monna. Gotlo re sa o bone monna. Are ke bone mohlangane no bana wa nomoro ya mo shoma mabedi a metso supile nna ke mambana. Ke tle ke mmona rena ke mang. Fela o teng ka kwano ka lebale. O teng ka kwano ka lebaleng ka mona tlatlhe ke mmone o rena ke mang mokaranta itsane ke enwa ke a mmona tlatlhe ke bone nong roena na ke efeng banna ena e kenang ka mona ka morago ka mona ga o le jalo ntse le nngwe tlhopha sena sa matlama e le noto tlhopha sena sa LCS mašhešena Kiane bolo ka mane a ko di toki we nka jolo ka mane we fa papallo kute we ba rambala bala ba ta chalisa lele kiane tetela mo phunya bolo re bore bana ba mo khotometsa fela go lo ka khotwa le gegu mona a sa tswa kena lo kena bana ka mona ba mang bo hela Isaac Legari ba re nontso ba pala le gona mona mona yo lo so re fetwetse o so re fetwetse mona o so le wa direng nga ka lenka tsano phamisa bolo ba ka mano ba ta ke ketso sna ta se ka hlowe le ka ke ketso sna ta se ka mari fumana makaranta itsana ka nna ra makaranta itsane embara yo ba mo khotometsa ka mano tswa phoso go tswa phoso go tswa phoso chamingo jane ya mo ngari matete wa ta fumana ka rete wa ba ta fumana ka rete chamingo o ya mano o mo ngari matete ote Tian le bota banna ba matlama. Ote tian le bota banna. Ote tian ya banna. Ote tian ya banna. Metsotso yona e mashoma mararo a metso mehlano jwale re tswela pele ka rolong yena ya bobedi ya papari. Ye nngwe tlhopha sa matlama ke noto tlhopha sena sa LCS mašhešena. Ke bona kgotswa Shale o teng a o file bolo. Ke bona makaranta itsane. Bantse ba lokisa lebota la bona tlhopha sa matlama thibathibane ka mane le duma mofoka ntse ba joetsa gorena ba eme jwang ntse ba joetsa gorena ba eme jwang jaane bolo ka mane ba e leka empala go jalo a re bone jaano ba tla o chapalla empala go jalo wa phama thibathibane le duma mofoka bana bontshe ka bothata boteng o tshwa phoso o tsawa phoso o di wena monna o itshwareleletsa baneng ba bangwe

khadisa masenyetse le ane ya no khutla ka bolo ga mane e fumana makaranta a itsana re re bona na o tlaetsa ka bolo o khukela morao ha nyane ka yona wa e fanga ka lenka o khukela morao le yena wa e fa kopano tseka ntse mo khopa khopa kopano tseka wa e fitisa ka mane wa e fa khotswa shale ha o bana ya mo phonyi wa khotswa shale le yena le mo ka mane empala re wa jana re romela pele kwana pa fatso tsane bolane e ka nna ba kotsi ka mane di tsepe marabe antla ka mane tshale tlalele tiba tiba ne ka mane wa enka ka mane ene se le teng matlama e kwakota ene se le teng e kwakota matlama bana tsane o di mo e batla bana ka dihlo ba le ka ketso snaiters ya mophunyu wa bolo ka mane pa ballo kuti wa elwanela chis chis ga di tsama senyetse pa ballo kuti wa elwanela ka mane wa elwanela pa ballo kuti ka mane embalo do tsane wa e kwalla ka mane e bile wile kala pere kwana ke tsapa ntwana tsane bolo ya bara bara bara e fumana tsali tlalele o tsaba ka pione le tona tsali tlalele embalo lo yalo re bone tsane ba e kwalla ba e khutisetsa o tsali tlalele o nka bolo tsane we romela pele kwana bolo e ka nanga ba ko di ka mane ba tsiba tsiba ne se a tswa ka bana sa itlahlela ka mane bile ba e tshola ba o tlamong a di matete ka yona ka mane ba o tlamong a di matete ka yona ka mane e khutla ka tsapa ntwana o batla o tsela mola ba bara bara go tsa tsapa ntwana wa e kwalla go beletsa le go ile hantle ka mane bolo jane e fumana kiss kiss khedisa masenyetse o swina mangile teng jaanong nka bolo wa e fitisa o ntsha bolo hampe khedisa e fumana ka mane ka diswa sididi o romela pele kwana o batla ditshepe phafatso sane o hananga ka lenka ke hanong tsa bapartsa ka tsikana makwapano ba moketela ba montjela bolo e khutla ka ditshepe o e sia hanyane bolo ena jaanong e fumana thatwa thaba jaanong phamisa bolo ka mane bolo ane ka nna ba kotsi tsiba tibane ka mane khotso se tlhaba wa enka ha senyana kwa romela pele kwana go tatuwe jwalo ke a mmamorao keketso snaiters o etsetsa ka sefuba empala lo jalo pa ba lo kute jaanong ka bolo e romela pele kwana ha na ba ileng teng jaane kamane ka lephelelane le letola bolane ka nna ba kotsi wa hana kwa pano tsheka o e lekela pele kwana e fumana tshepo ntlwana wa e kwalela tshepo jaanong ka bolo e romela pele kwana ya mothola bolo kamane keketso snaiters empala lo jalo teng kamane ka diswa sedidi o e tlwelela tshibathibane sae kamane le duma mofoka o ntsa e gopagopa kamane le duma o batla pa ba lo kute o ntsa e lelekisa le mong ka mane wa e huda wa e hata ka mane wa e tlotsa ka mane ore yang pele ore yang pele banna ore yang pele ke tlatlhe ke raya phamisa boletelele ka mane sebatho ba le leduma mofoka a ke tsho jalo ke ae wa tla hantle metsotso e masome a mane a metso mehlano odima tlhogo e bolelang gore e fedile papadi e setseng ke yane ya monghadi kemoele matete e leng yane ya dikgobalo ha ntse o thusa sebathibane ka mane le duma mofoka kwa panotseka ke yane ka mane sebathibane wa enka ka mane kgotso setlhabo o ba supa pele kwana o ithatela mothata fatshe fela ka mane keketso snaiters empa wa e fumana o e fetisa makaranta a itsane wa moshaba ka mane makara o fetisa bolo ka mona o e fa tshepo ntlwana tshepo ntlwana wa e phamisa bolo ka mane bolo e ka nnang ya ba kotsi ha ntle ka mane ya feta pholletsi bolo ka mane e feta pholletsi bolo ka mane e ba boletselang ka ntle e tla tlosa mane morao e tlosa e le goal kick e tla tlosa e le goal kick bolo ba re chaile bashengena ba banyanyana ba letsa melodi ye mesesanyane ba re chaile mo ngari kemo ya matete mabaka a se bolo fela ke bashana ba banyanyana ka melodi ye mesesanyane jaane bolo ka mane e fumana molefikuleile koleile jaanong ko ropetsa bolo ka mane bolane ka nna ba kotsi wa hana ka mane ka morao ngaka lenka jaane ba e phamisa ka mane ke shale o ele ka jalo ka mane mbala jalo gana ba ileng teng ga tatela ba e lwanela ka mane tlhaletlhalele re ke bone o tsauwa phoso o tho ditshepe le mmapetse hampe o sa bile a tlositsa bolo ka mane phafatso sane ke yana wa e kwalela ka mane ba modija o tho le mmapetse hampe banna jaane ba batla o moseuela mongadi ke moele matete ba batla o moseuela mongadi ke moele matete bana ba LCS Mashishina ba batla o moseuela ba batla o moseuela ba batla o moseuela karete e tshetla o tlameya a buile sesotho se boima tjena re ke bone banna ke mang banna ke e motlhangana ne ntwamphale sotho sae se bile boima a se a se lebane le mongadi ke moele matete o ba ke bone ha mothetsa fela go bua o buile la ke sa utlwa rona boitseng jale mongadi matete a o bua sotho se thata fela a tlaba ka karete tlhaba ka karete gore a ke na nako ya gore nne ke phetlhe mo nako ele ke sheba rona motho yona.

a reng a re tsena ke tla me a re fela nne ke be se ke moghalemela bolo e tla tletloswe mo di mo phoso e tsa tikeng nona teng ke bona motsi ya bahlakwana o teng a o file bolo ke bona molefi kuleile o teng a o file bolo ba theile le bota bana ba LCS Mashetena ba theile le bota a se lo rofela ba itlose bolo mono are to sambolo banna to sambolo banna ba matama jane bolo ekoti ga mane le hlele ekoti bona ba isa le ka ha ile fa mane ho yana tibatibane ese tsama ise ha habella fatsi tena o ba le yana ha e tshwara o e phaitse ya mbelo go ipota ka thokomi kwalo tibatibane khotso se hlapa wo to etlosa le huku tlhakore ke la nele ka botshabela la lebala ke nnoto tlhopha sana sa LCS Mashetena e nngwe tlhopha sa matlama karolo ke ya bobedi ya papadi e seng e tsofetse ya botlhoko fela ba santse ba re chaisa mongadi Kemuel Matete mabaka a sebolo fela o le tlosa kamane molefi kuleile pa mojatafatshe kamane palaa ba itshola bolo kamane bile ba e lekela pele kwana wa hana ka morago kamane o ko di toji o ile ke la pele kwana ya mathola ka mana bolo ka nna nya ba kotsi ka mana ba mo khaba me a fatse re bone o to play on jane bana ba batla mokoko bana ba batla mokoko re ba sa matlama bana ba batla mokoko e bile ntsa mene ka mana re bona rena ke mang ke bana ka ke molefi kule ile o ntsa mene ka kamane ba e bana jane si batho ba no ona ro mo hudala ka ntla ka mana awa ana ro mo hudala ka ntle ba ke bana ka ke ditshepe se sa bona ro mo hudala ka ntle ka mane awa ke le baba bana ba ba batla ba sa ba sewile ba matlama ba re o the o etsa go hulanya motho wa rona bo e emba la lwalo re bone re na mo ngari ke mo lema tete o tla ena mo lagwang kwa pana tsa ka jane o hlile wa ena mo la mane wa ena mo la mane re ba nna butlema butlembanna ye banna butlembanna e tlile ke yena molefi kuleile ke yena molefi kuleile a nang a ba a ntsa le ka mono ka a setseng ka mono ka radio 18 ba bang ga ba ya kwana a re mongadi Kemuel Matete nna molele wa mmotsa go bua monna ke bitsa ba thuso e potlakileng oto batla ba kene ka lempaga ba seka ba batla ba ntsa bananyamo Foto ba tlaba kena ka lempaga ba tlaba. A ba potlaka ba tshwereng lempaga ke ba Mashetena. Ba matha ba tshwereng lempaga ke ba Mashetena. Ba di ba matlama ba hata ka katse bane. Ote mongkeleng ka ntle getse ba o qetela tsena tse matsohong. Ote mongkeleng ka ntle ge qeteleng tsena tse matsohong. Ote monkeleng ka ntle re qeteleng tsena tse matsohong empa lao le jalo ntse le laoleya letshele ke bona di-marshal ntse di ba sutusuthumetsa gore ya morago tsena ditaba se tsa lona tsena ke tsa mongadi Kemuel Matete ke tsa mongadi Kemuel Matete tsena se tsa lona ke leno ntse le laoleya letshele bolo yona e tlatletloswe e tlatletloswe bolo mongadi Kemuel Matete o ntse a buisana le bathusi ba gae o ntse a buisana le bathusi ba gae laolealoothe bolo e tlose othe bolo e tlose othe bolo e tlose o le e tlosa ka mane ka tiso sedidi

0: ona mata hlopeng sane sa bantu Selemon sa ofeta sa dipapadi ke eno o teng matlameng mona bana ntsa tloa hona matlameng mona ha tla ya hlopa sa bantu le ba shang ba hlangana ba baka ka katiso thamai kyalla khato la pele ella la bobedi ella la boraro phara e mong ha dikemo el matete ele phara e bolela ngore metsotso e mashome a robong e fedile jwale e fela jwalo ele hore engwe hlopa sa matlama ke noto hlopa sena sa LCS mashesena ntla ile hlangetsa mo re re ya ka mane ka robi 18 ketso poshuri mo le fikule ile tsipati bana sa e phaila ka mane fa e phaile ka neteng ile nya na khotso se hlap ntampale o fumane karate e tshehla o fumane karate e tshehla ntampale a sa kle gari o fumane karate e khubedu re thabile mokokwane o fumane karate e khubedu ka murao re ba hlaba ba palane hampe mane ba re malwala ba la tlhaba bona la tlhaba mo thivela tsena mo hlanganeno a Isaac le gari ba motse ba bohale a ila ga kena fela ba hana mmona ba hlaba mo thivela a botlhoko fela mme ke mona o teteletse bile a tshela ka ntle ba ile mba tswa ke thabo se ya gwa rorisang malfani thabo mo leleki le hlonolo Jeremia jane ntobane mme go ile go akena mohlanganane e leng yena Isaac le gari o ile akena Tshepon Ntlwana akena mohlanganane makaranta itsane akena Keketso Snyders le yena akena e kastena le Tshepo Bakwena ka tlhokoro nena la matlama re thabile mokokwane o ile a tswa ka karete khubedu tshela rang kgasa a tswa Teboho Thato a tswa Lebohang Tshotsholo a tswa Makumetheletsane a tswa Thetso Poshuri a tswa mme ba ileng ba kena mona ke mohlanganane tšhalehlalele motsi ya bahlakwana phafa tshosane e ka setsana le paballo kote mme e fedile jwa le papadi le gore nngwe tlhopha sa matlama ga o letho tlhopha sena sa LCS mashesena ke se baitsa jwalo le ntshiwa ka mane ka metšhining tantsi magobeng ke yana ntse monnete ba re tlo tla re fitlha ka kwano ka mona le bitso la ka ke Fasco mphatsa kinela a re ke dingke ke diagala ka bona ka mono ga itsadi yaka o tswela pele ka mananeo senat tswela pele ka mananeo tsala pele senate ka mono ke dia gete ka wena ke dia gete ka wena ka mono senate gore wena a bale o tswele pele
1: mphasa
0: dia ke ding ke gete dia ka o tswele pele ka mana neo
1: ke re ba gaitse dia motho
0: thank
1: you thank you mme dia sama sa so tshohle re fihla hantle horeng ya bohlano ke mane mo re tlotla reng ka jwale mogahlalo wona wa mino wa ho gaua maseka letsa senlena la ka jeno ele letsa tsi la moqibelo re ke tle ke lokise ka mana ke bona rona e ka ba dinthotsa ka ditsama ka sela mfutofe ke sentse ke le boahle gaitse da motho mphasa ka mono ka tsenka tseno tsa dipapadi.

bohlokwa le a phela na sa kwana na le phetse hantle na a tlo na le phetse tje ke ke ngana le a phela ba kubuna le phetse ka mohau nete sebele ke le mokwena kere ke phetse kubelong ona ke phetse le batla le siba thela le batla le kena ka dithabeng tsa mosheshe batla le lo dikela maru empa ha o kgangkgolo kanyano ya botshelela ke mo e le gore nna le wena re tla roana ka jeno ke metsotso fela e leshome le metso e re bone le sekoto gantle ka moraya gore e ne a bohlao sa lona bosi wa baholo ba dilemo tsane tsa 60s ke tla go lona he bosi bane ba dilemo tsane tsa 50s bontate bao jaga dikoreana dumelang tlhe bontate bao bua sesotho se thata ba re mohoma temeng dumelang tlhe bomme bao bua sesotho se tebileng ba re a semara a so fela dumelang tlhe lena ka jeno fihlela mane horeng ya botshelela kgatlhelong o na lenaneo lena la o gaoa maseka mmino wa bosi wa baholo ba ileng ba phela bophelo ba ileng ba titima ba ba tsamaya ba sa kgathale ga o ba tadima o ba shebile motsotsong ona wa ga jwale tlhokomela gore ditshobetsi tsa bona diemeemo empa e le fela taba ya ho hola empa e fela e le taba ya nako bane nnete sebele nako ha e tsamaya le tsohle di a fetoha

0: tsa tlase go bane ke ne ke tsa Latin tsela bane bana ba le ba re tsheya ba ge tsa dead language e itse ho setse kgweditse tse nne fela ke tlo ngola JC yaka
1: Latin ha la ke puo e buang ma American kwa e bua
0: Latin ke na ke ba Italian ana ke no ke language ya ba fina ke mpa ke le ba fela Latin yona e tle ke e bile se ha se mola o mo e tle e se be sa ho ntse le teng o tla go ba ntse ba kenya mantšu a mang a o sa u go bona ke yang ke ya Latin e so na e ne ke le ka ho hlalosa gona ho
1: Latin se le ke sane so thweng se ngotse bebe e ka se re ke le
0: ndo ke tle ke tsenga le Jwale he ya bana ha go setse kgwedi tse nne fela ke longola JC ka be ke ba influenced ke bana ba o ke ba e pasa ha e paswe ntina le tini ha e paswe ka be ke etsa sesotho sa go form 1 form 2 form 3 ka 4 months ka se faila hore ke faile ya bantho eo yona e etsa gore aggregate ya ka e theuwe ya di-subject tsa ka e theuwe la tlase ke be ke pasa ka third class ha e le hantle hoja ke ne ke pasetse hantle ke dumelang ka be ke ile nna ka ya ga kae ke ntshetsa pele dithuto tsa ka ke ya high school ke fike ba ne ke rata boagente jale yaba ka lebaka leo fela ke sa amohele hantle dikolong tse ding fe le bofutsana le bona ga ke ya o jwetsa ka bona ka taba ya ka o kale ne se ke le mofutsana-futsana ga ore bonane se ke lokisa dibaesekele ko baneng dikgomo tsa yeso di ile tsa utsiwa ka 1964 tse 19 di utsiwa gona gae mono ka bosiu bo le bongwe ga ba ga utsiwa le pege thaba bosiu kwana yaba ba ba futsana-futsana-futsana ke ditaba tse ke tlatsa ke bua ka tsona tsa bophelo ba ka jale he ka morao ho hore jwale ke feile ke passa ka third class ke mo kile ka etsa ka toga a ka ha sentse ke lusa di bicycle ko re hle ke fokothi ko te ya makoloi
1: o kana go ene fokothi ne ba o nka ka yona JC
0: bana mangala masana 6
1: oh
0: fokothi ene ngala masana 6 kana go eno e ne ngala masana 6
1: ke mo bona o la ba sa bolentse di thuama
0: e re fumane mo sonso di thuama e hle o neng kua le masana 6 fela
1: le ne le bitsa di thuama jo bana ngile ka ya botsa mona mo loma pesela potswela bana ba ne ho no di batho ba foko di
0: ha ke re mphe ene e ile ngwa tsiwa ka yona se thatu ine le
1: o ka mo
0: aho ene ho ha go ka lejwe pele ba re go tiki di thuama ke yona ntho ene e ile ya hlaha ka pele gobane le ntoba tsa tsa makoloi ne ntse di le morago kona ga foko di theo
1: ba so ikenye ntho ene ya o lokisa makoloi
0: ka mo ke ne ha morago ga dikoloi di tlala gore di ke di ba teng gobane ka nako eno e ne le makapentara e le di-buildara le ma-electrician ke ya gola gobane ke letsa motlakase ne sentse di le te ke dumela le ga ke sa dumela gantle empa ke dumela sethatong e ne le go aga ile brick laying ile carpentry ile electricity ile my electrician ke tsana dile ntsa kala ene ya motho mechanic seat le ka morao na go gwele dikoloi di tlang go di bete mmona go bana na go ntsa mehlenya kgale di dikoloi ne le lusa ke magoa magoa na tla mona ile ona tlupisa dikoloi tseo tsa beng ha di bana ba sotwa ke bana ba hle ba sena le dikoloi
1: ba sena tso e yanda
0: dikoloi tseo tse ka lo yanda so ila ba yona ntho e bileng ya gatella yentse go taba tsa ka ditsamae ka tsela eo
1: e
0: yanda
1: wa fitla fokuti
0: ka fitla fokuti
1: ya ba wetsa yana kho se ono ile ho yona
0: ibile e re go lwetse ha ke keta go ngola JC yaka ha ke tla ngola JC ha ke ka nebile ga ngola e gane ga ngola ka bo October November na mono jwale fokothi yona e bula ka August wa kwa ne ke tlo bula nako eo ka ofela go fitlhela mo se sa mang ka August ha re bula jwale ya ba ka ha ke ne le ke le motho a etsa ya ba heso ho hauwa lapeng jwale ntate yana ha ka ha ne se ke se sekolong ya ba onketsa daka boy ya hae jele ne ke le daka boy ke dubala ke ntse mo shebeletse ha ntse ha mona itse ka tsatsi le leng a ile lunching o ne ha ile legako lena ka ntle fela ke gotsa o hawa ka ntle pele ebe o tloha hawa ka gare o ne ha ile ka ntle itse ha gutla a fumana ke ha ile ka gare
1: o so nyolotse
0: ke se ke nyolotse a bona mona ke ha ile hantle tsatsi le hla mang ke ha ke lo batla daka boy ye mo nyolotse se ke sa se ke ha ka ha ha wena o ha ka ha ke mo kileng ka ikala ka kala ho ithuta ho ha teng ka ba ka tlaka tse ba ho ha ke ile fokothi di selemo sa ka sa pele le sa bobedi di piece job tsa ka nna tse ne ke di etsa ine le tsa o ah ke ne ke ruta mafokothi di practical se mona fela ka ba ka intlafatsa wela ha ke di buka di

0: e o carrinho, aqui na série que nos anos de tudo que
1: é anda.
0: Bah, e o carrinho esse é, inele kumbi from a sexy que thing, inele penal bem que fez, vai querer saluça. O que é isso? Ena hona, ena lohona, ena hona, ena cai saluça igual. Me canete a aqui que tá o ita saluço e no, o afumane a o que canete coloie no inese a master. Joale, cana coi no apuso a masole, aqui a masole na vida tam ana di tulon tamola homo, o no copanzo a masole lema ponis. How le katun hutunya le katun ha u ke modumo o kang wa sethunya u ke ka ho bitswa ka di pitla tsa majwe fela ka tung
1: ka ona le tsentsa
0: wa ta ha ke re go kwa go song gama go ile ho nkha ke ne ke le ka go first ring ya ka ba otla e ma motho wa otla first ring ya ka ba ha ke ta o otla first ring ya ka go kwa thunya ntwe modumo no solo tsang ha ke re ke tla ka bete go ke se ke kopana le bona bo mogegane ba ba le passaging thunya se machine gun o la ka mona go le ka Heba kanedi ka le hlohonolo ka tlung ha o ka ba le batho ba tswang kutseng pila ba bona mogegane le moshimane mo yo no tiki dimphomana molelane ke phela le yena mono bana ba hamana molela ba ka sa sneke eba ba ne ba di strap nele tsena tsene tsa kulo tsena ha di botama ne di ba utle di gope mona fela impa night watchman ya ka ena bana ba go bile mantwa mabedi ha ke bula monyako a le monyako mona ntsa kokota sa hulane a le mona ke fana motho ke no monyako mona ba motho ke engwe ya di-incidente ebile ke kgolwa ga se ya o petela ya ke thunya wa tseba ke thuntswe le pusong ya ntate mogele ka nnete ke thuntswe le pusong ya ntate mogele gola ga ke kata go tswa kobotana ntho e etsaetseneng ee kobotateng nna ke kobotateng Budi hona nene hona kita ka ezana ba na ile nya etsa hore ke tlo thunwa ine le ntate mo gehle ka LCD ine se ka BCB ine le ka ntate mo gehle ka LCD
1: ne ba sa tsike tokolo vent
0: ntate
1: ne ba sa tsike tokolo vent
0: hutse ho etsa la tjena nna ha ke re nna ke motho a ile a sa qabana talong le ntate Thabane wa bona ka KPC ya ka o ntse e bona na e ngotsweng ha ke tlale go qabana le ntate Thabane ha ke qabana le yena na kena ke ga tsamaya ya hae wa bona ke tle ke re ntate Thabane a tsamaye o kgathetse ke ile ka qabana le ntate Thabane ka 2007 ka 2008
1: ee wa jere ee ee ee
0: 06 2000 ke ha ba se 2000 ma feelong a 2007 ka na ba ke bang talong ya 2008 se ke le bitse nako ho etsa ha le e tle ke 2007 o bana ine le hang ha ho ke ho khutlwa di kgetho e ba wa hopola hore ntate la motswalla ka a se ka u ka monate hle ha ke o ka ntshwarela ha u ka taba tsena ke kere ka nnete ena e taba ke nalane ya dipolitiki ke senya ke ha ke re wa tseba Harry how were the 2007? Kubotati mu, ntate solo. Ile a bambo paramente kantsi pilela ke go tseba
1: e hana ntwela a ene
0: fela a eme ka mogogo mang
1: e ke ne ke tso tswa ke hana o no bitswa ngwana wa ya mogogo
0: mogogo jwale ine le setho sa komiti e kholo ntate ntlwa ke go watsa
1: kana
0: go ino jwale e re house o go kwa ke thong kwana ke ne ke nna modula studio wa le batwa la stadium area wa pele ke nna modula studio wa pele wa le batwa go botati jwale ke ne ke le modula studio ya ba ka le batwa ine se le batwa la gona fela le ne le lela ka ntate ka taba ntate solo ne re lela ka taba ntate solo ke le mabatu a mangata gona motho enwa a eme kgahlanong le mokgetho wa kobotata ke le paramente wa yaba ke a tsamaya ke a gongwa ke le batho wa la eso gore ke emono ko o botsa gona gantle go e tsaesiwang ka ntate solo kebile ke fumana ebile ele working committee a bile a le teng ke bile ke beyataba tsena tsa gona ke ebe ba go nna aya kannete taba ena ga o etlhe tla batla kopano ya komiti e kgolo gona re working committee fela ke ne ke gopola ene ebile ke idemone e le laborago wa tsaabe ke eo ga e ka ya fela ya bantate Thabane

0: komiti ya hae ba tshwere se boka se ipointe mona ke ya gwa kwa he a se ka ntho ha ka ndata ba ha ke ga bolela ka mogokileng le shodu ga ding e ibileng ba ha ile hante ba ne ba ntwele fela ka 1980 ke ne ke utswe di engine tsa dikoloi tsa mmuso jwale ke o go bona botseketseke ba motho ha sa tsedi a sa tsebe ka dikoloi nna ke tseba dikoloi ha bona ntho enka ka iutswang ne nka nka utswa di-body parts oua ka gore ke ntshitse engine ke utswe engine e ngotsweng ko go bona motho a sa tsebeng leta sa empa ntho eo ya gore ebe o na ntho gake jale ke yone e ne etse gore ke qetelele ke tswile kobota teng ga ke keta go tswa ko ne ge le mane mo ke thunywang ga re ke keta go tswa kobota teng jale wa bona batho ba bona gore ke tabane le bontate thabane mo ba manonyana ba ba be ba batla gore tle ge kabane le ruri ke goa bane mananaganago ga ke kabane le yena ke tla nonyanee ha ke qeta go kabana le moo ke ga go romelwa masole mona a fitlha a tlasela ga ka mane
1: ona a batlang ka nako
0: ee ke ga kere ke disebedisiwa tsa mmuso tsa ma LCD ke disebediswa ba batla gore fela ke tle ke kabane le ruri le bontate thaba ba nagana ege gore ke tlabe se kere ke makobo tata ga e swanang tlasetse fela ka ga ntate modimo ga se mošhanyana ga a fa senonyana thekeng gona nako tsatsing leo le batlilong tlasela go bonagala nako eo bareng ba thunya fela motho ke o tla ka kgombi wa letawa mono ebile a e staka ga e staka ba fitlha ba raga motho eno ka dieta mono ba rena o pake o ntsa paka mono molato ke gobane o ba sedisitse go thunya mona e ba ba motho eno e ba ba moraga ka dieta mono ebile wa tsamaya o stata koloi wa tsamaya motho eno ena motho eo e bane ma moraga ka dieta le pele a ya gore mane ga ba sa ukwa modumo a dithunya batho bano ba ne ba nkile thunya tse kgolo bano bana ga ba ntse ba mogitlaka ka tsona mono jale motho ena o a tsamaya ule o tlaleha taba go otlwe ke masole mane charge office jale ga bammotsa e ne le batho ba nkileng dithunya ile ba gake keta go fokala ona mono ka baka ukwa modumo a dithunya ya ba ke mogolo ga o tsebie gore na batho ba neng ba nthunya mono ke bomang empa ga ke na taba ke ile ka phela ntate modimo o ntshegeleditse ngwaneso go fitlhela ganakore kena ke nna eno ntse ke phela ba ba ngata ebile bona ba bangwe ba ne ntse ba ntlhasela mono ba bile ba feile
1: batsaga
0: ba sale yo ee batho bana ba ketso tse ditshila ke bana ba tsamaile ba nsile
1: sa nakonjete sebepe se se sekalekale o no senkaka obana ga o tshabe masole ga o tshabe maponesa kore ke batla go utlwa obane motho e ka nna fela jena nka be se ile ka ba le ya nna ntho tse ntse dinyetsa galla
0: ko fetse ngwaneso taba tsaka di entswe ke ntate modimo ga o ka shebana dintho tseo ke di entseng ke di feng nakong eno ntate modimo na re ngwaneno wa ka ke tla mopholosa fela le naka nako e re ga ke shebana ke kere bantho tse ne ke di etsa tse ke ne ke di etsa monna ke re ga ke shebana kena ke re banna a se ba bangata ba ke re yona ena ya gore ebe motho eno thong ke phalwane ena bolaile basi e ntse ke re ke ne ke mo ise tronkong motho ena o ne a bitswa the killer cop wa manational
1: mahase
0: nyewe ya basi mahase ya gore ebe motho a mmolaileng o isitswe tronkong e batliwe ke nna ha ya batlwa ke leponisa ke nyewe ya mofuta wa yona e le nngwe fela lefatsheng ee fele ke re sebetse se kang sona seo sa gore ebe ke a tsamaya ke fitlha ke etsa investigation case ya leponisa le bolaileng motho le gona e le leponisa he o na le kgopo motho eno ha kore ke gopolane ke batla tlo bala nyewe ya gae ke ne ga ke ne ke mo prosecutor ke ne ke mo batla le diketso tsa gae ke gopola nate mlodi a mmotsa ga ke re wena o tlhile mokgwa ga o a bolaya motho e ne se motho wa pele eno o mmolayang eno ga ke re wa tseba o ka ganyetsa go konoko wa bolaya motho wa mosadi wa moimana ke mo batlile ka fumana gore motho ena ga ke re ne ke tseba ditaba tse tsa dipolotiki ke tseba gore phalwane o le a bolaya mosadi wa moimana kae itse ga mosadi eno ba kokota e le wa le congresse itse ga ba botsa gore na ga a botsa gore le bo mang bontate ya ba phalwane o sa thunya madimo mona athe mosadi eno wa monyako mona fela e ba mo thunyang peng mona wa mo bolaya fele ne ke tseba ke

Ke a le dumedisa lona bana lenaneo lena la tshomo letsatsi lena, mme a le dumedisang ka thabo e kgolo ke Rakgadi Magauelo Nkopele. Tshomo ya rona letsatsi lena e bitswa fela gore ke tshomo ya Ranaka Lehlohong. Jwale he bakgotsi ba ka, go thwe Ranaka Lehlohong o ne a ena le bana ba babedi, e le Mafahla e le Morongwe le Morongwenyane. Jwale Ranaka Lehlohong bakgotsi ba ka he, go thwe o ne a sa batle bana bana ba gae ga ba nyalwa. Jwale e ne re ga bahlankana ba tlile ba batla go tla nyala bana bana, e be Ranaka Lehlohong wa bina wa bina, e be o ntse a tsokotsa lenaka lena le ga ya tsamaisa tlogo. Jwale e be ba tsheya he bahlankana bana, ga ba qeta go tsheya e be jwale ore le ke ba la nyala bana bana ba ka gobane le ntsheile. Jwale ka tsatsi le leng bakgotsi ba ka, go thwe go a fitlha mohlankana e mongwe, itse ga a fitlha jalo ka ba bang a fitlha a bolelela Ranaka Lehlohong gore o tlo nyala bagadi bana ba gae wa barata ba batle. Ya ba he Ranaka Lehlohong o qalella go bina, jale ya ba mohlankana wa tsheya, itse ga a qeta go tsheya ya ba o bolelela bagadi ba gae gore o ntsheile. Pele itse bahlankana ba fitlha ka mone ba fitlha ba re, e ka nnete re tswa go ntate wa lona gere mme ke tlo lenyala, ke batla le shai yaka. Bakgotsi ba ka, ya ba banana bana ba gana mogongwe le mogongwenyane ba gana bare he ga gana o tsheile ntate. Ya ba bantse ba etsa jalo ba etsa jalo ka tsatsi le lengwe, ya ba go fitlha bahlankana ba babedi, ga ba fitlha banna bana ba babedi ba fitlha ba bua le Ranaka Lehlohong, ba mo bolelela gore ka nnete re gatlhoya gagolo lapeng la gao mona, ga tla go tla nyala bagadi bana ba gago. A ba Ranaka Lehlohong wa qalelela he o etsa pine mona ya gae e tsheisang batlankana, ya ba bana o bona ba sa tshei. Jwale ntho e tsayang ke gore bana bona e ne e le madimo he bakgotsi ba ka, jwale go thwe ba ne ba na le matlho a mane, ko ba na le difatlhego tse pedi, ba na le difatlhego se seng se ka morago mona mo ba ipatileng ka mokokotlong, ba na le molomo, ba na le matlho a mabedi le dinko. Jwale ga ba tsheya, ya ba bakgotsi ba ka, molomo ona oo ntata morongwe le morongwenyane e leng Ranaka Lehlohong a o bonang, ya ba ba o moma ga ba tsheye, ya ba ba tsheya ka melomo e ka morago. Jwale ke mona moo he Ranaka Lehlohong a thabare ga ba mo tsheya, ya ba ke mona moo he a ba fang bana bana ba gaa e le ka ba nyala. Jwale he ya ba le bana bana ba gae ka nnete lona le nepaetse ga le ya tsheya ntate. Jwale itse ga ba tlo lokela gore ba tsamaye ba ngwathelwa dijo he, ya ba go thwe morongwenyane a ba isetse dijo ka mane ka moo ba leng gona ka teng. Morongwenyana ba fitlha ba fa bogobe go ba je, a makala ga a bona batho bana ga ba lokela go ba je, ya ba dijo tsena ba di tshela fatshe lekokong, ga ba dije ka molomona, ba ntse ba pitika godima lekoko mona, ba ja ka melomo eno ya gae ya bone e ka morago, ba ja le ono ka pele ona wele a makala hela gantlentle ntho tse ke ding. A ba wa tsamaya he a maketse, a ba fitlha jetsa osiwa ga e mogong a re he a utsiwa ka tho tse ke di boneng ka mola wena ngwaneso a re le gale. Ya ba mogongwe wa gana ga bue nnete wena wa ikapela se taba tsa nnete tsena, ga ba gana wa mo thetsa. A ba ka nnete a re hela ga ko thetse wa tseba mogongwe ngwaneso, ga ko thetse ko jetsa nnete, ae re tla bona pele mo re yang. Ya ba ka nnete ga bosiu boesa ba tsamaya le madimwana, itse ga ba fitlha mane mo madimo a dulang teng, itse ga o thongwa thoya dijo mona go a jua helang batho. Ya ba ke mona moo he ba bona madimwana a ala lekoko fatshe a tshela dijo tsena fatshe a sa jelele dikoto.

jolo ka bona ba ipitika ba ipitika ba jella ho di makokomo geleke ba khotsi ba ka ya ba kite ba tsimakatsang mogongwe be le hona re go nna mogongwe nyane wa neso ntshagele wa tsane ntse ke nana.

0: ba ka ba ba maketse tshaba itholela ka nnete ba dula jwale ho thona le khomene ba tlile le yona e jwang kwana ho ntate wa bona ba tlile le khomo yo ba ne ba tlile le yona jwale aba madimwana ba bona ba jalla dipitseng tsa tshepe ba na le dikotlolo tsa ditshepe mare ya bona e le ya ditshepe ntho tsena kaofela e le ditshepe ya ba ka nnete ke bona moo ka letlhatlhamang ba sa ba ra tsamaya re lo tsoma aba ba tsamaye ba ba sia mono lapeng ba re dijo ke tsena ga le lapile motshega letlaja lona le itilele ka tlong ka moo aba ba tsamaya bagotsi ba ka ba ba sala ba ntse ba makese ba re gantlantle re tloetsang batho bana ke batho ba mofuta ofeng bana ga bona ba sa tshwane le batho ba bantsi le ba etsang dintho ka yona le tse le ba jang ka yona ga bona ba sa etse ntho tse tshwanang le batho ba bang ebe ke batho ba ntseng jwang bana be re tlileng go bona moo ka baka nnete ba tsamaye madimwana ba re ba losela itse go ana gantsa badutse ya ba go fitlha setswatsana bagotsi ba ka setswatsana o tse ke letlhogore ke nkgono ga tsofetseng gagolo o ga tsofetseng gona gona go go thona le leitlho le leng a le nko e nngwe a le tsebe nngwe a le letsogo le leng a le leoto le leng letlhakogo le na le leng le le sio go ang a le letlhakogo le le leng a tshadeya bagotsi ba ka a le moputsa ga bona ba tshoa ba re oe mogongwe le mongwenyane ba re ke o nne ka gore tlo gantlentle na moo re tlo phela kapo go tala ya ba setswatsana se ne e leng kgono ya ba ore go bona
1: ngwana ba ngwanake le sekebe la tshoa ka nnete empa ke tlo ikopela dijo fela gore le mpe le nkwethele ke tsebe go ja kore ke lapile tlala ya basetlani bete e ke le nkwetheletle ngwana ba ngwanake
0: bagotsi ba kaya ba ba re ga gona dijo monankgono gona ke le nna ba tshaba go mongwathela ba utlwana ba iphitlhela jele ba re batho bane ba melome e mengata ba tlo re tsietsa ba fitlha mona ba fumana re ngwathile dijo re fanne ka tsona re qala go iphitlhela mo nkgono yo o santse re batla dijo ka ba go utlwang ya ba ka nnete ba maketse fela ya ba nkgono ka nnete one
1: aa baka baka ngwathele ke tlo le thusa ngwathele go na le ditaba tsa botlhokwa tse ke letletseng tsona le sekebe la ntshaba gogang ke nna tlo le lopolola
0: bagotsi ba ka ya ba ka nnete ba mongwathela nkgono a ja ja ja ebe ga kata o ja nkgono a ba jetsa re
1: bana ba ka letsietseng ena ena yeo bona moo le le gona teng ntho tsena ke badimo tse ga se batho bana ba ka ebile le ga ba ne ba le lata mono ga ba tlo le nyala mokgwa bona ba ja batho ba tlo le ja ba phela ka go ja nama ya batho le sekeme lebelelo la iteka bana ba ka
0: bagotsi ba ka morongwe le morongwenyane jale ba thothomela ba tshwile ka ba re tloetsa bang re tlo jua ke madimo ya bankgono ore go bona
1: le tseba gona je ga ba le sio je ba tsamaile ba nesa pula ba tlo nesa pula ena gore e tlo le gogola e le ise moo ba lo le jala teng sefako se tlwa le go thuta gore fela le mmaka le mona moleteng ke le mmeka nnete ga ke swase bana ba
0: ka nnete ya ba ba tshwile mono baga mogono eekampaga thusege re ya gagago kempe go lo ipata gagago
1: ga ke na monka ge ke gaka monka ipata gobare ke phela le ona madimane ga go na le monka e lepata teng ba tlo utlwa gore le teng kore fela nna ke lefelegetse le tsamaye le tsamaye le kgomo ena ya lona le kgotlele ga bolona kwana go ntate wa lona empa he ga re nne re tsamaya ke tla lebetsana leye kae e tlile ke tlo le pholosa
0: ya ba bagotsi ba ka o tsamaya le bona le kgomo ena o tsamaya le yona e tsega ba le gole mane ya ba nkgono wa ba jetsa ore

0: Le hablamos de melatonina. No tiene un juego entre, no quiero un ante. Hala café, amor, fala, amor, amor, le un ante. Le se le pule, animuana, hasa, tan, ha, ho, ha. Aba, jutibaca, bama, tam, humilum, humilum, bama, tabama, taban, cunin, abasabaga, un lintuzan, abadin, kids, abana, de freaking tatuabo, na, bahanka, o filon, con. Le khomena ho fa yona ga le bona ba khono ba eng ka ho khutla ka yona ba tsama itse ba tsama mo ba khomana le ntwe ntwe ho ba kena ka tumba ho mana ho sina batho ba makala na ho tsala ke le masilo ho thone a le na heng a lu sitse di phofolo tsa haetse ngata itse ha fitla mo na fitla makala na hantle ntle ho etsa hala mo ho thupile hle o la hlaloga o ka ho kwa ntwe na ka ga hona le motho mane ya ba he o goma ba hlanka ba he o ba lo hlahloba ona ke ya ba ukwa le matile le thata le hana o bule ya thuba notletse ha go maemong bana ba fumana ho notletse sena mo ba kena le te masilo a qetella ke ene tse ha fihla a fumana bana ba batla ha ka le ho thuma silo mo go hae o na dula hana bana na ona sala tlo nyala ona hana ngwana ne mo le mo nga mo tisetswa go ba ne le ngwana mogena a fuwa ngwana na mo nyala nga ge ha mo batle ba satsena hantle ntle masilo manana yo a mo batlang ke wa mofuta ofe mo sina motho a tseba bana ba bona le banana ba batle ya ba o sa banyala ba etsa basadi ba hae ya ba o sa isa dikgomo ha bo banana bana ya ba ntate wa bona ka nnete o se a thaba ya ba ba phela ha monnate
1: ya ba ke tshomo ka mathetho he ba khotsi baka
0: tshomo ya gona ya letsatsi lena e fella mona le bitso la ka ke ga gadima gaoelo nkopela ha go bana hape nako e tlang ga morena ntse a re baballetse o fitlhela ka yone nako yeneo ga e be e tshweu kgotso.

Cachinho.

0: ho ipeleditse ho setjhaba sa qoti ngwe ya ka bongata bo boholo ketekelong ena ya nalana dilemo tse 60 tsa boipuso. Mmuso o lokisitse dipalangwang tse sa lefeleng ho tloha dibakeng tse tharo tsa Mphaki, Mount Morosi le Moyeni ho nolofaletsa bohle ho fihla Maseru. Baahi ba kgothaleditse ho apara mebala ya folaga ya Lesotho le dikobo tsa Basotho le dikatiba tsa botjhaba tse entsweng ka moseha. Setereke sa Qutheng se qadile mokete ya sona ka thapelo e kgethehileng bakeng sa botsitso ba naha, botshepehi ba boetapele le kgotso. Hara mesebetsi e meng e rerilweng, ho na le dipapadi tsa botjhaba tse kang lesokwana le morabaraba. Lesotho le fumane boipuso pusong ya Borithane ka la 4 kgweding ya Mphalane selemong sa 1966. Baahi ba metse haufi le morero wa Pudihadi seterekeng sa Mokgotlong ba una molemo ditshebeletsong tse sa lefellweng tsa bongaka tse fanwang ke dingaka tsa Machina tse reretsweng ho ntlafatsa bophelo le boiketlo ba bona. Mme ke bonyane batho ba lekgolo le 20 ba fumang ditshebeletso tsa kalafo le tlhatlhobo ya bophelo bo botle. Yeo e le moetapele wa sehlopha sa dingaka tsa Machina Dr. Jian Juan o re letsholo lena la bongaka le hlophisiwe ka mora kopo e entsweng ke Sana GV e leng khamphani e ahang letamo la Pudihadi. Dr. Juan o re dingaka tse kgetheileng di fane ka thuto ya bophelo bo botle, tlhokalo ya kgatello ya madi le tlhatlhobo ya tswekere mading esita le dikeletso ho ba hlokang tlhokomelo e eketsehileng ya ngaka. E mong wa ba unneng molemo Mofumadi Mafihla Mothokwa o re ditshebeletso tsena di thusitse setjhaba ho qoba ditshenyelo tsa maeto, re ya phethela. Mosebetsi wa a setsi se setjha sa dibese le wa Moyeni seterekeng sa Qutheng o tlala o se o hatetse pele, mme ho ntse o ahwa meaho e kenyeletsang dibaka tsa ho emisa dibese, dibaka tsa ho sireletsa bapalami ba dikoloi tsa baeti le mabota a tshehetsang mobu. Morero ona o qadile ka Hlakola selemong sa 2025, empa wa dieha ka lebaka la maemo a sa lebellwang, mme ho lebeletse hore o tla phethelwa ka kgwedi ya Tshitwe selemong sena. Ofisiri e ikarabellang bakeng sa bophelo bo botle le polokeho mongadi bohlokwa Janki o boletse hore mosebetsi wa ho ala majwe fatshe le wa ho aha matlwana o se o le haufi le ho phethelwa, ha meaho ya mabenkele, diofisi le dibaka tsa barekisi di se di phethetswe. Mongadi Janki o boletse hore ho tla awa le bota le leng hape la ho tsietsa mobu haufi le noka ya Qomoqomong ho sireletsa setsi sena kgahlanong le metsi. Sebaka sa nakwana sa ho emisa dibese se ne se ntse se sebediswa haufi le ofisi ya temo ya setereke sebakeng sa Upper Moyeni. Ha re boele re lekole dihlooho tsa ditaba. Tsona di re moemedi wa Botswana ho boka dikgomo Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Samuel Matekane. Dipakwe di tla keteka mokete wa boipuso wa dilemo tse 60. Mamedi, ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fihla pheletsong mona tse hlahlamang tsena di tla ba morao horeng ya borobong ha jwale. Re metsotsong e tsheletseng re foraletse hora ya bosupa ke nako ya hore o mamele polelo ka Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Samuel Matekane mabapi le mokete wa selemo sena wa boipuso.
1: Basotho ba kgabane ke a le dumedisa. Ho sane ka la 4 Mphalane monongwaha, naha ya rona ya Lesotho e keteka dilemo tse 60 tsa boipuso. Ka ketekelo ena, re lekola dintlha tsa bohlokwa e leng dikatleho tseo re di fihletseng ha re ntse re thuthuha. Hape ke nako ya rona re le setjhaba sa Basotho ya ho hetla morao leetong lena ho leboha. Hape re ntjhafatsa boitlamo ba rona ba ho fihlela bokamoso bo tjhabileng bo tla re tataisetsa bokamosong bo re bo batlang. Ke nako ena eo re tlotlang baholo ba rona ba ileng ba jara ditoro le ditabatabelo tsa setjhaba sena pele ho rona. Re hopola boitelo ba bona, mamello ya bona le tumelo ya bona e tiileng ho Lesotho. Moo kajeno re emeng hodima metheo eo ba e ahileng. Hosane re mema setjhaba ho bokana lebaleng la dipapadi la Setsoto Maseru, mme Basotho naha ka bophara le lefatsheng ka bophara ba tla kopana ho keteka nalane ena ya bohlokwa ruri. Ha re etseng sena ka tlhompho, boikgantsho le lerato le tibileng la naha. Ha re keteke eseng feela Lesotho,

le hore le fumaneng e le lefa, empa re keteke hape Lesotho le hore re fuweng boikarabello ba ho le aha ho ya pele. Mokete ona wa dilemo tse 60 ke pitso ya ho ntjhafatsa makhama a re kopanyang le Basotho. O re tlama ho matlafatsa puso ya rona, ho ntshetsa pele naha ya rona, ho theha menyetla sebakeng sa batjha ba rona, le ho aha setjhaba seo ho sona Mosotho e mong le e mong a ka shebang bokamoso ka tshepo le tumelo. Basotho ba heso, dilemo tsena tse 60 di jere bokamoso bo tletseng tshepo, mme bohle ha re ithurubetseng hore e be naha ya nala le polokeho ho bohle. Ha re keneng bokamosong bo ha mmoho, re kopane ka sepheo se le seng, re tiile leratong la naha ya rona, mme re ikemiseditse ho siya Lesotho le matlafetseng sebakeng sa meloko e tlang. Ketekelong ela ya nalane, ke lakaletsa Basotho bohle ho le haufi, ka ntle le ka hare ho naha, le bohle ba phelang Lesotho mokete o monate, o nang le kgotso le boikgantsho. Mokete o monate wa boipuso, Basotho ba heso. Modimo a hlononofatse Lesotho, mme a tswele pele ho hlononofatsa Basotho. Kgotso, Pula, Nala.

0: Mamed irego wa muhele re umeme ho u be le rona nna le na la tsiba ka le sotho ka jino hopola he buisa e o itla bile mana mo go keteka ntle mo tsima wa shumela tsilitsini na le sotho ene e fumane boipuso go tswa ho mane ho manyesimane nyimba he busibu mbona e go tloka gora yona eng o itla nya burubiki e se hujwe tsa wa be sentse se bokala ne mane se dika di princess ho lo ndate mo fefo e ho le twa thusa se buka ofela
1: ei
0: betse di khomane cha sentse mona tse bolang tse kha ntse sipaka paka lo ananela boipuso
1: ei ya mtlokwa
0: a sale tso fela ke di ho ganyana tse seng ka
1: se seng kae ei ya mtlokwa wa bona ha ho no ho ne pa hetse henda te ine le hore di tabatsi eno be di loetsetswa ka mane ka lebaleng la dipitso ha ba ne hlere hata mabaleng mpa tje ke a utlwa hore a tshe tlhopiso ha di re lo hata mabaleng ona ano go bana ha o no ne pa hetse he ine e tshwanela be bipuso he mtlokwa ke hlere wela ge ge lo hata ona ka mane ka pitso ground ka mo di tabane di tsala ka teng ke se tshaba se ne sila ka tsela e tshwanang hantle tshaba se lana sa bokana go siu bona ba di 3 ba ka ka lona le letsatsi lena ya ba ba bokana ba ilwe ho lwe tsa mo sebetsono me ke tla hlalosa he ha mga o hantse re ya bona hana bo si bona ho la ha etsa lang ya ba he ka lena la o sane la la 4 ding ho etsa la mtloko e ya ntati ke o tla hopola bona hana taba tsa gona lena ne o lena letswa feta bona ke ne re ile ga fella ho ka ntati re ne re felletse selemo sa ne sa dikete tse pedi le metswe mmedi mtlokwa ke a kgolwa ha re ha huwa dikgethong jwale mpa dikgetho di la tsa ba teng jwale re se re kgetha ka mokgwa ono o motšha o song o tswakantse masiasiane mohloka lebelo ya senang se ka jang maeatele le hona

0: gatelle motelao ditati bale lo hona ho kgethetha tha ga ga thane ba sotho ba ile ba kala ba ke ntse pelele mpa ke bona ka ho so ho atile le na la ga ga thane tloka e ya tati
1: bale so mo fela sa tsa politiki
0: wa mpa ke e o ka ga ke di kataga tsa basotho e ba sotho ke ba thwama no thi tati me ha ba se ba tshegeng etsa bona tati e mo le mo ha ha tshegeletsa tsa sa hand tati hle o bua ke ke di khale ke ba sotho o bua taba tsa ha ba le mtlokwa gile re a gile selmo se se o hesa 2002 ga di khethong ka mogwa ono me he ka ne di hwa tsa tsa tsama ka mogho lentsa ga ka teng ba le ga ba le ke se re ga ba le motswa kona di party e ho so thona le ba khethwa ba ba mashume a go pedi ba mabatuwa ba le ho so na le bana ba ba khegethane ka ba ntse pelele ba mashume a mane tu tse mashume a mane ba le ba ka nete mo kwa o ntate u la ba re ne ke tswa ho lo mona ntate tno ho lo ntate pa ka tham CCD ona o go risa ho lo ntate ho thu ke mollelo e ya mtlokwa ine ntse ile ho le ka ho kokobetsa maemo ane a
1: mollelo ona o ka ho lo di o ka thu ke mollelo ile ntho ga twa ina ye ga twa ke batho ba bona ke mollelo a hona lo le
0: sa go le lungi ka nna botlo a ntwela ke batho le balla ke molelo ke empa ile ga ga motlokwa ine le e batho bana balla ka nnete empa ya ba ho kwaelwa taba tseo tse sentle di kwaelwa ka ho jwale ho go hoetsiwe mogaona o motjha ne he ho fetse ga ba ga kgethong ya ba ga khutla ka parliament ya motswa kwa ntate me e sena le dituro tsena tse mashome legolo le mashome mabedi che ka sena teng ga tseba gentse di sofoto ntse le mashome a makago a metse megago ga feta ge ntate ya ba re tla kapa ke re gona mono dipake mono go na ntlho tse pedi tse kgolo tse e leng tsa e tsagala re ka re ke ga go tla ka letlhakong lena la ntlafatso go tla khamphane yane yane ya ntlafatso ya ya dinaga ya ne ne bitswa ka gore ke ya mongwe gagolo millennium challenge ama e ya ntate mme a ba ga ga dintho tse kgolo tseo go bonagetseng taba eo e tla ka tsona ile a ba taba tshusumetso e kgolo ntate ke mona mo gereng dilemo tsena ga ga tsona dintho tse e tsayang ditseng dilemong sena di se di tlisa tshusumetso e ntšha jwale ntate e ne kala go fitlhanang ya rona gobane re ne re bona dithuso di se di tla ka tsela gore di tlotla di hlasela mekgwa le meetlo ya rona ee ya ntate ke gona parlamenteng eno ga re bona ge o sotlhaa ntho kana tseka moraa go ntho e o e tlhage jale go tlhaga dipegelo tsa gore hela go thwe ka nete jale go chakele taba tsena tsa manyalo ee matinkela ee mme ke matinkela ao motlokwa le ka jeno batho sotho ba ntse ba ipotsa ba bangata gona ga obane ga isamanye semane bathong bane ba re buisa moo ge na le selekana le bona sa sireletso ba ile ba re tlhomphela taba tseno taba tsa bo lenyalo taba tsa bo mobu taba tsa bo mafa taba tse ona ka o felang tate empa jale bana se tla botšha se nang tate ke sona se bonalang se susumetsa ditaba tsa lesotho mogao jena ga re se re le naga ipuisang gape-gape ditaba tse re ka di supang gona mo motlokwa ile ba taba ya rona naga ile ya ba le re ka reng ke moralo moralo mona wa nako e telele gwa bua ka bo vision 2020 motlokwa ee ya ntate ke tsona lemo tseno ga re tswa dikgethong tseno jale ditaba tseno di tlhaileng mme ka nete go fitlhela re ba le phetogo e kgolo gagolo ditabeng tsena tsa rona tsa lenyalo tabeng tsa banyalani sotho banyala dimoga lekang taba tsena di tlale mme di thuntheditse boleng ba rona ee di se di tla go sotho na le tekatekano banyale ba lekane banyale ba lekane dintho tse ding tsa basotho henda te re qalile go ritsa gona mono ke ntate ga kala go tsa metheo mono ya baamerika a tla ka tšhelete ya bona ka nnete ke bana ba ile ba tatlhaga ditliniki ge mamedile a di bona ke tsena go a ntlafatswa ditsi tsotlhe tsa bophelo go sa kgethole gona ke tsa mmuso ke tsa dikereke ka mantsama tseno tsene tse fanang ka ditshebeletso obaneng difa ditshebeletso tsena di fanwa go setšhaba motlokwa ee leeto leno ga ya ba le bonolo gagolo ntate obane jwale re ile ga ba le

0: le ho tsitsinya o eno jwa ene re yetsetsa ka hare ha ga dintho tsene re ditse re ditshepitse motlokwa ene le hore boipuso le tsama le botsama le hore re iketsetsa diqeto ba le ha diqeto re se di tloetla di etsiwa ka di chalete go bana batho ba re tshepisa chalete ka nete taba tseno ha ya ha di a bata batse mona di
1: kwa
0: e ya na ke
1: boipuso motho a mbu buso
0: ke ya ke ona ntwe
1: so ha nanze re ipuse
0: ke ya ona ntwe ntse re lo hana jana le ha re kiteka e re ntse re hopola ona hana ntate wa rona o itseng e re ntse re ne re hopole hore ya la re se re na le lekebanyana le eno la hore kana ka mogana kwetelele le kgolo la dilemo ntho e san le kgolo la dilemo kana le manyesimane ba ka ba balela mekgwa le meetlo ya rona ga tla ga tla ya ba re sentse go utlwa kae kae gape gore ke ka re go thu go na le taba ena mo bule yona e ka re e saletse morago le a taba tsa bojalefa le a taba tsa go e ka gona le kae kae mono e tlile go na le batho ba ona ba re sa tsenana ba eme kgoneng efe motlokwa jale ba betsang mekgwa le meetlo ya rona ba sa re fe nako ya gore ba bang ba e utlwisisang kapa ba e ratang ba ke ba tlo ba tlhalosetsa motlhong ba ba tlhalosetsa le magoana mo amerika gore bo ntate le bomme taba e na le gale boa lona le bona e ka go ya ka lona ga ya nepagala rona go ya ka gona ntho ena e re tswalela molemo mona le tjena le tjena le tjena le tjena tate mme ga re ya ba le monyetla ore motlokwa le ga e le mona re ipusa ke tswana ntho tse dintse re tsitseng gagolo ka letlhako go la moralo ona wa nako e telele wa tšhebelo pele ya ba re bona go sena ga ntho tse dintse paramente ya rona e tlamaya di ntse e ne le taba yane go matlafatswe mokgwa wa rona wa go tshwara meralo e meralo ya nako e telele meralo ya nako e telele go latela molao ona wa rona wa motheo o ritseng ona o teng a kere tla ba wane o na o sentse o tlhomathiswa kwa ano wa 1993 ga ga di sia tsa botlhokwa ka mono motlokwa e ne le lona ba mamedi wa kgabane e ne le taba ena ya gore ge leokela re be le setsi kapa re re ke komisi kapa boto ena ya meralo boto ya meralo mamedi ke ntho e bitswa national planning board ntho e bitswa national planning board e bona hetse e tlile ge sa ka ga etsa gore jwale e nyalane mamedi e nyalane le tšhebelo pele eno ya dilemo tse 20 e leng ya selemo sa o twa na 2000 go isa 2020 ka mantswe ya mamao ba mona ka 2020 ya ba ditaba tseno di hana re bona di hana go hlaela go di buisane mamedi mme ka nete re ile ba ditabanyana tse tlileng di le modutu mme re dumele gape re gopotse ba mamedi gape gore ka dipakeng tsa lemotsane tsa bo 1996 go tla kwano ile go ile ga qalella letsholwalane gagolo la go nka kapa la go tlosa dikgwebo tsa mmuso matsogong a setšhaba kapa ka re dikgwebo tsa setšhaba di tloswe matsogong a mmuso go thwe di isa matsogong a setšhaba mme a ba kae kae jwale mekgwa ena ya go mokgwa wa go sebetsa o se o batla o fokofokola taba eo gape ya leano le o ne le otho ke privatization ka mantswe a mangwe ka taba tsene le tsa setšhaba re di etsa tse poraefete ga ga diphetogo tse ebileng teng tsamaisong ya meruo wa rona le meralo ya rona ke taba tseno tse ebile di tshotsometso e golo gagolo obane jale ga o se o sa sebetse ka se o nang le sona o se o tlameya go a qedisa ditaba tseno di batho ba bangata ga ba na utlwa gona ke ntse ke reng ga kere di a nyalana motlokwa gore taba ya go etsa privatize ka mantswe ya mang le taba ya go lebala go tloela go mmuso o tloe ka ga taba tsa tsena tsa kgwebo mmuso o shebe fela ona o shebana fela le taba ya go buisa o tloe taba tsena jale dikgwebo tsena tsene le tsa setšhaba motlokwa di na le kgatlhamelo mokong wa rona ka gore go bona hetse o sa tsebisagale jale gore na meralo yolo ka ke tlhokege ne e tshwanela dihao ne paetse rile ga ba le ntho otwe ke national planning board e phelang mme re gopola gore e sale e phela ke yona yane ya bo ke kgola ka mogao yana go 93 ka mogao dikgetho tsa 93 mme a ba le yona ga e qete nako ya yona jale motlokwa ditaba tsena ke di nyalelana
1: tena o ka re ke mmuso o mongwe le o mongwe o ka fitlha o tshwanela go tsamaya godima dipalelo tseo
0: ke ntate
1: ba motlafatse ka go a gone go tla etsa

0: ditshwanelo tsa gago.
1: Eh, ke tate wa
0: me. Ha ntsana le lenyalo le ba. Eya. Ha mofani dipilo tse le kana.
1: E wa tho lenyalo le ne tshale bonyane ke lenyalo le ile ntse. O soto abo soto ke go. Ke o bona ka o le abo soto ke lenyalo le tsaneng. Ke be le ntse pele. Kore kore e ibe ibe ba ile dikgetho ile ntwa ile nngwe. Kore. Ya tolotoleka ka tsela nyana e thapanyana tjena mme ya etsa go hang le ha ba diphati tse dingwe se di tshehetsa diratšhe ge tshehetsa moetapele wa bohanyetsi gore ebe a kgethwe ka molao ebe moetapele wa bohanyetsi ge ge etsa ditulo tsena re ka etsa mashome a mararo a ditulo ga re le tjena ka nnete ile a nna hloleya jale ge re ile ka ba ntse eno kgwešano eno ebile teng ga uwa magotleng ga e tswelang ke gopola gantle go a ba bitswang Date Masire. Date Masire o ile a tla kena dipakeng mamedi ge re gopole ke naga ya gona ke nalane ya gona ke bopuso ba rona ge le naga e ipuisang ya ba kgetlho ke kgetlho la bokae gape ke kgetlho la bongata jwale ge ntse go ntse o tswa go tla diporesidente tsa ka ntle jale ke o kena dipake ditabeng tsa rona mme ke gopola gantle dinkile nako go fitlhela poresidente Masire a ka nnete a dingala ee ka bo 2010-2011 ka nnete a bona ntho e na a ke wa tsa baatlhodi ba bagae ba tsamaile bane monotho ba tlo bua dinyawe mona ya ba le bona check ntho ya mokaonyana jale mamedi ge tsamaile ge ya ba dikgethong ya ba re ka 2011 ge a dikgethong tse dingwe empa pele re kena kgethong tseo tse dingwe ba mamedi ke bolela ee anta tsa 2012 ke bolela gape gore re la ga go tsa local government ka 2011 hape ntho e tsa etseng pele go bolo ka selemo sa 2010 mo mamedi ge boetsa ga fumana nka re ke ga fumana boima bo bong hape bo re bo bakelwang ke bona bokopa bona haholo ho ma America mamedi taba ena ka tla e bua ga re a se go ya nyedisa fela ke karolo ya nalane ya rona ya boipuso ba rona gona ge e ntse eng kana ga gona ga se re ipusa ge beetse ga fumana boima bone bo ke re motlokwa he ya ba jwale go bewa tšhelete gape mo na gore a chimpa gore nne re tswele pele ka taba ena re bona ka jale le tshwane le be le taba yane ya mobu le o tšhintšhile e motlokwa o utlwile bekebekeng yana ena ka sena teng ka mane gamela me goban tate gona jwale taba ena ya mobu ena mme kannete itse ga e ka e tla ba thatanyana gagolo bare le fetisa mobu jale tšhelete ke o kwanta di ntse le tabane ya tšhelete ya company yane ya mengwe ga golo ya maamerika ya ntlafatso ya maamerika ntate le bona ya ba betse ba etsa kgatelelo engwe gape ke kgatelelo engwe gape go santse re gateletse gore molao wane wa taba tsa matsa lenyalo ga re ka ba ga fumana mokgwa gore re o tloke re le basotho ya ba go tla ono gape ntate itse ga re dumela gore ache taba ena e tla ba thata e tla ka letla ka sena teng ka mane e tla ba le bothata go tla ba tla re kopela gore e ga e gutle e tla re tloka lesetšhaba ya ba ba nkuwa mona le magana a gona a nkuwa isa botswana magana a gona a tswang mona isa botswana ntate ka moka mono kang teng taba eno le a fitlha ya matha bonolo fela ka gaga ka gaga matlo a mabedi a parlament ee ya ntate mo rene re sa le mo re se re na ke sa lebelela go ga ntate ee empa kannete ile a ba taba e re e bodutu gagolo eno gona tjena ga magana a ka ntse a bua taba ena ya mobu ntate ntate mpesi le lena ba mamedi ke gobane e ntse le ntho e sa letsemo e ntse le sekoloto ee ya ntate e ntse le sekoloto le yona gona na fela re e atametse ka tsela e nepagetseng mme e tlile ka ntho tse ngata
0: ke gopola mantswe a na mokana mofetso gore mekgwa le meetlo ya go e se ka ya tsitsinyela wena monyesimane la o busa nna ke tla busa setšhaba sa ka mekgwa le meetlo ya
1: sonale
0: ntho ke tsena se difile
1: manyesimane a sa le yona tena mo mamedi a kwisise gore ge se re tlile kago ee re se re sekametse ka mo amerika ona jwale ee yantaeata
0: dipeelo tsena tse makatsa
1: e tse boima
0: tse
1: bileng direng le kotsiso ya rona fela ya boipuso e kare e tlhie e fokotseile gagolo ee yantate tlhie le kotsiso ya rona e kare boipuso e kare tlhiwa le e fokotseile ka kang e tlhile re ka tseba go beya paneng boipuso ba rona molemong wa gore re fumane ntho e tlo go tswela molemo nakwane
0: nyanyane
1: ga ke tsaga ebile re sala re lwana go ya go ile bona ba se ba le sio ona jaana re Trump ke ena go kgwaetse tšhelete yana ya boakeletate e na moga wa re tlatla go yona le yone jale mamedi ga ka matha ka pele here re bile dikgetho tsa 2012 ya

0: jwa lekgetho la pele ge tlo ba le mebuso e kopanetsweng go no ile ga bonagala motlhokwa gore e tlile re ya mono obane mokgwa ono a kgakgathang le masiasiane taba eno ka bo yona fela mo o teng gotlhe motswako o na mo o sebetsang e tlile wetsa dipuo tsa dipuso tsa di-coalition tsona tsane tse ndate molole ya buana bua ka tsone ee di-coalition gona re tloelelwa re etse ya
1: rogo
0: ne se o ntse o tsebisale yaba go ne o na le ntho e rereng ke tshitshinyo kapa proposale e leng se ntse e le teng ya go motlho mongwe kwana mo re tswa go ga mokgwa ona wa go kgetha kwana New Zealand ge ke re shebeng gape gona bona gore mokgwa ona o atle ko ofeng mme hula na ha lokiswa na lokiswa he wa lokiswa gore ke motlho mongwe o ka ka gaetswa bothuto teng ya ba mmuso ono le ona o nka e ne o le wa party tse thago ndate e ne le ABC ele LCD ele BNP
1: LCD e ne ntse e busa o tloa 2007
0: ee ya ntate ya ba taboa le yona ka tshwana le mo seno sa 2012 pele ya ba so ba le dikgetho empa se ke a gutla DC he ke a go tlaa DC ee ya ntate fela re re mmuso o he o bile teng wa diparty tse tharo kwana wa pele wa kopanelo wa ano bitswa ga letsema eya ke tseba ba sa go tseba ya tate ile ba le mabitso ile ya ba le mabitso mebiso na gone ena jale mamedi ka nakong yona eno e ne le nako e ne le tlhe go nagana gore motlhomo o kekere go ithutang taba nne kanete ha mososo o qala go ba le bothata ka e ne le ntho apele le setla botšha ka nako e seng kae ntate ka 2014 fela ba dikgotlhano di a qala ke mona mo e leng ga e tswa he bonnete ba gore ka ga o ne o se o ntse o na le tafoleng morero o ne wa gore kaka go kaka ga e tswa boithuto nako e o qabanang gape ka kgwedi tsona tseng tsa bo May ya ba ka June go fitlhela ka July kalong ya yona jale moifo wa tswa mona o mogolo o kengeletsa mafapha otlhe ntate mmuso wa boganyetsi ka fela ka kakaretso ka mogolo
2: wa nkutlwa sapo kore le buisana
0: letsemoetsena
2: lekalane ke re onke ntho keng
0: ntshua jwang dipolotiki botlhankeng ba setšhaba eya ntate ke taba tseno tsa go thea tsona dipuiso tsena tse kopanalo ka moka dikgetho tlokwa ga ka ditaba tse le tsa bua mono mme batho ba tlogile monatlhe ba ile go etsa bothuto ba tla ba godiseile gagolo tlaleo eno ntate e ntse e le teng fela re dumela gore e feleletse moo tokomane ya tšhabelopele ya dilemo tse 20 le yona e feleletseng teng gobane ga re bua tjena ga go sana ka gara megalo ya rona ga re e utlwe ga re e bone ga o na ntho e re ka e supang fela gore ka baka la boithuto bane ba leeto le jeleng dimilione tse fetang pedi ge na le gona le gona le gona ka baka la moralo wane wa dilemo tse 20 tšhabelopele ya dilemo tse 20 ya dikete tse 20 kete tse pedi le 20 ga re bone re entse gona le gona le gona e be go na le ntho e re ka e beyang ntho tse peditseng tokomane eno le yona e ne a tlhopo boja di bona di feletse mo di feletseng teng mpa ka tseba he mamedi ka kgwedi yane ya yona ne ya borobedi e hula ga ba le pherekano yane ya gore go na le batlang go diama dinyewe ntse di le teng tsa mmuso wa diwa tonagolo a ba le ya le matona a mantlo a lojalo ya ba go qala nyakanyaka eno mme sata ke se fitlha e kena taba tseno ya ba go tloetswa gape gape ntate ko kgetlho la bongata wa bona bele ka boipuso ba rona ge sitwa gore ge ke re gagamaleng tabeng ele ile ya bua ka 1995 ya gore ga ga dintho tse re tshwanela go di etsa jwale ee 1994-95 ke be le puisano setšhaba e tswelelelang jale taba tsena tse etsatseng ka 2014 ga diyo
3: ke a utlwa ngwane so ga ba oredi re kopa moya
4: ea e sele santse ke lokile wena ngwane so e re tlhee ka ntle le o senya nako fela he ke tlhe ke fetise dithapo tsena tse ka go lona ka molo empa fela ke gopotse momamedi wa selmo ya sa lesotho ya gore ka jeno ke boitlhophiso bo etelelang letsatsi la boipuso pele

0: a dilemo tse 60 me bomphato setse ba le ka mane ka sedikadikeng se segolo sa Maseru gore fa diketsagalo tsa ka moo mme ka ntle le go senya nako tlhetlhe ke fetise dithapo tsena ka go bona maletlhwa
1: matsheno ngwane
0: tswela pele moratuwa wa ka
1: ka leboa matsheno ke dumedise mo mamedi wa Salma sa Lesotho gotlhe mo mametseng a le gona teng ke modumedisa jalo ke le ka mona ka sedikwadikwedi bosetsegolo sa Maseru moo mo mamedi a ka gopolang gore go ile go a tswa phatlalatso jalo gore go tlatla go ba le mosebetsi wa go thunya ka mona hai lentse la Sesotho le ampalela mo mamedi o tla ntshwarela empa go tlo etsiwa kwala tseba ga selemo se gaoa he go tla thunya go be go tle godimo mane mme go thwe go etsiwa jalo e le letsatsi lena kapa bosebo bona bo etelelang pele letsatsi le legolo nalaneng ya naga ya Lesotho moo go sane ka la 4 Mphalane selemo sena sa 2026 naga ya Lesotho e tlabeng e tshwaya dilemo tse 60 e ne e fumane boipuso go tswa go mmuso wane wa Britane mme naga e keteka jalo dilemo tsena tse 60 tlasa mogoo o supang gore ge hetla morago ka teboo mme re aga bokamoso go tlhalositswe gore ka dilemo tsena tse 60 naga e tlile ke nako ya gore e itlhatlhobe e tlhatlhobeletse le e le tsamaileng ka dilemo tse 30 e ka ba dikatlego mafapheng otlhe a bophelo e ka ba dikgolotso mo mamedi a ka gopola le gore na ga mmuso wa Lesotho o ne o fumana boipuso jalo ka selemo seno sa 1966 naga e ne e le go kae mme go tlhalositswe ke ditsebitsanalane ka makgetlo dikalaneng tsa lefapha lena la gaso gore e be naga e fitlhile mona mo e leng gona teng e tlile ka kotlologo ke ka mebuso e fapakaneng e bileng teng ka gare go naga ena ya Lesotho mme re kwano he e le gona gore go tlo tshwabua letsatsi leno ke bua tsena e le gore motlhomphe itona kgolo o se a le teng kwano mme go tlo etsa ona mosebetsi ono mo tebelelo e leng gore ga o tlowa mona go tla tsamaua jalo go bue mane mane Makwanyane Square mo dipuo di lo etsetswa gona teng a tshe mona go tloetsiwa mosebetsi ono fela wa go thabisa Basotho bana ba bokaneng kwano ka bongata e le selelekela se seng mo re tla boela re gopola gape le gore go latlha nna ga bua le gore go tla ba le dietsagala tse ngata tse tla etelela letsatsi leno pele mme ena ke nngwe ya dietsagala tse ntse etsaetseng moo momamedi a ka gopolang gore go bile le taba yane ya thapelo e ileng ya tlhaloswa e gakola jalo diketsagalo tse ngata tse lebeletseng gore di tle di etsagala pele go letsatsi leno la la 4 Mphalane mme pela ka mona ke sentse ke na le mofumagadi Mmabatsaung Galane yena ke mongodi e mogolo lekaleng lane la tsa lehae gore a ke a tlhalosetse momamedi wa Salma ya tsa Lesotho ka botlalo gore na gantle se re begang kwano ke eng mme Mmabatsaung ke o fea monyetla o bue le wa mphato
2: ke leboa mepies oko o fe Basotho ka setshwantsho sa ditaba tsena tse etsagalang letsatsi la kajeno gore na tsatsi la kajeno na go etsagalang go etelela moketona wa letsatsi la boipuso
3: ke a leboga ntate kajeno re kopane mona sedikadikweng sa sephetephete sa Maseru e le go tla gakola di-fireworks kapa sone seo Basotho re di tlwaetseng ka gore ke di-cricket mme jalo ka ga re tseba gore go tshwantsha go gaoa ga selemo o tla bona go tshwantsha ka go gaoa ga go gabola ga di-cricket ka jeno
0: momamedi wa Salma ya Lesotho e ka re wa mphato he o gauile ga ke tsebe na e be o e tsalang ke eng empa e ka go gauile tle o kamane ka sedikadikweng se segolo sa Maseru jalo ka ga ke boletse gore tshebetso e ntse tswela pele ka mono ka sedikadikweng seno se segolo sa Maseru mo teng ka nnete go etswang boitlhophiso bo etela.

0: Matshane.
1: Jole ka go lukile ngwane so tswela pele. Wa mphata? Achiki ke so guye tjena taba. Mo mamedi wa Selma sa so ona ebe. Ho etsa lanking ka mono ka sedika dikwense se holo.

ena kgatiso ke e mpe ka tsela e kgethehileng. Nna ke tsebe na e be ho etsa lahle momamedi o tlo o re tshwarele, o re inelle matso metsi. Ke etse tjena feela ke utlwe hore na e be kgetlong lena ba tla loka na.

0: wampato
1: matsene
0: wampato
1: wa nkutla hona jwale
0: e ke ya le utlo hona jwale
1: mama me jo salme sa le sotho re tshwarela ngwane so marangang a go sukudisa ka kwano empa he go tla loka ke a tseba ere ha re le mothatsi ngwana mmusi wa setere ke sama sa go kena yeno a ntsena bua le o ntse a salosa gore na go tloetsa gala mo a bontshang gore go tla ba le go thunya ga dikrikete go tloga mane thabeng empa e re ke thole ga ba momamedi wa mo utlwa a ikutlwele ena e re ga a se a ile jalo a santsana a bitsa DJ ya tla gutla a tlo tlhalosa o ne a tlhalosa fela ka bokhutshwanyane gore go tla ba le go thunya thabe mane empa go tloa mane go tla tsamaiwa jalo go ue mane makwanyane square e leng mo teng dipuo di tla etsagala gona teng mme ga ke se jalo ka ga ke ile ka tlhalosa pejana gore motlhomphe itona golo o se a le teng ka kwano ke bone le molaodi wa sesole sa lesotho Lieutenant General Mojalefa Letsola le ena o teng ke bone letona la maatla motlhomphei Mpotswane gore le ena ke e mongwe wa batlhomphei ba seng ba le teng mme le motlhomphei Thati Morosi le ena o teng baemedi ba mekgatlho e teng kare go naga kapa baokamedi ba mekgatlho e nang le setswalela le naga ya lesotho le bona ba teng e re ga re le mona ge ke go utlwe go bao e reng ga re bašwa fela e be re a bona gore motho ena gale a le teng gale a ja mabele ge ke go utlwa gore na boipuso bo bolelang go bona mme ba ka lebelela eng go tloa mona go ya pele re bue le bona na ge ke enwa o sentse a tshwere mme ka letso o tla itlhalosa gore na ke mme.

0: me ke ba fa monyetla go ba tsale pele.
1: Kholo e kholo yana le phetho e kholo ye o ge bona nye ke sakang ga bona o tlwa qalong kwana ge bona mohlolo tsa tsinle ge bona ntho tsentle fela tsetswang ge a bona le khoga itlo bangata ge a bona go tlo khoge ntho e saletseng go rona ba sutu ge ben tshwelengwe ge gatane e be le sutu lena la bo bona le ge qetang mashome a tsheletseng tsatsing la ka jeno le ipusa ke ba gele ntjoeleng re kopane go ba neng ke a bona go ke ya pele ke a bona hona le bona letso yo ke bona ngore hona le mawang hona ke tla bona ntjoetseng ke bona le gato ke bona thabo go tona kholo ya gona ya go utlwalanye e kwa ngore le gona magekwana go kwa monate kwa monate senye be winane la le monfe ke bona ke nanela le gona
2: ke kgola mosotho a ka batla o tseba gore na ebe ditebello tsa gago nkgono le motho gore na ka mmuso o na o teng gore na ebe ditebello tsa gago e ka ba dife
1: ke lebeletse ebilengkore ke lebeletse fela ke e bona poneletso kore ke bona gore o ya gole ke bona gore o tlo etsa lesotho gore ebe lesotho le kgatlhang batho ba tlatla e leng bagatlhaoli ba tla rata gore ebe ba ka tla lesotho banneng gana jena kena ka mane ka ogong ga o tho kena ka kgotso a bona go ke lefatshe le letle le e nang le batho ba nkang gantle
2: um ke lebolela seabo sa gao sealemoen sa lesotho gono ke a leboga mamedi wa sealemoe sa lesotho e re ke bontshe gore ge ntse re le ka sedikwadikweng se segolo sa masego mme re tla tswela pele ge ntse re bua le ba bangwe ba basotho ba teng ka kwano se ntse ke na le e mongwe molanaka e kore e basotho gorena letsatsi lena la boipuso go wena letsatsi lena la boipuso le bolela
3: letsatsi lena la boipuso le bolela gore ke nako ya phomolo ya gore ebe re ka fumana mesebetsi e jenana ya gore ebe re ka kopanang re le basotho jalo ka tsatsi lona lena ga re kopanang re le basotho jenana go le monate jenana mo na masego nna e tlile ke re o gole moru ona wa lesotho basotho ne nne ba kopane jena ba tsebo gore ba gagane ka bo bona
2: ka gola ka potso e nngwe ka ba gona ditebelelo tsa gago ka mmuso ona o teng ga jale ditebelelo tsa gago go le motšha o le mosotho e ka ba dife
3: nna ditebelelo tsaka ke le motšha ke le mosotho ke ntse ke re mmuso ona o thuse basotho kao fela o se ka kgetha gobane le nna tšhantse ke na le ditlhoko tse bangwe ka nthusa ka ona fela ntse ke re basotho ba kopane kao fela ntate ba kgone gore ba etse letsoo le le leng ba tsebo gore ba thusane le mmuso ona o tsebo gore go thuse kao fela o tsebo gore lesotho le gole le golele bana ba bo gone le golele le gone le bagolo ba gone
2: molwana wa ka ke a leboo mamelo ya sealemoa sa lesotho tse re bua le ba bangwe ba basotho ba teng ka kwano ka sedikwadikweng se segolo sa masego mme ke bontshe gore letsatsi lenana diketsalo tsa letsatsi lenana di etelela pele letsatsi lane la boipuso leo le tla ketekwa lebaleng la sotho stadium go sane mme basotho ba kgobokane ka bongata ke bolelele mmamedi wa sealemoa sa lesotho ke ditilatile ba bangata ka go sekele e golo ka mona mamela sealemoa sa lesotho ge ketla ke o bontshe gape gore lesotho le ne le fumane boipuso kalafom phalane ka selemo sa 1966 mme ka nako eno motlotle moshosha bobedi e ne le ena tlhoo ya mmuso ga morena leabua jonathane e ne e le ena tonagolo mamela sealemoa sa lesotho ke bontshe gore moketonana o na o releng ka go ona tsatsing la kajeno o tshwaretsweng sedikadikweng se segolo sa masego o tla boela o tsela pele mane makonyane square mo o teng ge e leng gore go na le

0: ya mahale tse teng tsa basotho ba teng. Ke bolela hape mmamedi wa seyalemoya sa Sotho hore tse ding tsa diketsahalo tse teng ka hare ho naha ya Sotho, mmuso o ntshitse lenane kapa letoto la dibese tseo di tla thusa setjhaba sa Basotho diterekeng hohle moo ba leng teng hore ba tle ba finyelle ka lebaleng la Sotho ka mane. Mme ha jwale kgaitsedi ya ka o tla ba le puisano le letona mohlomphe Steven Mputi ba tle ba tshwahla ditaba tsa hore na ho sasa mohlomong ho tla etsahala jwang.
1: Mamejo Salman sa Lesotho ka hopola hore o ile a thagola ka ba gakola jalo ditaba tsena tsa ketsekelo ya boipuso ka mmoka ba ba phatlalatsi ba ditaba mo a neng a hlalose hore na mmuso o kemiseditse go sebetsa jwang selemong sena e ne e le dietsagala a hlalosa dietsagala tse etsellang pele letsatsi lena la boipuso kapa la ketsekelo ya dilemo tse 60 naga e ipusa. Mme ke se ke na le ena pela ka kwano gore a tlo tlhalosetsa gape mo mametsi gore na gantle se re beyang ngwana ke eng le gore na na e se le yona e la ya di e nngwe ya dietsagala tsele tseo a ileng a bua ka tsona mokeng wa baphatlhalatsi ba ditaba thate mputi ke wa moheletsatse Salman sa Lesotho o ke o tlhalosetse mmohi jalo ka ke se ke sebile gore na re bewa ke eng mona mme mabatsa o ne a se a tlhalositse motlhomong o ka ba wa tlhalosa gannyane le gore na gobaneng
2: Ke a leboha. Leeto leo re lenkileng re le Basotho o fihlela mona ke leeto le tlileng ka di-sacrifice. Ha ke bua ka di-sacrifice ke bua ka boinehelo ba bathei ba setjhaba sa Basotho. Re na le bo ntata rona ba theileng ba lwanetseng naha ena ba boneng hore ebe re mona moo re leng teng tsatsing lena hore ebe re mona re tlo tla re le naha ya Lesotho re le Basotho re laeta di-fireworks re dithunya e le rona fela re sena batho ba ntseng ba re ke beng ba rona ba tswang kae kae gantle ntho eno ke ntho e kgolo haholo ke sesupo sa gore re le Basotho re a ipusa re iketsetsa diqeto tsa rona le yone eno ya gore re tlile mona ke diqeto tsa rona re le Basotho go sena motho a susumeditseng gore na gana re tlameha re iketeke dilemo tsena tse 60 re le naga ya Lesotho na re ka diketeka ka tsela efe. Mme ntho enana o botsitse gore na gobaneng di-fireworks. Di-fireworks ke sesupo sa gore ga re tloa mona ihlile re tlo matha ka lebelo la mollo. Mollo ke ntho e mathang ka tsela e tshabeyang. Re kala leqephe le letjha gape re re 61. Re tloka another 60 years. Mme ga re tloka another 60 years re tlameha re tle re ye ka lebelo le tshwanang. Re se ke be ra theola morethetho. Morethetho ebe o yang godimo. Re bontse gore go na le bokamoso ka gare o naya Lesotho go na le bokamoso go rona re le Basotho ga re iketsetsa diqeto re dula fatshe re batla gore na rona re le naga ya Lesotho re le Basotho re batla go sebetsa jwang re batla go buisa.

0: structure ya naha ya Lesotho batsetedi ba tla nolofellwa ko o tla ka go Lesotho botsetedi e tla ba ntho e golang mme botsetedi ga re a lebelela fela ba batho ba tswang ka ntle ke lebeleletse le botsetedi ba Basotho ke mokgone o tla fumana gore re na le ge le mmuso wa Lesotho re ile ra nka tato ya gore re nke tšhelete gore o thuse dikgwebo tsa Basotho mme re sentse re na le Basotho ba bangata ba e leng gore ba hira Basotho ba bangwe e leng gore re a gona mane mo rereng re batla go tlola taba yone e nene ya tlhokagalo ya mosebetsimo
1: motlhomong ga o sheba ntatemputsi o sheba setshwantsho se na se ore se bonang mona Basotho bana ba tlileng kwano ka bongata bona boo motho a kareng bo a tlolola ruri taba yao e reng go lona le le babusi mme e le fa maatla ga kae gore ga le tloa mo le lo sebeletsa setšhaba se sa mosheshe
0: ke a leboa mme sena seo se bonang sa Basotho ba bangata ba tlileng ka ditilatila tsena mo o ntse o bona gore le le godimo ga le tshepise fela ba re re batla gore re ilo keteka le boetapele ba rona re batla go keteka le Lesotho go rona taba eno e kgolo gagolo gobane e bontsha tshepo go mmuso wa Lesotho e bontsha tshepo go rona mme rona re le mmuso ga re a tlameha go nka taba e jalo ganyenyane empa ke taba e re tlamehang renke re sebedisa ka gore Basotho ba na le tshepo go rona mme nako ena Basotho ba santseneng ba na le tshepo go rona gana re etsa jwang gore re ba nolofaleletse bofelo gana mmogo rona mmogo le bona re etsa jwang gore re bone re fenya mathata a lebileng naga ene ya Lesotho goba mathata o ne a teng mme a tlhoka mmuso a tlhoka setšhaba a tlhoka botlhe re shebe gona re a tlhola ka tsela efeng
1: motlhomong molaetsa wa gago wa tshepo re tlatelela ditaba tsa rona ntatemputsi go setšhaba sona sena se o se bonang kwano le se mametseng sa le sa Lesotho ba dutse mane maleng go bona go tloga mo na mo ntse masome ya tsheletse motlhomong o ya go tse ding tse masome ya tsheletse
0: ke a leboa mme ga o sheba mona fela o bona gore mo tlileng go tloketeka le rona ba tlileng go tlwa tshwaya ba bangwe ba bona ba tlile go tla ikgodisa gore fela Lesotho gana kgotso e le e sa le go ntse go bua ka yona e teng gana Lesotho taba ele ya gore Lesotho le tadile le a sebetsa as a country gere le rona re lo e bona mme re tle re ye gona jalo ga bakete ka dilemo tse masome ya tsheletseng jale re tse o ithuta gorena le ore na ga ba ya pele ba batla go ya pele ja gobane ke batla go jetsa nnete tshepo e ka ntle ka mona matšhabeng ga o tsamaya ga ba bua ka naga ya Lesotho gona jalo ba bua ka rona ge le naga e tlisang tshepo eo dinaga tse ding di ka tsa ithutang go tswa go rona gore na gantle go etswe jwang ga re ile ra ba ka go thata ba ditaba ge le naga
1: ga leboa tatse mphutsi ga leboa motlhomphei ka nako ya gago
0: ke leboile ao go
1: tla ke Lesotho o sa e boletse mo mamedi o motlhile ga dibeya mme ke letona la bogatlhaodi e le bona ba batsang kapa le o rekisa naga ena ya Lesotho matšhabeng ge mothating wana ke o fe wa mphato a qetela taba tsane tseo a neng a ntse a o phetela tsona ka nalane ya naga ena ya Lesotho le ditaba tsa boipuso tswela pele wa mphato
2: Thank you.

0: Minister ya local government o ntsa bua le yena hore re tlo ba le puisano e nyenyana mona moyeng. Ke ile ka bontsha mamadi wa seyalemoya sa Lesotho hore mmuso o ile wa ntsha dibese ka o fapana diterekeng tsa Lesotho di le leshome hore Basotho batho ba diterekeng moo ba leng teng ho tla thaba ka Sotho Stadium letsatsing lane la hotsane. Mmuso wa seterekeng sa Maseru mong ha diphaolo wa ke o ile a bua ka taba enana ka boqhatsake haholo hore wa mphato. Re ile ra ntsha dibese ka bongata mme Basotho ba tla fihla ka bongata mme ke thebelelo ya Mosotho e mong le mong ho bona a le teng ka ho lebala la Sotho Stadium. Se ntse ke tla atamela kgaitsedi ya ka moo teng a tla ba le puisano le letona la local government. Re hle ke mofe a tla tswele pele ka puo ya hae.
1: Ke o leboe wa mphato mme jalo ka ga se a tlhalositse mmamedi ke se ke na le mohlomphehisetsa pela ka kwano re ke re homohomo le ena jalo ka ga naga e ne a Lesotho pele e fumana boipuso go ne go sena ditsela ka gare naga ka mona go sena meago ena eo momamedi o e bonang ena eo naga ya Lesotho e gabileng ka yona ka jeno mme re bue le ena re ke re utlwa gore na a ka re naga e tsamaile leto la mofuta o feng o fitlhela tsena tseo e di fitlhetseng ditabeng tsa ditsela le ditabeng tsa meago ka kakaretso le gore na motlhomongwe go ya pele Basotho ba ka lebelela eng go tloga jwale go ya pele ntate seetsa ke o amogela ntate seyalemoyeng sa Lesotho ke se ke beile momamedi setlhotlholong gore na re rata go bua ka eng le wena jalo ka ga e le wena letona la puso ya dibaka ge ke utlwa gore na ga o sheba tsena seo se bonang o sheba setshwantsho sa disentse se bathamarang ka mona se bontshang gore na Lesotho pele go boipuso le ne le le jwang o ka re eng go momamedi wa Lesotho wa seyalemoya sa Lesotho naga e tsamaile leto la mofuta ofe go fitlhela dikatlego ka ditaba tsa ditsela le ditaba tsa meago ka gara naga ka moa
2: a ke tlhompe Basotho mme ke mpe ke re fela ke ikeboetse gagolo go ebe mantsibeng a ka seno o kgethile go nke ke bua le bone ke nnete ditaba tso tsentse re di bua le wena di jalo Lesotho ke na e ileng ya kekitlela gagolo nna nka re ile ya kekitlela fela motho ga o se o sheba o latela dilemo tsena tse re di tsamaileng motho wa gotala ga o sheba ga o e se re na le yona ditsela tse se re na le tsone mme nna ke nagana gore ga e ba re ntse re tshwere tsena e ba re le Basotho re ka ba le lerato le kgethegileng la go rata naga ya bona ke ba tshepisa gore le ditsela tsena tseo ba ntseng ba lela ka tsona ke ile go qetelela re fitlhile gotlhe mo e bang mathata a teng mme dilemo tsena tse masome a tsheletseng mona mo re teng di re ruta gore ga ka ra sebetsa ka thata gagolo feta mona tse tlang re tlabe re le gole gagolo re le naga ya Lesotho
1: Basotho ba ka lebelela go be le ditsela tse palamaneng meago ya mofutafuta e ka ba teng ka gara naga ka mo ntate
2: setse ke na le maikutlo a feletseng ya go tla ba jalo mme ga re na le tsela e setse re etsa tiwa e mane ya bypass tsela eno ga e fitlha pheletsong Basotho ba ile go bona ntho tse ntle ka tsela e kgetheileng gobane ke e nngwe ya ditsela tse e tlo ba le yona tsela tsena tsontse go dipalamane marangkang ye re dia etsa mono a ditsela Basotho ba ile go bona botle bo tshabeyang ebile ba le yona e di a pusa dibaka gantle

0: le nyala ka rara heso eh ya me
1: ka le batla tsekana go ya hao
0: ke le tikile bi dia holo mmeli na ke tebetse holo kana go ya ka lo go ibe ke gone o bua ba soto mantsibeng a ka she ke ya le bo ka
1: le ba mohlomphe mama metsi yena mohlomphe sietsa ke le tuna la puso ya dipaka me nka supa sala ka bukutshwanyane hore ke bone le tuna la puso ya dipaka la mistake mohlomphe hi le bona o teng ka kwano le yena ho tla tlotlisa tshebeletso ena e kgolohakana le tuna la meru mohlomphe ithaba mo fosile yena ke mongwa ba hlomphe ba seng ba le teng ka kwano basotho ba ntse ba eketse ya momametsi ba eme miemo ho tla ikgodisa ho tla inwesa ka nkgo ha tsena tsohle di etsahala mona mo he ho tlo thunywa di krikete ho amohela dilemo tsena tse mashome a tsheletseng tsa boipuso ba naga ya Lesotho mme ba teng ka bongata ba thabile Basotho ba hlolletswe ba re ga ba so bone botle bo jalo ga ba so bone ntsho e tsena e etsagala mme o tla gopola gore mokete ona o tla ba gosane mane lebaleng la Setsoto mo le baetsi ba mmuso wa Lesotho go tlhaga dinageng tsa matšhaba ba fihlile ba qadileng go fitlha ka jeno ba bangwe ba bona ba se ba le teng ka go naga go tla tlotlisa mokete ona wa dilemo tse masome a tsheletseng me re mothating wa jale na re o se a tshwereng tate o tempela gae re itse re rata go utlwa go Basotho gape gore na boipuso bo bolela eng go bona le gore na motlhomong ditebelelo tsa bona jalo ka ga mogoo o re go aga bokamoso ditebelelo tsa bona go mmuso wa Lesotho dilemong tse tlang tse masome a tsheletseng e ka ba dife
2: Ke le ke tseba go etla ba ke fotse ka di go ditela tsa selemo ke tswa masimong. Ao ha e se ke mmane. Ha pita. Me tsia tle tse mo hlaka wa pita. Pita mo no mo se tshaba sa pita se phela. Ke le me tsia tle tse mo hlaka. 2022 ke buisane le mo ga tlhola ba tlhola qeni ho go thusa ka go metsi a tswa ka ga mohla a ntse pisa ho fikela tsa dinela ha so itse jwa ka ma ba ka nan tate ha o bua ka ho re na re re nka o bui puso ho bula la wana ke swabile o be ke puso nyene ke kgethileng e ke gatang e neng o go hana go ale ke lapile ga mmo le tšhaba sane se ke busang le sona ke mogana moeketsi pita wa teme a pita na ntse o mmametse ntate jale ga ke tsebe nankage ntate matekane ke mobusi o a busa ke mokgethile ke mokgethile ke mokgethetse o tlangbusa ke bothata gore jale ebe tšhaba sane se a phela mane ba re jale ge kgethile batho bao ba kgethwang ka mmala wa dipolotiki ba senang thuso gona gobane fela o itse go mokgetha bare ke motho wa matekane
0: a re leboe seabo sa gago mongaka a sealemoeng sa Lesotho
1: ke leboge nnage le mo mametsi eno a tlatsang go buisana le ena mme go mothating o jale go seng go ntse go thunya wa ko imamelele o ikutlwele mo mametsi
3: anabela ntshwane

Yeah.

Valenciana, vaig.

Thank you.

Ciao, Juan Aguilar. Jalapeno DJ.

Llega.

sério.

Ele quis ser monarca.

0: Mamametsi wa selemo sa Lesotho jalo ka ha o tswa
1: ke kopalo le go sa hore se tshaba sena se kwano ma ho le mthope e tuna holo ne ba tshope ba ba di a bona ka pela e pa ka bi kopa be tso ke kopalo le tumela hore le tle le bule tsela e ne e bona e le mo tshope e tuna holo a ka se be ho feta e ke kopalo le ke ho poka ha pro ka se ba le ke ga di di
0: Mametsi jale ka ha o se utla ke ha ho tlalwa hore ho tsa mauwe ho thewele mane makwanyane square mo mosebetsi ona o ile o tsola pele hona teng me re hlaloseditse hore hona mo makwanyane square ho tla boela ho ba le dipuo mo mohlomphe itona kholo le letona la ditaba tsa le hae ba tla fa setšhaba sa basotho puo me ha re etsa tsena na re ka re phutha me ha sona rona a kere le rona re thewela mo masene mo mametsi o sa utlile he hore ha re go ba le hona hana o tshegetsa bang
2: ge ra balla mo
0: ke go bala makwanyane square ka jeno
2: ha tla ho
0: e re mothating wena re tla re le tipatipe le rona re lebe ka mo ka makwanyane square re tla re go ka hana le mo mametsi wa salmo ya salesotho ha re se re le hona mo
2: kholokile he wena ngwanetsi
0: ka lebo wa matsetsi
2: mo mamedi wa salmo ya salesotho o ikutlwetse he ke a tseba o di utlwile he diketsahalo tsa letsatsi la kajeno gore na ntse di ya jwang ka mono ka sedikadikweng se seholo sa maseru o utlwile he bomphato ba ntse ba o fa tsona diketsahalo tsa letsatsi la kajeno ke itse letsatsing la kajeno

0: Antle o di mahlo ke hora bo bo nsena ke salemo ya sa Lesotho di taba tsena tsa hora ina di balwa ke ntebalo morosi mamedi ke boetse ke o dumedisa. Ditlhoa tsa tsona di re moemedi wa Botswana o boka dikgomo ho mohlomphe itona kgolo. Diphakwe di tla keteka mokete wa boipuiso wa dilemo tse 60. Letona lekaleng la ditaba tsa tshireletso ofising ya Poresidente ya Botswana mohlomphe Moeti Sizwe Mohasa o bokile dikgomo mohlomphe itona kgolo Ntsokwane Samuel Matekane kajeno. Mohlomphe Mohasa o re o etetse Lesotho o tla keteka le Basotho boipuiso ba dilemo tse 60. O itse dinaha tsena tse pedi di na le nalane ya nako e telele o bile a ipiletsa ho Basotho o keteka ka bongwe le ho se kgethollane. O supile hore Botswana e ketekile boipuiso ba yona matsatsi a mane a fetileng, a tiisa hore Botswana le Lesotho di tla tswela pele ho sebetsa mmoho mafapheng a fapaneng. Mokete wa boipuiso o qadile kajeno ka hora borobedi phirimana sefikeng sa Makwanyane ka ho thungwa ha dikerikete. Dikete tsa Basotho ba tswang Nkuting ba tsejwang ka hore ke diphakwe di lebeletse ho etela Maseru ka Sontaha sena ha naha ya Lesotho e keteka dilemo tse 60 tsa boipuiso lebaleng la Setsoto. Mmusi wa setereke sa Nkuting monga di bonang tladi ho ipeleitse ho setjhaba sa Nkuting ho ya ka bongata bo boholo ho ya keteka nalane ena ya dilemo tse 60. Mmuso o lokisitse dipalangwang tse sa lefellweng ho tloha dibakeng tse tharo tsa Mphaki. Maonomorosi le moyene ho nolofaletsa bohle ho fihla Maseru. Baahi ba kgothaleditse ho apara ka mebala ya folaga ya Lesotho, dikoba tsa Basotho le dikatiba tsa botjhaba tse entsweng ka moseha. Setereke sa Nkuting se qadile mekete ya sona ka thapelo e kgetheileng bakeng sa botsitso ba naha, botshepehi ba boetapele le kgotso. Hara mesebetsi e meng e rerileng ho na le dipapadi tsa botjhaba se kang lesokwana le morabaraba. Lesotho le fumane boipuiso pusong ya Britain ka la 4 kgweding ya Mphalane selemong sa 1966. Baahi ba metse haufi le morero wa Pudihadi seterekeng sa mokgotlong ba unamolemo ditshebeletsong tse sa lefellweng tsa bongaka tse fanwang ke dingaka tsa maChina tse reretsweng ho ntlafatsa bophelo le boiketlo ba sona. Mme ke bonyane batho ba kabang 120 ba fumane ditshebeletso tsa kalafo le tlhatlhobo ya bophelo bo botle. Yeo e le moetapelo wa sehlopha sa dingaka tsena tsa maChina, Dr. Jian Juan, o re letsholo lena la bongaka le tlhophisiwe ka mora kopo e entsweng ke Sanna GV, e leng khampani ya letamo la Pudihadi. Dr. Juan o re dingaka tse kgethileng di fane ka thuto ya bophelo bo botle, tlhatlhobo ya kgatello ya madi le tlhatlhobo ya tswekere mading esita le dikeletso ho ba hlokang tlhokomelo e eketsehileng ya ngaka. E mong wa ba uneng molemo Mofumadi Mafihla Mothokwa o re ditshebeletso tsena di thusitse setjhaba ho qoba ditshenyelo tsa maeto. Re a phethela. Mosebetsi wa setsi se setjha sa dibese le wa moyene seterekeng sa Nkuting o tlala o se o hatetse pele, mme ho ntse ho ahwa meaho e kenyeletsang dibaka tsa ho emisa dibese, dibaka tsa ho sireletsa bapalami ba dikoloi tsa baeti le mabota a tshehetsang mobu. Morero ona o qadile ka Hlakola selemong sa 2025 empa wa dieha ka lebaka la maemo a sa lebellwang, mme ho lebeletse hore o tla phethelwa ka kgwedi ya Tshitwe selemong sena. Ofisi re ikarabellang bakeng sa bophelo bo botle le polokeho mongadi bohlokwa Janki o boletse hore mosebetsi wa ho aha majwe fatshe le ho aha matlwana o se o le haufi le ho phethelwa ha meaho ya mabenkele, diofisi le dibaka tsa barekisi di se di phethetswe. Mongadi Janki o boletse hore ho tla ahwa lebota le leng hape la ho tshehetsa mobu haufi le noka qomoqomong ho sireletsa setsi sena kgahlanong le metsi. Sebaka sa nakwana sa ho emisa dibese se ne se ntse se sebediswa haufi le ofisi ya temo ya setereke apha Moyene. Ha re boele re lekole dihlooho tsa ditaba. Tsona di re moemedi wa Botswana o boka dikgomo ho mohlomphe itona kgolo. Diphakwe di tla keteka mokete wa boipuiso wa dilemo tse 60. Ditaba tsena tsa hora borobong di fihla peletsong mona. Fumana tse ding hape ka hora ya botshelela hoseng ho fihlela ka nako eo ha e beetswe kgotso. Ha e le ha jwale ke o memela ho mamela polelo ka mohlomphe itona kgolo Ntsokwane Samuel Matekane mabapi le mokete wa selemo sena wa boipuiso.
1: Basotho ba kgabane ke a le dumedisa. Ho sane ka la form Phalane monongwaha. Naha ya rona ya Lesotho e keteka dilemo tse 60 tsa boipuso. Ka ketekelo ena, re lekola dintlha tsa bohlokwa e leng dikatleho tseo re di fihletseng ha re ntse re thuthuha. Hape ke nako ya rona re le setjhaba sa Basotho ya ho hetla morao leetong lena ho leboha. Hape re ntjhafatsa boitlamo ba rona ba ho fihlela bokamoso bo tshabileng bo tla re tataisetsa bokamosong bo re bo batlang. Ke nako ena eo re tlotlang baholo ba rona ba ileng ba jara ditoro le ditabatabelo tsa setjhaba sena pele ho rona. Re hopola boitelo ba bona, mamello ya bona le tumelo ya bona e tiileng ho Lesotho, moo kajeno re emeng hodima metheo eo ba e ahileng. Hosane re mema setjhaba ho bokana lebaleng la dipapadi la Setsoto Maseru, mme Basotho naha ka bophara le lefatsheng ka bophara ba tla kopana ho keteka nalane ena ya bohlokwa ruri. Ha re etseng sena ka tlhompho, boikgantsho le lerato le tibileng la naha. Ha re ketekeng e seng fela Lesotho leo re le fumaneng e le lefa, empa re keteke hape Lesotho leo re fuweng boikarabello ba ho le aha ho ya pele. Mokete ona wa dilemo tse 60 ke pitso ya ho ntjhafatsa makhama a re kopanyang le Basotho. O re tlama ho matlafatsa puso ya rona, ho ntshetsa pele naha ya rona, ho theha menyetla sebakeng sa batjha ba rona, le ho aha setjhaba seo ho sona Mosotho e mong le e mong a ka shebang bokamoso ka tshepo le tumelo. Basotho ba heso, dilemo tsena tse 60 di jere bokamoso bo tletseng tshepo, mme bohle ha re ithuhubetseng hore e be naha ya nala le polokeho ho bohle. Ha re keneng bokamosong bo ha mmoho, re kopane ka sepheo se le seng, re tiile leratong la naha ya rona, mme re ikemiseditse ho siya Lesotho le matlafetseng sebakeng sa meloko e tlang. Ketekelong ela ya nalane, ke lakaletsa Basotho bohle ho le haufi ka ntle le ka hare ho naha, le bohle ba phelang Lesotho mokete o monate, o nang le kgotso le boikgantsho. Mokete o monate wa boipuso, Basotho ba heso. Modimo a hlononofatse Lesotho, mme a tswele pele ho hlononofatsa Basotho. Kgotso, pula, nala.

0: like I'm dying.
1: I'm the greatest man. Oh, walk up.
2: Chapter 1.

fela le jolo le shume le metsi mo ga tla ba shume le metsi re bong ka fela metsi tsuka mararo ba ga tla mtibo na bawani ka mararo ba robong ba tla ba lo ngala tenhle tsona le fela ntse le mo 1999 nnete sala go ikutwa wa ituta ho re sala tsa tsila ka jeno ga tsa maka yana tshobotsi e ma tla bana ba sala go ba nnete sala ga ikitika mo ite go bidie tsang ka o hlekela jolo hantle kitikelo e kholo ha di ka mane ka Soto stadium tsa tsila ho sisane me he ho vitala hona jwala ga itse di ya ka le sentse ho kana le bomphato wa ka ba teng mane mabaleng ke a tseba ke sedikadikwe se solo sa setšhaba sa tsepetepete kwa lomasego mo mosebetsi o ne lo a etsala jwale go boetse oe gape ba mona Makwanyane Square mme re tlatlhe re go kane le ke utlwile ka kgaitsedi ya ka Maleswa Motiano teng ka mono re tle re utlwa gore na motlhomong fe tse tlhileng di ntse di etsagala ka mono na ke di feng kgaitsedi ya ka Maleswa Maleswa ere ke tleng go hanwe ba tsa ntle tsena se monnati tsena ke bona empa he ke utlwa go hana jwa le ha re bua le wena tsena ke gahliswa mphephuka ya hlileng a hlweleng se thala ya ntseng a thabisa ba sotho ka mona re go utlwa fela go na mohlomeng ke ya mofumana gaitsedi ya ka mona na ka pa jwang.

Mamele sa mna sa lo sotho hle re sentse re kopa o tlo re inele matsoho metsing jwalo ka kile ka bontsha hore re tla nne re leke ho hokahana le bomphato ka kamane re bone gore na re tsa maka tsela e jwang e re ke bona mohlomong ke bona ka nqena re bona re ba fumana jwang re bana na re hokahana jwang.

0: Mohammed ya salme ya sal sotho ere ke boela ke a mohele ke le ka kwano ka sidikwa ka makwanyane square kentse re na le ga go ja ne na re mina re o ka re mo Mohammed botsa mo re tsalo setse mo Mohammed tsala hore hore re tloe mane sidikwa dikwense se holo ho fitla mona ho bile le puo e kgutshwanyane haholo e ka nna ba Mohammed ha yutswa bane jwale taba tsa maranga di ne ntse di re tsokotsa balo empa mohlompe matatu moteane e le letona la mesebetsi e meholo le setšhaba o ile a ema jalo a tlo fa kapa go phamisa mohlompe tonagolo gore a tlo bua le setšhaba sena sa basotho empa he taba ya kgolo ya mohlompe tonagolo a e buileng ke hore fela setšhaba sa basotho se ya ka bongata ka mane ka Sesotho Stadium mo Hosane go ya inwesa ka nkgo ga naga ya Lesotho e tshwaya dilemo tse 60 tsa boipuso mme o itse ka jeno ga gona dipuo empa e le gore ditaba boholo ke tsa Hosane mme a ipiletsa balo setšhaba sa basotho gore ba ye ka moo go ya keteka le ga basotho motlotlaile tseela borago mme a ba siya jalo a ba laetse gore ba sale mona ba keteka ba ithabisa go amogela dilemo tse 60 tsa boipuso ba Lesotho ka re ngwane
1: kgaitsadiaka puo tsena puo eno ya motlhompha itsonagolo ebile matagolo ya gore basotho ka batla otlhe ba ele ba le Lesotho Stadium mo Hosane gore ba lo keteka letsatsi la boipuso mme ga re etsa tenana mosotho wa eso ke ga re kgotlisetsa dithapo studiong mme re sebeletsa jalo le boka maganya ka metšhining ke ena e rileng a naka fa kgaso ena eo tlhoruileng mme ga re etsa tenana re kgotlela ka matlong a kgaso kgaitsadiaka o ba ikatele ganyane fela
0: tlhalosetsa mmamedi a salema sa lesotho gore gona letsatsi la Hosane tshebeletso ya go tshwaya dilemo tsena tse 60 fa wa mphato wa rona ntebalo morosi le mpha mosala ba tlabe ba le teng ka moo go ba fa dietsagala tsa letsatsi leo mothibo ga re etsa tsena re leboya mmamedi a salema sa lesotho ka mamelelo ya gae ka go mamela tshebeletso ena ka mathata a bileng le yona mme re kgotlisetsa dithapo tsena go wena ka ona mantswe ana
2: ke a leboga gaitsadi re sebeditse memeresamele setho fela le jalotlhe ga ba keteke ga monate ka moo mme wa utlwa goretlhe dija fatshe ka moo dija fatshe ke a opele nna mona gapa banna ke kerelai ke potele ka teng kutlwa gona di tsamaya ka tsela e jwa kerelai ka teng ke bone gorena go sebetsala ka tsela e jwang ke batla ko utlwisemona gorena marangrang a re tsokotsa mamere sa masotlotlha e leshomele metsomedi ka fela la metsotso pele re fitlha goreng ya leshome

bana ba banyenyane ke ka tsela yeo mokete ona o memeileng ka teng, ke ka tsela yeo mokete ona e leng o buleileng o bonolo o monate wa lelapa ka hona. Mme sentse re tshwere re tla nne re keteke balo, re tla nne re potepotele, re nne re ba late, re utlwe fela rona ho ntse tse ntleng tse di etsahala na ke di feng. Empa semolao ba se ba phuthile dithapo ba di kgutlisitse ka kwano, mme nna le wena re tlotsa majolo hantle jwalo ka tlwaelo fela re le ba horeng ya 10:12.

0: to the dance side.
1: Oh, she's
0: kiss her too.

Hey. Hey. Hey. Emeraro fela metso mtibo na bana pele go fitla renga le shumele metso mmere le sebeditse o tloma no renga borobong hle ho tla fitla mana mangolo ngana tse ke mtibo na bana santsa re bona a ga ke dikeng ha mona ntla tla o sane ka puteng ka matla ka puteng ka bangata se tsoto stadium mere ke dikeng ha mona ntla dile mo ke tsema shume matsele tseng le tsena go nyetla ngihle mo dimampolo ke le wena ga ke na dikeng e tlang ga ke na ka sa gata se futo se tla tlo se feta ntsa tila ka jeno ah ke le tsena go nyene mo dimampolo ke le wena wena ke dikantsa tsela tsa ka jeno

0: Ho jwa lo wena mamedi wa seama ya sa Lesotho. Mamedi metsotso rona e mashume a mabedi a nang le motso o le mong ka morao hora ya leshome le motso mmedi. Ke Sontaha wena mamedi ke la nne kgwedi ke ya leshome selemo ke sa dikete tse pedi mashume a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Mamedi wa seama ya sa Lesotho o amohelwa jwalo sealemoyeng sa hao bosung ba kajeno. O dumediswa jwalo ke rapelang radiengwane ke ntate nkananeleng mmaleta thojane ka metsotso ena ka dihora tsena tseo re leng ho tsona. Mme mamedi wa seama sa Lesotho a ye ka nnete ke o amohela jwalo ka matsoho a mofuthu. Ke leboha jwalo wa mphato a bileng le wena ka nnete o tloha ho renyane ya borobong ho fitlhela mona monna le wena ka nnete re kopanang hona teng. Mme mamedi jwalo ka mehla ka nnete re lokela re hle re qala jwalo ditaba tsa rona ka makgethe re di qala jwalo ka thapelo wena mamedi wa seama sa Lesotho. Mamedi mme ka nnete ae ka nnete re kopa ehle re inele matsoho metsing. Taba e ka ntle ka mona mamedi ho hobe haholo ka ntle ka mona mamedi e ka re ke mafelo a selemo ka ntle ka mona e ka re ke mafelo a selemo ho feta ho tsamaya ke ntho boima ka tsela e kgethehileng wena mamedi wa seama sa Lesotho. Mme ka nnete re be ke ona re kenang ae ha se le ka boikgethelo ba rona ho hobe fela ke letsatsi la boipuso ke letsatsi la nne selmo ya sa rona wena mamedi jwalo ka naha ya rona re keteka jwalo dilemo tse 60 naha ya rona ya Lesotho ipusa. Mme ka nnete o tla utlwisisa hore ka nnete e hlile e ka nna ba ke tokelo hore be sohle se etsahalang ka rona ka kwano e hlile ke sepakgantshang taba eno e jwalo ya hore ka nnete re keteka dilemo tse 60. Ka nnete mamedi wa seama sa Lesotho ha hona mo o tsamayang ka ntle ka kwano. Ka ntle ka mona hore fela re tlo kena dikantorong tsa rona mona e hlile ho boima haholo. Ho boima wena mamedi wa seama sa Lesotho. Ha e letwe.
1: Ka ntle ka makgethe.
0: Ka ofela.
1: Re tshabana sa kgomo.
0: Ho jwalo mme.
1: Dumela ntate ka nane le mabaka ka kgotsa.
0: Kgotso mme wa ka.
1: O phela hantle motho ba?
0: Ae ka nnete ka mohawi ka ba wena morena o ntse o beile hantle.
1: Ka mohawi ruri.
0: Ho jwalo.
1: Re ntse re le mo. Ntshwarele ka nnete pula e yana ka mona jwale go le rata. Re se re ntse thapelo.
0: Re ne re tlile re qala ka yona thapelo, re tlile re kena re qala ka yona. Re ka qala ka yona thapelo, ehlile re qala ka yona thapelo.
1: Ke a leboha ntate wa ka.
0: Ke a leboha.
1: O Modimo wa rona, ke hweletsa go wena. Wena Modimo o neng o le teng, Modimo o teng, Modimo o tlo nna o le teng ka go sa feleng. Ke mosebetsi wa gago, wa diatla tsa gago jwa fa Modimo. Gore babaletse ka dintho tsotlhe tse tlhokagalang bophelong. Gore ne setsa dipula tsa medupi modubela. O babaletse bophelo ba rona ka ditsela tsotlhe tseo motho a ka phelang ka tsona. Fea ka letsora la mogao mesong ya letsatsi ntate re le maila boroko. Ke na le mokhubu wa rona Jehova Modimo ntate re ke yangwane. Ke baballe senatla sa legodimo re tsamaise tsela ena. Ga golo gaya morero e le o motle ka pelo sefatlho sa gago o tlhonolofatse ntate. Ke se mahlonono le kgotso. Ke dikopo tsa rona tsa go seng ga letsatsi ntate. Ke di beya tlasa bonamelo ba motho gao o tlo seke wa ke setse ka mogau seng ka gobane re go kgatlhisa ntate o re rekologele mo go dirang teng gobane re tshepile lebitso le letle la rona la mokana wa rona Jesu Kriste ya bokwang ka ntlha isa seleng. Amen. Ke nkgono phokolang go sa nna ka tsedi ka polasi ntate kgotso.
0: Ke a leboa nkgono.
1: Kgotso ntate.
0: Mamedi a e ka nnete nkgono o sa re file jwalo thapelo eno e re bulelang e re qalang ditaba tsa rona tsa letsatsi mme ka nnete re a leboa re tle re fumane bano ka nnete ba bararo ba tlabe ba leboa thapelo ena e nkgono a re fileng yona ka nnete e monate hakalo wena.

0: sama sa Sotho ka nnete re tle re tsebe gore re tswele pele ka ditaba tsa rona ha eletwe
1: ka rata le ka magadi
0: ka ofela
1: re tsabana sa go
0: ho rua lo ntate
1: wa phela ntate
0: ha ka nnete ka mo ha ntate ka ba wena o phela hantle
1: ha ntse ga nnete
0: ntate
1: go pawe wa thapelo e dingwe go no phola go sanna ga mo
0: e ya nta
1: ka plus ke mo nna tla se ka le wa thapelo ke nta di 66 ga mo ga ma tshabri ke le mo mo wa ka
0: ke ya le bua nta twa ka
1: thank you
0: jwa lo ta di nka nete e bona mamedi ke ntate 606 ka mona ka matshwaboleng mme ka nete re fumane bano ba babedi ba babedi ba tla boela ba e leboa hape wena mamedi wa sema sa Lesotho ke ntate 606 ka matshwaboleng ka moo wena mamedi mme ka nete ke thapelo eno e ntsweng ke nkgono phokolang ho sanna e monate hakalo gore ka nete pula e ntse ena ka nete motho a ba ukweka ka nnete ka e ka bentsina mohlomoene ka nna ya fokotsa sephetephete sena se rereng se sengata ka ntle ka gare go toropo ya Maseruga mona wena mamedi ebe ka nnete go tsamaya ha bobebe ebe go tsamaya bobebe mme mamedi sentse re tsho ka nnete rere a re tle ke re nne re sebetse ditaba tseno tsa rona ka makgethe bonyane e tle re hosane ditaba tsa rona tsa bentse di nepaetse motho a ntse a tseba ka nnete gore ae nna ke ntse ke le hantle ditaba e ntse e le ditaba tseno tse nepaetseng ga nnete re tle se ke ga ba le ditaba tse e seng bodutu go natefelwe jwalo ka makgethe ka nnete go ntse go ipolokuwe wena mamedi wa seama sa Lesotho re kopa ba babedi fela ba e qetelang ngwana mme be e leng gore ka nnete ba le boa thapelo eo e ntsweng ke nkgono thapelo eno e ntsweng ke nkgono ka nnete ka metsotswana fela re tseba go itswelela pele ka ditaba tsa rona ka nnete go tle re tsebe gore re tswele pele jalo ka ditaba tsa rona metsotso ya rona e 20 a nang le metso e 8 ka morago gora ya 10:20 wena mamedi wa seamana sa Lesotho mamedi o tla gopola ka nnete gore le bekenyane e fetileng ka nnete ne re ga ke kena mone ba ka nnete ke thola ntate Mosothwane a sentse a le ka kwano a bua yona taba ena ka nnete ya go iketeka gwa rona ga le naga gwa dilemo tsena tse 60 ka nnete go keteka ga dilemo tsena tse 60 gwa rona re le naga ka nnete a bua a bontsha taba gore ka nnete na ebe taba ena ga tlo e phamolela godimo jwang re le maleta thojane ka re sentse re na le mokete gore na ebe ka nnete re tlo tla re sebetsa taba ena dilemo tse 60 ka tsela e jwang ga eletwe
2: ka lerato le ka makgethe
0: ka ofela
2: ka e tshabana sa kgomo o dumela tlhe mogolo wa ka
0: kgotso ntate
2: o phetse wang
0: ka nnete ka mohau ntate ka ba wena o ntse o ya hantle
2: mokana o ntse a mpabaletse ntate jalo ka ba bang le nna nke ke kena mosebetsing wa go leboa tlhe mogolo wa ka
0: jalo ntate
2: ke leboe nkgono phokolang o sanna ga bo qatšha ngwana mme e buletse mosebetsi yona ka thapelo kurire a leboa ntate 606 wa matshwaboleng ngwana mme le ena a kena a e leboa ke ntate mogolo le nna ke a leboa tlhe mogolo wa ka
0: eya ntate
2: kgotso
0: ae ka nnete ga o be jalo ga e letwe eletwe ka nnete mamedi re tle re fumane wa go qetela ka nnete ebe re re re tla re qadile letsatsi la rona re lebuile jalo thapelo ya rona re lebuile jalo ka nnete ntse e lebuwe jalo ke bontate mogolo ka nnete ne re hloka jalo go tle re be le mme le kapa nkgono a le mong a tla e lebuwa ka nnete ebe re a tshwere re ka nnete letsatsi la kajeno le ka qala ga tswela pele ka ditaba tsa rona a tswela pele jalo ka ditaba tsa rona tsa letsatsi mamedi ga re se re le mona mo re lebang teng ke horenyane ya bohlano ka nnete mo nna le wena re tla be re a rohana teng ga o kena jalo re qala letsatsi hantle go kena

ya setšhaba ga tlabe re tshwarore ae rona re sebeditse re tle re boele go kopane gape bekeng e tlatlamang. Mme ka nnete re qadile beke ena ya rona gantle ka makgethe, ke a tshepa mamedi ka nnete o fitlhela mona mo e leng gore ka nnete re a e kwala letsatsi lena la kajeno. Letsatsi lena la kajeno ke Sontaga ka nnete, re tlabe re e kwala re tseba gore re rile gore ditaba tsa rona di tle di etsagale jalo ka makgethe, di tle di etsagale ka makgethe ka nnete wena mamedi. Ebe re re re kwetse, ra tshepa gore be bang ka nnete mathata ga a soka a tlhaga ka gara beke ena a tlampa a tsebagale ka nnete gore re tlo e kwala jalo ditaba tsa rona di ntse di le ka tsela eo e nepaetseng. Ona mamedi, ditaba tsa rona di ntse di le ka tsela e nepaetseng, mme ka nnete ra tsebe gore letsatsing la kajeno e tlaba mafelong ana a beke re qadile se ntho kgwedi ena ya leshome ka makgethe, tlabe le beke ya pele ka nnete yo re ya feta, tlabe le beke ya pele eo e fetang ka nnete e felang jalo ebile e le ya boipuso e qalang jalo e thakgotseng kgwedi ena ya rona ka matsatsi ano a boipuso. Tlabe re tshwarere e thakgotse matsatsi ano a rona ka boipuso wena mamedi wa selama sa sore. Mme mamedi ha o bonala ka nnete re sa mofumane yeno wa boraro ka nnete re tshwere ae re re itswelele pele ka ditaba tsa rona ka nnete mamedi re tle re bontshe ka nnete gore ae re tlo tloa jalo re a leba jalo horeng ya pele, horeng yane ya pele ka nnete re tla fumana jalo gore re nna le monyetla gore re fumane sehloho sa rona seo re tla tshwatlha tse dintsi tsa ditaba tsa rona ebe ka nnete horeng yane ya bobedi wena mamedi ke mane mo e leng gore o tla ba le monyetla wa gore o tle o kgethe jalo pina e o reng e batlwa ke wena, o tlo kgethe jalo pina e o batlwang ke wena. Mme ka nnete re tle re tswela pele ka ditaba tsa rona re lete thojane o fitlhela horeng yane ya bohlano ebe ka nnete ha jalo re tlabe re re re nne re amoele bano ba tla bentse ba kokota wena mamedi ba ipitika jalo re tle re utlwe gore na ditaba tsa bona di ka tsela e jwa re ko fe jalo masisidi ya Asen Paul ba re Jerusalema e motšha.

0: Mamedi metsotso ya rona e supile pele re fitla jwalo hore nya pele. A letwe.
1: Ala ga to le ga magete.
0: Ka ofela.
1: E tshabana sa khomo. Moholo wa ka ke ntate moholo nakong yona ena a jeketse le nako ya ditsebiso.
0: Ee, ho jwalo ntate wa ka.
1: A ke hopotsa maila bohoko ka moka hle moholo wa ka hore ke nako yona yane eo re dumellaneng ka yona hore diphehiso, diphehiso tsa ho ya mohale sehuku ke kgwedi ya tsona ya ho qetela ena ha re sebetseng ka thata maila boko re bone hore diphehiso di a tswa hle baholo ba ka ba dula ditulo diprovinceng e tsang ka matla hore le bone hore diphehiso di tsa teng di fetela ho mongodi e moholo ka moo tabadileng ka teng bale kgwedi e tlang ke kgwedi yane eo komiti e kgolo ya mohalosuku ya hlahloba le ho isa tsona diphehiso ka moo tabadileng ka teng ke ntate moholo ke ntse ke le pieto jane ke mpa ke hopotsa maila bokoko fela ka taba eno hle moholo wa ka ke a leboha.
0: Ke a leboha ntate moholo.
1: Ntate.
0: Mamedi metsotso ya rona e tsheletse fela pele re fitla jwalo horeng ya pele. Mamedi ke ne ke bontsha taba mona ya bohlokwa hore tsatsing lena la kajeno ka nnete re bone letsatsing lena la maobane mo e leng hore e le ho etella pele letsatsi lena la ho keteka dilemo tse 60 naha ya rona ipusa. Re bone ka nnete tonakgolo ya naha ya rona ntate Samuel Ntsokwane Matekane ka nnete hore ntsane tsa borobedi letsatsing la kajeno ka nnete o ne a thakgola jwalo moketjana ona wa ho tla keteka mo e leng hore re bone ka nnete ha a thakgola ditaba tsa hae ka diqhomane ka nnete sedikadikweng se seholo sa Maseru botle bo bokalo wena mamedi wa seama sa Lesotho ka nnete ha o ne o ka sheba ditaba tseno tse neng di etsahala monono re di bone ka nnete ha di etsahala ka boteng ba batho ba bangata ka matona a hae a mangata a neng a le teng sedikadikweng se seholo sa Maseru kwano ka nnete ha e ne ba monyetla wa hore ka nnete ebe ha re le sealemoyeng mona re ne ba re sealemo ya ponong. Ka nnete ke ne re tla nne re lokela ho bontsha tseno tse ntle tse etsahetseng ka nnete sedikadikweng se seholo kwano. Mme ka nnete le tlase mona makwanyane mona kwano ka nnete mo ho iphomolelwang teng ka nnete ntse e le menyako e fela letsatsing lena la kajeno le hona tjena ntse e le menyako.

0: mme ka nnete ke ditaba tse e leng gore motlhomong ga re le naga re kopana ka bonngwe bono bo jalo re tseba gore ae tsotlhe tse e tlalang di etsagala jalo re kopantswe ke bonngwe ke naga ya rona ke tonagolo, mme re sa natse mebala yeo ka nnetegereng re wela go yona ya dipolotiki. Wa ithuta ka nnete gore ke sa tseneng tsa ditaba tse re tabe re tshwarore ka nnete ke ditaba tse ntle gagolo ga fela re ntse re kopana jalo ka bommong bono ba rona re le naga. Mme mamedi ka nnete letsatsing la ka jeno go tlabe re keteka ka mane ka lebaleng la Setsoto mo go tlabe re keteka jalo dilemo tsena tse re ka nnete di 60 re ipusa re fitlhetse tseo e bang re fitlhetse re le naga mme re boela re ntse re thuthua jalo go fitlhela tsentle tseo e ka nnang ya ba ka nnete re tlabe re di labalabela ka rona ya rona kwano. O le motho o ka sheba o ka etla morago fela ka nnete gore re sebile le babusi ba bangata gagolo ka ronaga beo ka nnete re neng re ntse re ka nna ga supa ore enwa ka nnete re kakagare o e ntse gantle enwa o fitlhetse tsena enwa o fitlhetse tsena enwa a fitlhela tsena enwa a fitlhela tsana ka o fapana gwa bona ka tsela eo rebileng le bona ka yona ka nnete. Mme ka nnete ke tlotla gore ebe dilemo ke tse kalo tse gore ga di keteka re le naga re ipusa gobane tse dintsi tsa dinaga tsona ka nnete di ipusa gaufinyane mona di re thola sentse re ipusa ke nnete ba bangwe ba ka tla ba boela ba bontsha ka nnete gore e se e le nako re ipusa empa tse dintsi tsa dinaga di a re feta re ipusitse le pele go tsona empa fela ka nnete ntlha ya botlhokwa ntse le gore re ntse re thuthua re le naga re ya moo ba bang ka nnete ba fitlhileng le rona re be le tshepo gore re tla fihla moo mo dinaga tse dingwe ka nnete di ntse di fihla gona teng. Mme ka nnete ke le ka bona ditaba tse monate gagolo ka ra toropo ya Maseru kwano ka ra sedikadikwe sa Maseru mo go neng go e tsala ditaba tse ngata. Mme mamedi ye nngwe kileng ba ka boela ka e bona kwano go ne go ena le motlhankane mongwe a neng a le teng mono a tlhanye le motlhankana a motelele go feta batho botlhe tikologong ya rona ya Aforika kwano. O ne a le teng ka gare go naga kwano ke bone ka nnete motsheare mo batswadi ba neng ba le teng ka nnete ba bangata ba isitse bana go a mo bona mono ka mane ka lebaleng lane la Maseru Club. Mme ka nnete ke ditaba tse ngata tse etsaetseng ka gare go naga kwano e le boitlhopho ba dilemo tsona tsena tse reng ka nnete re ntse re keteka dilemo tse 60 di etsaetse ka nnete letsatsing la maobane re qala kgwedi ene ya rona ne le moqebelo wa pele re qala kgwedi ka nnete re bone gore di etsaetse ditaba tse ngata re itukisetsa jalo ka nnete boipuso ba rona. Mme re a tshepa gore re tla nne re tswele pele re ipuse ka nepo botlhe ba tla nne ba tlo ba teng letsatsing lona lena ka mane ka lebaleng la Setsoto ka nnete Modimo a tle a nne a be le bona ba ipee gantle go etsagale ditaba tse nepaetseng ka mono ka nnete re ipuse ka boikarabelo gobane ka nnete teng ke la 4 ke la 4 kgweding ena ya 10 mme ka nnete ke ka selemo seo re neng re qala go ipusa ka sona sane sa 1966 wena mamedi wa seama sa Lesotho. Re ko fa setabolane mamedi e tle re ga gutla mona ka nnete re tle go utlwa rona re gutla re se re sehloho sa rona se ka tsela e jwang.
1: Let me see your hands. Basutu mahesu magana, basutu mahesu magana.

Mamedi metsotso ya rona e mehlano ka morao ho hora ya pele. Metsotso ya rona e mehlano mamedi ka morao ho hora ya pele. Mme ka nnete ke metsotso yane e leng hore re lokela re kene jwalo ditabeng tsa rona, re kene sehlohong sa rona. Wena mamedi re utlwe ka nnete hore na ebe ditaba tseo botsamaisi bo re hlophiseditseng tsona letsatsing la kajeno ke bofeng. Ke bofeng wena mamedi wa seama sa Lesotho. Mme ha o sheba ka nnete mamedi ditaba tsa rona di bobebe di kgutshwane fela. Re tlo bua jwalo ka taba mona e leng hore batho ba bang mohlomong ba na le ho iphapanyetsa yona, ebe ba bang ka nnete ha o shebile o tseba hore ae ka nnete ba tseba hore na nnete ke efeng ha re tla jwalo.

ditabeng tsa Sesotho hore na ka nete re tla ditabeng tsa Sesotho maemo a lokela ka tsela e jwang. Mamedi taba ya bohlokwa ke taba ena eo re tlabe re re ka nete ngwana o hahlametswe. Taba ya bohlokwa ke ena e leng hore re tlabe re re ngwana o hahlametswe. Mme taba ena e tswalwa fela ke taba ya batho be e leng hore ka nete ba bang ba tlabe ba tsho ba re ae rona ga re dumele tabeng eno ho hang. Ha re dumele hore ntho o thweng ke ngwana wa hahlamelwa, mme ka nnete ha sa hahlametswe rona re tshepa fela Modimo a ka etsa ditaba tseno. Mme re le ga bona taba e nngwe mona mo e leng hore motho e mongwe o ne a bontsha ka nnete ke kopa thuso ngwana ka o hahlametswe empa le ha hahlametswe jwalo nna ke mopholoswa, mme a ke le mopholoswa ha ke dumele ditabeng tseno. Ka nnete re le ga bona batho ba bang ba moja ka bohalo ra ha fela so o amoetse o ngwana o hahlametswe bopholoswa bolokela bofele ngwana, mme bopholoswa bolokela bofele, o seke ba tlo go jwetsa hore o mopholoswa o bile o so bone hore o na le tumelo ya hore o hahlametswe, hobane ha o se o na le tumelo eno ya gore o hahlametswe e hlakile o lokela o tsebe o tlole sesadi hore na ebe ngwana ha hahlametswe ho lokela ho etsa le jwang. Sesotho ke sona fela se seng se ka mo thusa boemong bono bo jwalo. Mme mamedi taba bohlokwa fela ke hore ka nnete na ebe ehlile ho na le pheko e nngwe eo ngwana ha hahlametswe a ka thuswang ka yona ntle le ka Sesotho, kapa ehlile taba ya ho hahlamelwa ka nnete e sebetsana le taba ya Sesotho fela. Taba ya hore ngwana ka nnete o hahlametswe ke taba e sebetsanang le Sesotho fela, kapa ho na le ka tsela tse ding mohlomong ka yona thapelo kapa ka tsela e nngwe e reng ae ka nnete nna ka nnete ke ile ka dumela tabeng e tjena, kapa ngaka ya sekgowa e le a ka nthusa ka tsela e tjena, kapa e ka nthusa maemong a tjena. Taba rona e mono fela wena mamedi wa seamo sa Lesotho ka nnete re tle re bue re tshohle taba eno ya ho hahlamelwa fela, hobane batho ba bang ba na le tumelo hore ka nnete ngwana a ka hahlamelwa, ba bang ka nnete ba re ae ha ona ntho e jwalo ha ona ngwana a hahlamelwang ha na le mathata a jwalo ko bana na le mathata a hae, mme ka nnete ha thuswa ka Sesotho a ka thuswa, kapa ha thuswa ka sekgowa a ka thuswa yena mamedi. Ba bang ka nnete ba tsho ba re rona ga etse ba taba eno ke nnete, mme ngwana ha le a hahlamelwa fela re a tseba hore Sesotho ke sona se nkang mojao ditabeng tse jwalo, ngwana a ka thuswa ka boemo bono ba Sesotho fela. Tsebo ya hao wena mamedi ditabeng tseno tsa ho hahlamela re tle re utlwe hore na ka nnete wena o na le nalane e jwang ya ditaba tse jwalo, o na le lesedi le feng, mme re tle re thuse le bano be e leng gore ka nnete ba na le go iphapanyetsa nnete fela gore nna ke dumela go le tsena, kapa ga ke dumele tabeng tse jwalo ho hang. Mme ha o sa dumele na ebe ko o bolela gore wena mohlomong ha eba ga o so be le lesedi la taba tseno tse jwalo, kapa ga o so ka o ba ntlheng ya ditaba tseno tse jwalo, o thusa ba bang jwang gore ka nnete e tlebe ba dumela ra ho hahlamelwa ke ntho e teng, kapa ho hahlamelwa ha se ntho e teng, kapa o etsa hore ba bang ba dumela ra ke ntho e teng ka maemo a feng ha wena o sa dumele. Hobane ba bang ka nnete ba na le dintho ba ka nna ka nnete ke a tseba go tse ding tsa dintho ha di sebetse ho nna, empa ho ba bang e ka etsahala ka nnete hore ebe ditaba tse jwalo di ba teng. Metsotso ya rona mamedi e le shume fela ka morao ho hora ya pele, ke itse mo re yang teng ke horenyane ya bobedi. Mo horenyane ya bobedi re tla fumana jalo ditaba tsane tse wena mamedi o na le monyetla wa kgetho ya pina ya hao, mo o tla ikgethela jalo ka nnete pina ya hao yo reng ena ke e batlwang ke nna, mme ka nnete ke kopa o tlo bapale eno e batlwang ke nna hora eno ya o tloa horeng ya bobedi ho fihlela jalo horeng ya boraro. Mo horeng ya boraro ka nnete re tla fumana jalo ditaba tsa rona re lete re be le ditaba tsohle tse re tlabe re akaretsa ditaba tsa rona ho fihlela jalo horeng ya bohlano. Mme ka nnete horeng ena ditaba tsa rona ke tseno tse re beyang tafoleng ho wena mamedi, re ke re di tshohle re utlwe hore na ka nnete re di tshohla jwang ditaba tseno tsa rona.

Mamedi metsotso ya rona e le shume le nang le metso e mene ka morao ho hora ya pele ke nkgono mantsopa ke thopetse kgang ba re nkgono mantsopa o boletse gore ka nnete re fadimae re fadimehe wena mamedi wa seama sa Lesotho nako ke tse thata nako ke tse thata mme mamedi ditaba tsa rona e ntse e le tsona tseno ka nnete re bua jalo ka taba ya ho hahlamelwa ha ngwana wena mamedi wa seama sa Lesotho ka nnete mme re re uko rona ebe taba eno pheko ya yona e hlile e jwalo ke Sesotho fela kapa ho na le pheko e nngwe na ke nnete ka nnete motho e mong a ka dumela ditabeng tsa hore ngwana a ka hahlamelwa ebe ka nnete fela jwale qetelong ha a dumele ho pheko ya hore ngwana hore ha hahlametswe thuso ya hae ke efeng ke e jwang hobane ka nnete bana ditaba tse jwalo ge di utlwe di a etsahala ngwana a hahlamelwe hoba e kotsi o bo utlwe ngwana ka nnete ho thwe ebile o felletswe ke bophelo ka taba eno ha fela mokgwa wa potlakelo ya taba e jwalo e se ka ya shejwa ka tsela e potlakileng ngwana ona le gore ka nnete ho botlale gore o felletswe ke bophelo ditabeng tse jwalo ge be re tsebe ka nnete bophelo e bo fedile ka nnete mme ditaba tseno tse jwalo ngwana ha sa hahlametswe maemo ke ano a jwalo maemo e seba a gore ka nnete re be re uko gore bophelo bo lokela bo fele kapa mohlomong ngwana ya ba qetelele segege ebile o na le mathata a bophelo bohle ba he gobane ka nnete ditaba tse jwalo di diile gore di atamelwe di diile gore di atamelwe motho e mong maoba mona re ne re bua le yena a bontsha taba e nngwe gore bana ba swa editsileng kwano haholo mona mo re tlabe re bona batho bana ba thabeng ka nnete ba feta mohlomong ba tsamaya ba hobane ne le nako tsena tsa bontshang ka nnete ha ebile bana ba tsamaya batho ba tsamaya ka nnete huwa thabeng jwale ke dinako tsane tse

0: fihla mo ile mo bufela o ho sa fatshe ka letsola ha o nna ka mo ketseba
1: eh
0: o ka le go le o be a phatleng ho ngwana kapa o be ha khona so ho mona o o
1: ha o thale
0: ka letsola ha o ke yona taba ye ke tseba ne go le leo ntle le mo ke ha o tlo mo isa ho batho bana ba tseba mbo ya ee ba ke a leboa ke arabela go ya ka o dibaka di a fapana ena yona e nthusitse gagolo ke tlala go etsefa
1: ke a leboang gono
0: tanki ntate ke a ikokobetsa tlhe batho ga ke gobose mang kapa mang
1: a ke a leboang
0: ee ka lerato ka tlhompho le ka go ipolela e le go tsebena polelo e tswa go mang
1: go jalong kgono ke a leboa
0: tanki ntate a ke thuthele bana beso ba bane.

leboga nkgono. Rea leboga nkgono, rea leboga ka nnete re leta jwalo ka hlompho le ka makgethe ka nnete re ntse re hlompha. Mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e mene pele re fitlha jwalo horeng ya bobedi. Mamedi ke la nne ke sonta sa la nne kgwedi ke ya 10 mme mamedi letsatsing la kajeno ntlha e ka godimo ke yane ya boipuso ba naga ya rona ya Lesotho. Re bile re le Basotho, re ipusa jalo re bile re le Basotho wena mamedi mme ka nnete taba ya rona e hakalo letsatsing la kajeno. Ke a tseba ka nnete go tla ba le ditaba tse ngata ka mane ka lebaleng la Setsoto mo e leng gore ka nnete ditiletile tsa batho di tla fumanagala ka mono letsatsing la kajeno. Ha le tšhaba fela go tla bo sontso go phathaganwe ka mono wena mmamedi ka nnete nama e tlabe le nama ka mono, nama e tlabe le nama ka mono wena mmamedi wa sealemoya sa Lesotho. Mme mmamedi taba rona ka nnete ntseng re tshwatlhaga jwale ke taba ena ya go gatlhamelwa ga ngwana. Go gatlhamelwa gwa ngwana wena mmamedi wa seema sa Lesotho ka nnete le gore ditaba tsa rona ga o di sheba nkgono o buile taba ya botlhokwa ka nnete gore ka nako nngwe go itlhokela fela gore mobu o no fatshe ngwana a fitlhe a thalewe ka ona fela tlhogong kwano le phatleng kwano e be ka nnete ditaba e ba ditaba tseno tse re reng ka nnete go tla bo le nepaetse ga ngwana a eya jalo bathong ba bangata. Ha ngwana a ya batho ba bangata motswetsi o fihla a etsa taba eno e jwalo fela wena mmameng.

0: Hey, Ledwe.
1: Hello,
0: Kaofela.
1: how
0: Hujalo
1: are you?
0: ntate. Mang? Ntate mosala ka quthi.
1: Jaanong taba ena ya go gatlhamelwa ga ngwana mogolwane wa ka ke taba ya gore re tlabe re fasitse marapo re le bontate le bomme ka go fapana ke gagete ke naba e mongwe o sebedisa modia ka tsela ya mofuta ofeng
0: eanta
1: jaanong o tlabo ya le ngwana o sa mo itsa life ka bake le to gona tsebe bose tsebe ga o sa tsebe ga o tsebe jale ba bangwe bona atle ba fasitse ka tsela ba fasitseng ka yone ebe ngwana o fitlha itsa dintho jale ka nkgono wa aka doctor ebile taba eno ke yona e ne ke re ke tla yona o le mme ka kgomo tsaka
0: eanta
1: e tlile taba yaka e ne le yona mo o bua nnete ga a tlhoale
0: a go jalo ntate waka ke a leboa
1: amene go
0: metsotso ya rona e masome a mabedi pele re fitlha jalo goreng ya bobedi pele re fitlha jalo goreng ya bobedi e tlile go tiisa taba ena ka nnete ya gore ae ka nako nngwe ba bangwe re batho ba fapaneng re na le merero ya rona eo re etsang re le batho mohlomong motho o na le ditaba tsa gae tsa reng ae yena e ka nna ba o ikatetse ka tsela e tsena mme ditaba tseno ka nnete ebe di ba boemong boo di ka fitlhang tsa imela ngwana di ba boemong boo di ka fitlhang tsa imela ngwana wena mamedi ka nnete mme ebe re qetelela re se re beile bana mathateng ebe re qetelela jalo re se re beile bana mathateng.

Metsotso ya rona e le 17 le metso e supileng pele re fitla jwalo horeng ya bobedi. Mamedi, re ya re lebile jwalo horeng ya bobedi. Mme ka nnete ditaba tsa rona e ntse e le tsona tseno tsa hore ka nnete re ntse re tshohla jwalo ditaba tsa ho hahlamelwa ha ngwana. Ho hahlamelwa ha ngwana wena mamedi hore ka nnete na. Taba ena ya ngwana ha hahlametswe kapa a hahlamelwa e etsahala ka tsela tsa mofuta ofeng. Ngwana ka nnete ke le kgabunyane la mogaena fela ka nnete le senang le ditaba tse ngata leo di ka iphumanang le angwe ke ditaba tseo rona re leng baholo ka nnete re seng re le maemong ao ka nnete re ka iphumanang re di imela ha eletwe kaofela ho jwalo mme ke khotso mme wa ka ke a le bua ngono.

0: la tsaleng ya hao. A kwalale ba kwalale kwalale le yena mokwana. A ka dije fati. A selela dimona. O ba le ho mathela metiti mona. Ba thaba metiti mona. E jeng ke ne sala sala ye ne sala sala. Ke ha sa le ra. Ke mo se itlang ho ya ka teng ba. La ri ya a ke na ka. Ba le ho tsena ba le tsala ke sa ha fela. Ke ne ke tlang ona ka teng ya la ka. Ona le bo ba tsaba e tsama mal ba se le ho tsaba se ja. Ba tsi. Ba tsaba ba se se ne le ka na ba tsa. Mo ya le ya le ba ntse. Ka ra ka tlo ka ba se ke. Yo ho ntse ke se ntse ho le ho le ba tsa. Amen.
1: Ke a le bua nkhono ha ile twe. Ka nne nkhono bua taba bohlokwa, motswetse ha tloele ho ya kwana le kwana, motswetse ya dule ka tlu. Ke mkhona mamedi ho na le ditaba tsa ntse gore ka nnete ho na le na go ikana yo motswetse a lokelang a dule a le ka tlu ka mono na go ikana. Motswetse a ska nna ya kwana le kwana ho bane jwale ngwana e hliting. Wa ngwa ke nthotsengata ngwana ka ngwa ke nthotsengata nkhono o tsholwa lokane te ngwana ka ngwa ke nthotsengata ha motswetse a duletse ho nna a ya kwana le kwana me hlakile taba eno e bohlokwa ke taba e pheleyang yimpangeleng hore ka nnete ka maemo a bophelo a re seng re a phela morao tsina re qetella gana le ho iphapanyetsa tsedintsa dintho re qetella gana le iphapanyetsa tsedintsa dintho jwale ebe ka nnete ditaba di qetella dimpefala ditaba di qetella dimpefala ka nnete ebe maemo e se ba anu me ho

ho hlokwa me ho hlokwa ka nnete e teng hore batswadi ba dule ba le boemong be leng hore ka nnete ae motswadi a tsebe hore na ngwana o hlokang ha hlokeng motswadi a tsebe hore ka nnete ngwana o hlokang ha hlokeng boikarabello ba motswadi e nne be ntlha ya bohlokwa ka nnete hore ngwana a tsebe hore a dule a babalehile.

Mamedi metsotso ya rona e mene fela pele re fitlha jalo horeng ya bobedi. Mme ka nnete mamedi a e ka nnete ditaba re di utlwile ka go fapana re di utlwile wena mamedi rona e be ka nnete di ka tsela e jwang re utlwile ka nnete gore na taba ya rona ya ngwana ha ha hlametswe ditaba di sebetsagala ka tsela e jwang. Mme ka nnete mamedi re leboa maikutlo ano a gao o faneng ka ona o a hlaisitseng ka nnete ditabeng tsena tseo re neng re bua ka tsona.

tsa bana ditebe tsena tse re neng re bua ka tsona ka nnete tsa bana wena mamedi wa seama sa Lesotho ka nnete gore ebe o tla qetella o fane ka maikutlo ano a hao gore ka nnete ebe o qetelletse o fane ka maikutlo ao a hao ae ka nnete ke ditaba tsa bohlokwa ke ditaba tsa bohlokwa wena mamedi wa seama sa Lesotho mme ka nnete metsotso ya rona ga e le meraro fela pere re fitlha jalo goreng ena ya bobedi mamedi re re tswele pele tsena re tle re utlwa ka nnete gore na ebe ditaba tsa rona di eme ka tsele jwang ko fe jalo motho ke yona mona a re nka thabathabo nka thabathabo e tswedi matsogo ka nnete wena mamedi gore ditaba tsa rona di tle di nepagale.

Mamedi ke sefako sa menwaneng ba re nka thaba thabo e tswileng matsoga nka utlwa go thwe lentswe le bua ka nnete le re batswadi ba teng. Ke a tseba ba bangata ehlile sehlile ba bua ka tsela e jalo ka nnete ba lakatsa le lentswe leno la motswadi fela.